0: Mabotlo tsebeletswa le sedi ke boela ka jeno ke tloba tloba boroko. Ke tloba nthweka ga nsita hlwana jina. Oi. Ke fumane molaetsa baking e fitileng ya bakere ka ba ha e se batla e le mafelo a beke ke tla nka taba tsena ke tla tsamaya ka tsona mme tla re ha re fitlhela bohlano jena baking ena ke tla ke ditshotlhe. Go na le mme a nthumeletse molaetsa beke fitileng a re motsho moratuwa ke kopa o tlo nthuse ka nnete ke kopa thuso ya hao a mpha le dinomoro mona ke kopa o bue le molekano wa ka ka dinomaphodi tsena tse o thweng di fana ka maatla tsena tse o thweng ke di-energy drink. A re motsho moratuwa ntate o sa dinwa le ha a ja o theosetsa ka tsona ha sa kgona go phela ntle le tsona. Ha tswa ke tsona ha robala ke tsona ara ha sa nwa juice ha sa a go sa inwella tsona fela ga ditletse ka frigeng ha gona go qala letsatsi ntle le tsona ara ha ka etsala gore a se ka ba le tsona e motho mo gatiwa matso a thothumela wa bona a thothumela ke kopa thuso o hana o yanga keng ba lo mo thusa gore ha ona ntho e phoso ka yena empa ka nnete ke kopa hlengwane se o tlo nthuse mme o seka bua lebitso la ka le gore ke nna itseng o nthuse a ka o etse plane mone motshomogati wa kobo e le molekano wa ka go ba taba ena ebile e re ammele ka mane ka kamoreng ka mane ga o sa le monate gogang ga ke mo jwetsa gore ke tsona nomaphodi tsena tsa tse o thweng di fana ka maatla wa hana ga go ba le hantle wa theoela wa sebetsa o dula kula o dula a otlwa ke tlhogo a tshwerwe ke tlhogo thusa e motsho mo ka tu ke ile ka moletsetsa ntate ka manta moletseditse ka nnete ka bohlale bohle bo ke nang le bona le godimo le lefatsheng mo ka leka o bua le ena ka leka o bua le ena o ntshepisitse mme ke nana gore beke ntse e tlang kwana ha sa entse sena se re buileng ka sona gore a tla se etse bothata le ntho bohloko go fetisisa ke gore ga a nwe metsi ga a utlwa lenyogela metsi fela o sebedisa senwamaphodi ga ona motlhang senwamaphodi se tlo ba sebakeng kapa se tlo etsa mosebetsi o metsi o etsa mmeleng wa motho metsi a bohloko ka tseleng e kgethileng ke ka gona golo bontate ba ga nna le dithogontogo mabedi a tshebeletso ya lesedi bo mme ba sebetsang bosiu tjena bontate ba sebetsang bosiu tjena metsi ka bo ona ke maatla ke bophelo ha o utlwa gore wa o tsotsetsela fumanele metsi fela o inolle metsi ha o lebile ka nako tsena o tlhoka go nwana a fufuana nwa phoki a thusa o theola lelete a thusa le gore mpa go be le tshilo e ntle ka ga mpa ya gago ya dijo ya hlwekisa metsi a hlwekisa a theola lelete a theola nyoko jolo jwalo. Jale ke moletseditse ntate ka manta ka nete ka leka go bua le ena gore e motlhomphe a ko tlhokomele o sena se se ke sa gotsofatsa tshedisao tsa bophelo ntho tse dingwe gore qeteletse se le tlwaelo ntho ne re bitsang addiction di qala ganyane o tla qala gore he ke opola ga le mo se seng ke sebetsa ka kae le moshimane mong tjenana motswale mongwe wa ka banna ao moshe patrone Moses patrone tswalela ka mogolo wa mpe re le kaekae re sebetse jale ne re sebetsa bosiu tjenana re sebetsa go tloa ka 2 a.m. o fitlhela ka 6 ne re theoelela jale re ne re fitlha mosebetsing letsatsi le ga re theoela o sasa ne re fitlha ka jeno ne re fitlha ka jeno jale ke tseba gantle gore ne re dipakela ka mefuta ne re dinwa ka mefuta re ne re dinwa ka mefuta ke hopola ka tsatsi le leng nna le ena ge ba na bothata bo tshwanang methapo ena ya rona mona mola le mona e se dula itile re batla nne re tlene re tlene re tlene ga ntse re koka re fumana gore ke a mmotse e mone gobaneng ga o ntse o tlena jena re ga ke tsebe le nna ke ya tlena ka mona o a tlena ka mane go fitlhela re tlhokomela gore ee bothata ke nnyeye ee re tsamaya re potlaka mono ge e mona e kgona ga re tsamaya re lo batla thuso bobele ntho ne se dula e etsagala ena ne se re sa kgone o sebetsa ntle le tsona dinomaphodi tsena tse o thweng di fana ka maatla ne re se ke sa khone ho ha a re fitla mane ke ha doctor re jwetsa go bana ke tlo le fang yenyana e tlo tla ntsha ntwana mmeleng wa lona ba ise kene madimo mona go ba le sele tloai sele tloetse ke a re jwetsa dikotsi a re jwetsa dikotsi ka pa ditlamorao tse se monate. Oh, that's a little city. Ricky Refelacamona, Hagihutla, Retrotla, Repetel.
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: O mametse mzwake ka tshela. Emu tshe moratiwa. Ho lesedi FM.
0: Pabela tsebeletso ya lesedi metsotso ke mashomedi ka goreng ya boraro ge ntse ge dutse tabeng ya rona kapa segutlwaneng sa gona sa tsa bophelo bo botle mo re o kgothaletsang gore ka nnete o nke diqeto tse nepaetseng gagolo jwang ka taba tse amanang le bophelo ba gago gore o tlobele bophelo bo botle ka nako tsotlhe. Jale ke ile ka letsang tate ka mantaga beke fetileng bekeng yona e ka buisana le ena ya a le bohale le tebele maitseng na ma ntho tseo ke re butle ngwane so ta ke atla mona ka ntwa ke tlo buisana le wena ka leka o bua le ena wa tseba ntho tse ding ke hlokometse bophelong moo mme ke ithutile nthona ke fitlha gasong kwana gore bophelo ba motho bo ka fetoa ka motsotso fela. Ka motsotso fela. Mme ka hlokomela go sia le moya se fetule tshepo ya batho ba bangata haholo. Ka hlokomela gape ro mamedi wa tshebeletso ya lesedi wa re tshepa. O re tshepa ka bophelo ba hao. O re tshepa ka lapa la hao. O re tshepa ka kgwebo ya hao. O re tshepa ka thuto tsa hao. O re tshepa ka ntho tsohle tsa bophelo ba hao. Mme ha eba ka nnete motho o tshwanetse o be le nnete pelong ya hao. Tshwanetse ntho e nngwe le nngwe ke etsang ke etse o tswa botebong ba ka ba pelo. Ka moraro ke letse ntate ka manta la bobedi ka ke fumana molaetsa go tswa go mme. Mme a re ntate ke leboga gagolo ka sena se o se entseng. Ke leboga gagolo ga ke tsebe na ke tlo qala ka ke tlameya ke leboe. Ntate o itse o tlhoka thuso. Wa tseba ho nka fela motsotsuno le mong fela moo amohelang gore wa tseba ke na le bothata. Hona le batho na le bothata ka jwala kore o nwa mantang la bobedi la boraro la bone la bohlano mo qebelo sonta ha o kakaga fela wa bua fela go ha o le tebele we ha o sa nka gifu ke ntwa ena ya sala ho nka kgolo gore motho a amohele gore ke na le bothata goba ga o sa amogele o na le bothata ga o kgone go thusana ka metlha le matsatsi keketso ke tlo pheta gape motho e mo le e mo lefatshe mo ya sa batleng go thu go yena aa ga ona le ka motlhao le mong motho o wa ka thusagalang motho e mo le mo e mo le e mo o ba shebe ka jeno batho ka o fela ba sa holeng ba sa thusagaleng ba sa boneng ba banka letho ke batho bo re sa kgoneng gore go bona wa fosa tlo o lokise mona o ile wa gobtswa mona o ile wa etsa phoso mona motho e mo le mong ya sa batleng tukiso ya sa batleng thuso ya sa galemelweng o ba le mathata a mangata go nkile ntate o re a tla amogele ke na le bothata o re a tla thusagale. Ntho eno e etsagala fela ga o ka wa kwenya boikgogomoso ntho eno o thweng ke pride

0: Thekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile. Ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 79.90 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo, potlaka. Thekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
1: E motho moratuwa e motho mafifi a go mametse ntate ka mantswe a mmatla ntate a monate a a ha ntate o 88.9 ke le ka mona ka Carltonville kusasa le 29 ke ga o le busetsa gauta ntate a re ye o nya bohlano
2: dumela motho moratuwa dumela sponona go mametse ke le ka mona ka Maokeng qhobo ke nang di.3 ke nnete tsawa tsane ha re ho rengela ho hlanong tate thank you
3: khotso motso mogatiwa khotso ntate o bua le ntate nke yena ka mona ka history fountain ntate go mametse ka qhubula 88.4 ha re ho rengela ho hlanong danko
4: khotso motso mogatiwa ha ze o mametse motso mogatiwa kari gata ntuzeno anze mozo mwadwa ash kile wathuzeno go fidenyo na ntse go nane gana na go jitsana tsa gaiti a buya le tsikitsela ka mana ka TV 11 thaba le bitampone go mametse ka le khula 18.9 ay masiya se le re ma go ilwa
5: ila ho tso mo tso mogatu a ke nna le sfola ka mana ka Rustenburg ka Simo le ntate ntse go jile ka tsebe mona 806 ntate ka DS ntate ke la bohlalo ntate magashano wa moriana khotso ntate jai
6: ye ya spono ya motho 88.4 ke le khubu go mametse hante ke le ka mona ka e khubule ne khaute mabone mphamogisi hantle ke fumane ya teng ntate le bese ke ya le bua ntate ha ke go kenya bohlano le tebele
7: dumela spono no o mametse ke le motshabelo ka 89.9 ke ya le wena horeng ya bohlano ke Susan Majwang danko
8: dumele motse moratuwa ko mametse ka lekhubula 0.6 ke mokgolo wa sebatakala ga tsona ke ya le wena horeng ya bohlano
9: dumele motse moratuwa o belekgalemelefeka gode poto ko mametse ka lekhubula 88.4 ga leboa ka mantswe a maatla mantswe a eletsang ga leboa e motho moratuwa tswela pele ntate ntse o eletsa setšhaba sena sa South Africa ntate danko
10: dumelo e motsho moratuwa wa phela ntate re phela legolokwela esotlhe ee wa re hlabolola kone batho ba bontate ba ratang dino tse nna e motsho moratuwa ngwane sulang kwa ke jwala lankeke ke bitsa ka lebitso makana a phela ka jwala seng mantsibua dipheo tsa lemala ke nna makgetlhokgetlho mapholoroboto
1: dumela mafifi ke o mametse ka lekhubula 88.1 ke salela le kopa ka mona ka Matlakeng clinic sa setomone ke a leboa
11: e motho moratuwa a ke tola banna wa ko mametse ka 88.4 ntate letlhola ose ka mantswe a mmatla ntate wa ka tanki
12: e motho moratuwa kgotso no go na le wena monna a re o reng ya botlhano ke leboa
13: dumela mafifi go mametse 826 DSTV channel ke masiti wa lesanda wana ka qoqwa makonkira danko
14: khoso mvolo mvelisto tia strate a o ntse o mametse motlase le shinma di bua le ka mana ka bram photo ka bona ho 89.9 danko mvelisto
15: ha ke dumele o mametse sealemoya o hanga ke dumele o mametse sealemoya le tebele o hanga o soko mvelisto a ha ke dumele o mametse sealemoya ke a hana
12: e motho moratuwa a che ke a go hlabolla wa hlabolla wa hlabolla bogwa ka a tsola pele ka hlabolla balo
16: o bua le Brighton Motabola ka mo ka mafikeng ha ke mane le so thule ri be ri hakeng ha mmako ke mafikeng bona ka mosebetsi o ma metse 98.3 a hlabolla e motho ka tuba
15: ke le buile mong ha di ke le buile ha holo 086 3003084 ka ntswa ra ona
17: 086 3003084
15: Askai bitsa ka lebitso.
17: Askis and Zach.
15: Eh.
17: Ha chai tsauseng o bula anwa grandpa.
15: Askai bitsa ka lebitso hlemme wa ka, askai bitsa ka mabitso.
17: Askis and Zach. Ai. O nhlabolotse ke tlo mo jetsa gore nthwena ga ya loka itlo mo fetisetsa.
15: O ka.
17: O mosebetsi ha ka mona o dula ha high extension 8 o sebetsa mo letholgateng
15: o ko bue le ena moveso nna ke tshulo jwalo ke itsaye misanyana
17: mtswaki ke a leboa mtswaki
15: ke a leboa motlhomongwe ha e tswa wena o tlage ee wa monyatsanyatsa o movetse go na le moshimane ya motsho wa lesedi FM a itseng ko o jetse
17: thank you mtswaki ke tla moeta
15: thank you kubo kubo
17: ya leboa mzwake
15: le sedi FM dumela khotso
18: e la kwete
15: ntate phila tle ke phile mo etapile
18: le godi ntwana wa malobogo location wa lesanda wanga
15: ntate
18: kwete ne o tswelle o hlabolle batho ya sa utlwing ke ya sa mamele le sedi wa bona dinwa ma police ene o buang ka tsona o na le mfana ke motsebang kwete o na ra ka six pack ya tsona dinoke mona kwete o ne a ruile ke ka witatetse ka boros
15: yo
18: ka boros ke a mo jetsa ka re di tlo lema tsa ntho tsene ka gobane di se di etsa ntho e ka re ke puiri ka garao nto mfane o ruile kwete ka re o thateletse ka ntho ka boroso tse dingwe ke mo na kwete ke ntho tseno
15: ntate
18: ka bane bo ntate ba bangata ba dula ba ntse ba nwa ntho tseno ba reno ga ba kganna di a ba hlabolola kganti ba itematsa kwete
15: ntate ke a leboa
18: tanke kwete ke itebogela
15: lesedi dumela kgotso lesedi
19: Mutsuma hadwa.
15: Le guy.
19: Ntle ga.
15: Amnad.
19: E ke le tsa ke mozo.
15: Ntate.
19: 90.3.
15: Ke a kokobela, ke bua le mang?
19: Wa le TF ka kgotsa.
15: Ke le bua mongaka.
19: Thank you pa.
15: Le sa di dumela?
20: Ntle ga kwa te.
15: Amnad le ga khaitse di yaka.
20: Amnad ke. Tso go mamisa.
15: Wa leso.
20: Soka ipalisa manu santotela kana na mhlabile
15: a o ngwane so bana
20: ya ga la boela tso shedikeletso ke re ba go nqetile meso nqetile straight o bana o bua ka di belas
15: ei
20: sa kono wa tswa ga ke wa tontiba
15: kuka ntle
20: pa ka o fe
15: ngwane so
20: thank you kwete
15: Hey, ndinzi. Lesedi?
20: Yela, polola mnadi ngandathi.
15: Kepitse nga utlo wena mongaka.
20: Bo hlomphile ndathi bua le madoda ke mona madi fetla ko mametse 89.5 o re hlabola polon.
15: Ndare
20: u buti matho ana kelelo dilunthetse kwa ofela ku hlomphile ndathi.
15: Phila phila mongaka ke le buile holo.
20: Ya le wanda.
15: Lesedi FM dumela khotso. Lesedi dumela.
21: Blank.
15: Le kae?
21: Teng le kae mafisi.
15: Amra tingwa leso. Da.
21: Ai mafisi. Wa ile ya go mama khubo na. O ra o lete a lete a u tsimo ntlo ke ditimo. O shimane a motho wa le se di FM a tlo ena.
15: A ke ba ti etsenyewe a ke a hlatsime bona etsa o tswaka.
21: Para gana se carre rurano o solo mo so hakalo kalo na
15: hauso mponi hauso mponi
21: ah so bo
15: kile sala
21: ah e tloa o phela o motho jalo ka runa
15: wa etsa pitsa marikotwane
21: eh ke tsiba
15: eh ke pitsa ntsho
21: Ah, eh ha o fika e kwa nanja se hana o lo
15: ya di rethebanya nda ya le rethebanya
21: 9.9 se tsama en one bona
15: o tlo o itsho fe ka magethe kwa eto fitlela o fitla
21: ai papatso ke thabiso mokoena wa petsana ri
15: nda de mokoena ke o hlompila ke re
21: ai papatso mafisi
15: le se di dumela khotso
0: le la kwete
15: le kai
0: ha ja u ja tso fa kwete se seng ya bo
15: nda de
0: Gara ga u ba se sosa go e tsiring, di tsogo go di ba go bua ga u tsada sosa go re.
15: Na mela se ya le moyang tate ke tla se pita mongaka.
0: Ke se pita ntate.
15: Ke a lebo.
0: Ke a lebo.
15: Le se di FM dumela.
2: E mo tsuma ga tiwa.
15: Le kai.
2: Tate ke sa u pidisa ntate.
15: Pila pila mongaka ha u pila wa mpidisa ke.
2: Na di dise tate ke.
15: Ntate.
2: Ah ga ne di ntate. Bua swa ke o e ele tse tshabana le go tshabana tse dire tse ke sala ma
15: ntate
2: ke le go emotsa
15: ntate teke ke gata le fani ene ha o jwa ntle
2: ntate teke
15: hey ke gata ga tseleng we gethile mongaka
2: ke di wele ntate ke di tewe ga so
15: ke le buile le se di dumela
21: hela mafifi
15: ntate phila tle ke phile mo eta pele
21: sporo lo ke petso petse
15: ha monate
21: ke motlana ya breakfast le la chief la sporo lo ha ile tsa utse more na rantse ba di go go ile ka 99.8 mega tsinse ile ka mona ka tshiba le sponono
15: nda te ja lebo
21: ha re hore ya ya bo hlalo sponono
15: ke le buile le se di dumela
22: ponki le kae
15: ha mona te le kae popi kihle
22: ha mona te hle
15: a o popi nyana yaka
22: ka taba tsa o tse monna ke tse hlabula mbatu
15: ha o hlele gato la pelo
22: ha o khale hile ke o papa misha
15: eh ya di o pidisa
22: Dia pidi sa sponki.
15: Ao manana ke a leboa.
22: Ntate modimo o se o di mo maru.
15: Ntate modimo a mpolokele wena a o etse hantle. Ko go tse go phelo bo botle.
22: O pala meleri ya ha o ka mihla.
15: Ke a leboa.
22: Ha se a le fathi lena le ri ya ha.
15: O tshwa se a muna le fathi.
22: Ke o tla nka ene o ifuwe.
15: Ke a leboa le gato.
22: Thank you,
15: Popi. Le se di dumela.
23: Ela, majaba jaba.
15: O pitse.
23: Ke pitse pitse mafifi, nka utlwa wena.
15: Ha monate.
23: Ke rata hore bo ntate ba nwe metsi. Ke rata hore bo ntate ba nwe metsi. Ko mametse ka 88.4 ke le ka mona ka fosi lo mafifi. Tshwere mawilifi mafifi nya matswana.
15: Metsi ke bophelo.
23: Eh metsi ke bophelo ke bophelo bo boholo mafifi
15: radio dumela
22: ke motho moratu e motho seponono
15: a o popinyana yaka
22: a o popi ke bona ko mametse ka 90.3 ke le ka mona ka mozolo ke mapatata
15: ke a lebo
22: a re nya o hlano hlele ga tolaka
15: thank you le seri
24: ke motho moratu
15: le gandadi
24: le gandadi le
15: ga amrati mngaka
24: e motho mo gati wa tse ba ntate sekolo sekolo se ya thusa ntate wa tse ba ke hona le batho ba di tsebetsa le bona mo ba di ba di sebedi ka tsotseno ha o ba khalmela ba ga ya e yo ntoi bua ya te ke ya le bua ntate u bua le matshe le ni mona ka tlonda
15: thank you le se di dumela
23: e la bua ke
15: ntate le kai
23: a a re tsinde na ka mo ko ina ga mo la ga bolata Tabari maka tabari mo di hai ko mame se ga 88.2 o tsana ke bo leng ya bo feli bo so ke
15: ke
23: pale sa ya ba ja
15: ala ala ai le se di dumela khotso
25: khotso mo
15: le kai
25: I'm not le kai mo tsung rati
15: I'm not ndati
25: I'm not eish e mo tsung rati bo nete fela di ya mapodjo ga di gata mang ke kotsi
15: haholo haholo mngaka
25: and a dibulaisa le sokol le sokola late e tala ka le sokola pelo tsa utswa lo wena haiko
15: re tsaba lo bua fela ka bakala o bane ge ga nanela bophelo ge sempa ge galema ge a tsaba batho ba ba gale ba hale e fanta gale fwa bona
25: ba hale fa bonnete se
15: ke le buile mongaka ke bua le mang
25: ke bazuka mo botavileng
15: ntate ke le buile
25: ka le dipa
15: Mabela tsebele tswele sedi tsa bophelo bo botle ho le sedi FM la bohlalo le leleng la nona ditho wa dikalaneng ba ke nsa hore bophelo ba botle bo ntlafala o dilo phetse hantle kana go tsohle me ka jeno re shebile taba yena ya dino mapodi tsena tse re dinwantse reng di fana ka matla di energy drink mo ke eletsang ho etsa kgweletso hore ha re se lebalo ho nwa metsi ka nnete re se lebalo ho nwa metsi re se di sebedisi haholo ho bane dikotsi ka tselengwe e kgethileng wa tseba o tshwana fela le utsuba ha o reka ntse tsa matsuba dingotswe le boko so mona re ntwana e tlo bolaya ha o nte go hlokojolo ka ha motho a ka itshola go so sna le thule ka etswang o ga thusale ha o nante de ke nye ka pelo e fitileng ke be ke fitileng ha ne ke bua ka dipatlisiso tse ke leng ke getsa tsona tse hlaisang go bana ba banyane thakatsina tsa katsina tsentse di sebisa majwana na buima ana ngo tswe di presente tse o dimo mathata koko ke mohlamba ho lamba le bodimo le motse mashume mane bodi le motse mashume mahlano ba bana mathata aba fihla mo aba ntse ba phila ona vela ha wa inolo ho monate fela ha ba hola ha re hola ga ba le mathata o lo wa pompa ga nye di utlwa ga kho no go mogela phila o fumona ha o philei o hang o lo wa tlame o bitse di boko tsena ka o fela o etse thapelo e sesane olobe o mokubung o mofokeng o bitse ntšhanyana o foke ka isopa o fumane ga o ai tsena go tsebe tsena di yang kopanya yetsa boko bo

0: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
4: Di theoha dikalane. Le e motho moratuwa. Ho Lesedi FM fela.
5: Eh, that is a pono. Le ka ntate se pono no. Ae, fetse re ikera ntate nna, je ka mona ka still di ntate, ka 88.4. Ke matube ko mametseng ka ona ano, ke ntate le hana ka mapepe.
6: Madume mzwake, ke motho mong le nna ke o di ratang dilonyana tse, di energy tse mzwake, ya no ne ke metse o mplelela go ditlamoga go tsa tenki e a ha ta re blelela go ditlamoga go tsa tenki nye mzwake eh bo le vuyusile Fabregas mereke le mo khuma extension 9 but go ready tse ke le mo mereke mo Valrefsimo a ta mplelela fela ditlamoga go tsa tenki mzwake
7: dumela sponki ponki Sithethe sibahlema khathe melodi Virginia ikhulule 19.4 dutsilwe na till 5 o'clock thank you
8: emotsumaradua ke le hlono la maseru le sothumo wa tsiba emotsontho tsena tsentseng o di bua ke ntho tsa bohlokwa na se bile ke tlwelletse batho ba ke dilang le bona ha ke bua ke re kuelang ntho tsena e be sale motho ke bone ka ne ba bang ba bona ka motho o tshabana le tšhelete gore ntho tse dintsi rekwang kgafetsa-kgafetsa di senya bophelo ba gago jale batho ba bo rona ba utlwisisintate ba bona ka ke gobane motlhomong wena o le motho o tshaba o sebedisa tšhelete ntate
9: ela yo motshomogatua dumela yo motshomogatua tau ke a tlaba segolo ntate o hlaga mane ka gana ha le sotho ka mane ne se tregen sona seno sa ma se go fela ke ne ke kopa hle ka re ke tlatswa hanyane
10: pointo mana bo
11: mo simo ga tuwe ke panda dalas banda le ka kana ka mo ntate nna ke mo metsa qhubula 92.90 ke parame N13 eleng bethe ya ka ntate ko mametse motho bo ratuwa a re o reng ya o qetela ntate
12: o bua le matshapa o mothola ka mona ka Christa Finance ae o mpola ibe ka jekose ai e o ntse isitse bosibo o re gobetse mozwake o gombe a reng ngwetsi ae o ga re moshimane a motsho a sebetsane sedi FM ai ka go tlhobaetse ke bokokwa ya mswake o re etsetsa bosiu bo botle
13: dumela e motsho moratua e motsho moratua o fana ka dikeletso ka nnete yona e jwalo di a bolaya dintho tseo di a bolaya haholo ene ntho ke e ratang ya tsona ho na le di-warning tse o fanneng ka tsona mo ho tsona empa neng re ntse re tswelelela re di sebedisa hodima re ntse re bona hore di a re qeta empa neng ke nahana hore bosiung bona ho na le ntho e hlakisitseng kapa o entseng hore re bone hore dintho tsena ha di hantle dinomaphodi tsena tse jwalo tsa mofuta oo ha di hantle. Ke nahana hore e hlakile. Ke pele wa lekhosi Jesse number 10 ka Zastron Matlakeng.
14: E motsho mafifi. Ke letswa ke le bone. Ho ya e rata a na le ditsebe ho utlwa utlwile. Ke ho mametse ka lekhubula 88.4 re thebele machacha ka Rustenburg. Tanki e motsho. Tswela pele ngwana e sotswela
15: pele. Ntate machacha ke lebohile. Ke lebohile haholo ntate machacha. Ke a kokobela kgabane eso. Mamela tshebeletso ya lesedi. E re nako ya ko rona ga e dutse mona metsotsong e lesome le metso e metlhano ka morago raboraro he. Ke tle ke etse tjena tšhele ga re ntse re bua tšhe ge tla ba le pelo. Taba ya pele dinomaphodi tsena tse re reng di fana ka maatla ditlamorago tsa teng tsa pele di ama pelo ka tsela e seng hantle ho hang. Mme di etsa gore madi a gago a phalele ka tsela sa tlwaelegang. Mme a tlisa mogathala, di tlisa mogathala, bane jale ga o sa sebedisa matla a gago, o sa sebedisa matla a tsone. Jale ga di tswa mmeleng wa gago, o tlelwa ke mogathala, o se robale. Go dula mmele wa gago o sena matla, o sa kgone go itwanela. Ya boraro. Di ka etsa lefu lena la tswekere. O ya ntlwaneng kgafetsa. Mme ntho ena e ka phahamisa. Kapa ya baka gore o be le mathata ao se be le metsi a lekaneng mmeleng. Ntho ena re bitsang dehydration. Meno wa hao a ka bola. A qalella ho tswa kapa a opelwa kapa ba le mathata. O tla bona le ha o lo sesa mane ho le mosesi ha o sa tshwana. Tshilo ya dijo ka mpeng ha e sa le hantle. Keteletse le mmeleng mona nenneng wa nona haholo nenneng wa fokola. Ke ditlamorao tsa teng. Engwe ke buileng ke hore di lematsa lego lena le fumana motho wa ntate lwambe ho ntate mona bitswa testosterone ho mme e bitswa oestrogen ke di tlamorao ba nna ke go ipoloke nako e sa le teng ho molemo ha o noka wa gakametsi gore o dule o phetse hantle ka nako tsohle ho re o le betere ebile go le bobebe. Ha o no ketsa bra. Ke tsa o ditlamaga mongaka. O utlwi. Ha ona batho. A o keke wa ba etsa letho. Hona la batho motho e mo keke wa mo etsa letho la o ka ba wa bitsa ditsebi tsena tsa lefatshe ka ofela. Ha o no mo etsa letho ke a hana. Ke a tia ke a hlapana. Ha o no ntho ka bang mo etsa. Ke ne ke na le nkgono ga gadi e mong o sa iketse boya batho. Yo! Go pula ga le moseseng ke mo jwetsa kere. Eila. O go tlwelle nthwena nthwena etlo bolae. A re ke tla e bolae pele mpolae. Ha tshwara lo. O hlabile fo, o hlabile fo ha tshwara jo. Ai. Ne la pale le motho yana fela. A le bong. Le tla mo boka la sa tla mo boka. Tlhapa ya hae ha se ya mona. Tlhapa ya hae ke eneng ke di mongolo. Ko pula hantle banna ke ne ke mmitsa ngono mari ke ragadi. Ka hla go rilla bontate. A ne ke mo fetse mehla ena ke rena. Le le go thata ba hae o na se batlo nwa dipidisi. La sa batlo nwa dipidisi a tseba go. O tlame a kume dipidisi tsa hae. A tseba hantle o na le bothata bo itseng. Jwale a sa batle. O hang le ke mo vetsa mehlaena ke a ko ono di pidisi tlolla ono u ipolaisa ntwe no ipolaisa o ipolaisa nyona ke re ntwe na etlo bolae a re etlo bolama ne go polola ona nsha a gona na jengwana o hlama ba nyana mo wena ke ne go pepe o tsa batswadi ba ka tshwaralo ba qetile ha batswadi ba ka re o tlole sia la mo go ba mona ne go pepe go tutula mona o so hla mona o so tlo iketsa ka go bohlale ke mo fetse ke heila tshwane tlo itlo bolaya la ga mang a ke tlo e bola pele mpola ke upola hantle le mohlanga mo patang ke ne ke tshwaralo ka he he na sa e batle khalemelo ho hang
9: dumela e motho ba ka bua smart like a smartphone ke le ga se betsa company ya golo mola ho e tsantsona le noma police eh ne ke se betsa process se se department tse nga ta holo le planting so ha di qala ke motho mo ga dua lo ntate mo la to hona ga se ga ta ona le noma police ne lo bona mamang mamang ga denga tsama e ka go bohloko ka tlase ke tsona le noma police na how is sebedisa e se e se ka la ba o tsebo ke mo mo sebetse not every day to lo ba sebetsa 4x4 mo tshutla ba sa go ba le come to bo September so ba di ha ka se mantsi be o tsebo ke different thola di ha ka so tsho tsela di batla o no metsi ene o bo tsebo go tsela teng ha o wa lo wa sebetsa di go ntenja ga se mo tshomo ga tuwa ha ke ba tlo tsa maka
16: # kama melwe re ka tsena go tswa mana a tima le mosebetsi ya mphesho pa sitse re tlhame zwa ke a na ke ke motho le ntotsene ho ha e ga re sentse ke tsampa ne ke sa tsela se ba re ka ntotsene le go bua ke 88.81 mme go bile go tlo go bile ngwana mme
17: ka tsela sponono au na hele na ke itebohela ke a hola letsatsi le letsatsi hona teng ha o le teng pela rona o re hlabolla o re fa kelello tse ntsha o re fa tsebo ke a leboha spono no go mametse ka lekhubula 90.3 mmimi maoke
18: e motshomoratiwa iqhubu ke la 90.3 mo ke mametse dikeletso tsa hao te o bua le rata maria mosonotsane mona fios ka gone ke a leboha
19: ee la mosake ka tsela ke Paul Makau Durban Reserve o bua ka ntho e le gore ne ke bua ba boshimane le bo maobane mosebetsing ke mo jetsa ke re o ko tlwele o na ntho tsena ke re ko shebe kofi ntho ene ka godimo mo kofi ke gore kafe ya teng e ka godimo ane ga ngaka ka re o e tlwele se ka tlo tso sa e tlwele wa tsamaya ntate ee mozwa ke ka tsela dumela ngwaneso ke Paul Makau
20: dumela mafifihle dumela jo ke se bolela lo ka bepela heso nna o ding we se wa o fela ngwana jo ha o re lelapa le leng le leng le na le ntho tsa ding a ahle o ga mophoka jwalo he la te jwalo ha ka fumana jwala jo ayayayaya mafifi hai bye
21: e la sponono sa radio e motshomo ga tuwa kwa ete ndate mochuko ka mona ka go go sindate we ai di energy tsira nnete fera nna ha se yake nnete ha ke motho le tsona ke a dinwa na go nyengwe empa fela he ke hlutshwa ke dikirampe sponono man sponono a go ntse botata ka tlwa ile mmogena dikirampe maoto mmona ka nnete he la misifa ka na le hule ya ha bohloko ke o mametse ke na le wena 88.9 shapa
22: ela majabajaba dimela ngwana mme ja o dumedisa hai majabajaba ebile nna ke e sebedise tseo ga ke di sebedise o ga ngwana mme di-energy drink o ga ngwana mme dikotsi next majabajaba ngwana mme ke a leboga ko mametse ka 90.3 o tshwere ke maphutsi mokwalelo freda foto majabajaba
3: Tshebeletso e ratwa le Sedi FM.

0: tsohle a ke dintho tselana empa ke nang bogoko utlwa bonyaneng ba ka ke sena bogoko le gana jale moso wa ke ga ke kgone go robala ga ke kgone go phomola mmele wa ko sebile o le botlhoko ke dile ke na le mokgathala o mongwe ke sa o tsebeng ga ke na bogoko ke gore ke tlhago ya ka e sale ke le jalo ga ke kgone go robala batho ba bangwe ga ba robetse moso wa ketlhe e motsho moratiwa o komponkeletse gore na ke ka etsa jwang gore ke fumane boroko ke tsamaile di-psychologist ga ke kgone go robala batho ba robala nna ke bakatilo goseng ga ke tsoa ke tlabe ke tsoa ke kgathetse mmele o na go batle nix sebile ke opela ke botlhoko ba ka magetleng ga ke kgone go robala ke kopa dikeletso go wenatlhe e mosomoradi o komponkeletse nna ke etse jwang ke palese ka mona ka kanana okuni masakeng ke kopa keletso ya gago lesedi ke molelwa re fumana bophelo teng
1: ela ye motsho moratiwa dumela mora kgatšhela seletso mtau mona mmakwane go mametse ka 88.2 ai ntate a nestrink ga ya loka ntate gohangohang ga ya loka ene batho ba ba bolela ga ba e tsoteng le tabeng ya gago ke a leboa ntate tanko
2: ela bana sepolono dumela ngwaneso Tate Tao Thabang Michael ke mabitso a ka e motho wa lephuthing ke ka ngwana ka setoki setoka e hlongwaneso gaufinyana le kopana mmaene ko go ke mathele mane
3: wa ratwa lesedi FM
4: seponono e re tle re sebeletse mabedi a tshebeletso ya leseding tate a lileng ka dikrempe maotong ngwaneso nka o eletsa gore le o bona ngaka ka pele ka potlako mabaka aka e ka ba mangata ka tseleng ngwe kgethileng ka nna ya baka nnete ko o sebetsa ka thata kapo o dule go tsamaya nako e telele ka nako tse ding ke o tlhoka metsi a lekaneng mmeleng ka nako tse ding ke o tlhoka diminerale tse ka reng potassium calcium magnesium le iron mmeleng wa gao mona ka etsa go robedi dikrempe maotong a mange ka nnaba ke mabaka a bophelo ka kakaretso jale ke ya go eletsa gona jwala ka nako tse ding ke mefuta ya meriana dipidisi tseo re di nwang tse ka etsang tsa bakang dikrempe maotong jwale ke ya kopa o lo bona ngaka ka pele ka potlako fela bakeng sa gore o tlo fumane keletso e batlang e le batsi e nagolo empa ga kana ke nyana ka nnete ke ntho tse ka o thusang kapa ka nna ba mang a mabaka a etsang gore ka nnete o be le dikrempe maotong jwale ke keletso e nka go fang yona eno mme ya romeletse valo molaetsa wa kgatiso mona ka nnete gore a ka etsa jwang gore a robale ga a robale e nngwe ya dintho tse etsang gore ge e tlhobaele boroko ke o nagana ka thata e tsaka gotlhe-gotlhe go pele o robala o paqame betheng ga o qeta o paqama betheng o hule moya o ntshe butle kwetse matlho wa gago o sa nagane ntho tse ngata o hule moya butle o ntshe o kobe menwana ya maoto le ya matsogo o tiise o lokolole pele o robala e nngwe gape seka ja motlhotlho wa dijo pele o robala seka tlatsa sekotlolo o ke ke wa ja ka 10 kapa ka 9 wa ja plate e tletseng e kana-kana o bo o go tla robala gantle ke ntho ena re tla fumana ntse re phofa re gangwa ke disita tlhwana wa loga wa lelekiswa ga o bone lelekiswa ke mang ke ntho ke ena e telele mo nae ka nako tse dingwe ke dijo tseno tse re di jang tse tse e tsengwa go fumana se re loga o tsela e telele o sa tsebe na e fitlha kae nako tse dingwe ga se ditaba tsa gore o bua le wena o kgolelong tatemogolo ba bua ga ona ntho eno ka nako ke dijo ke dijo tsena tse re di jantse ke ke wa ja plate e tletseng ka 9 bosibu o bo go tla go bala gantle o hang ke ba e tsala ntho eo o hang e nngwe gape-gape e thusang ka boroko ke go phokele bese o futhumatse le bese fela le sekela chesa le be fofo e o le phoke ga monate le bese o lege tla go bala ga monate fela ena ya ona hana haholo yona ikotse ka tseleng e kgetileng haholo jole ke tsona tse ka thusang tseno e dintho hore o tle o gone go pele boroko go bale obe o etse ntho tseno ke a o jwetsa o tla go bala ha monate ska sebedisa dipidisi mehlena o batla go bala mathata a tla o hlahla gona ona ona mo a tla hlahla mo mathata kwete ke ke lebuile kwete ka lagato leo ntate re tla go sebeletsa re tla go sebeletsa ke ona re tla me re sebetse ka thata ka nnete molemong wa hao
5: ila imo tsuma fifi imo tsuma fifi a yenda te mo ke tsana magagwe ka mona ka kanana o kuni ngwana mme a nna e bile di ntho tse ka mbo di no tsona di ntho tse ka mbo di energy drink ya sento tse ke be ke dira tsho ha o ha nge na le di mo ke rata mashumi a tsiletse ngana jwale ha ke nwe ha ke tsubi ha ke di nwe tsona di energy drink tse na sento tse ke la baka tlwa ke ke di dira tshi le ke mana jwale ke na ke bua lona ke na ntse ke nwella metsi mo na mo ke tenga tshisa ke a theoela ke a mosebetsi ngana jwale a ya ona buthata ba re tho ana tata ba tlhokomela
6: a dira jela go tsontate a ende dira jela mbara na re sa zivitse fela o di magela tata a di presente se di monso a le mata a banka ona a dinga ba se ba re ka manya yena di botronzini yena yena tsinyenya tsika ke ba go tlo tsinza bona tsena ke mapotsanyana ba rena bona ba bitse mapotsanyana a manyanyana ba tla ga di ne jeng ka mona ai ba tlo ba tlo ra ola ntse ba smaira fela ntate ka jela o jo ntate la hana ka ba shoes ma ba ne
7: wa tika ba fas wa tika
8: ke phato go ri ya o kitika boitelo ba basadi ba ho lwana ditikelo tsa batho ka ofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme le sedi FM le phahamisa meho ya sebidi sa bona ke molelwa ditheoha dikalaneng le emotsho moratuwa go le sedi FM fela.

0: O mametse mzwake ka tshele. Emu tsumratini.
1: Ke re mo tsumratu, ha motho ke mo rata go feta tshele ta pampiri ke re nka be tshaka wena go ja go tota ba di mpe ka fast starter pela mmoko motho a kopantsi ke mmoko le vetena ga yitsa ntho ile nngwe. Ke re ga tola ka la bo hlokang tota ma swa ke motho ke mo rata go feta di ke ye fitileng. Ha ke go ke monna wa ke mo tsaba ke go ka monna wa ke mo rata ha holo ke rata mo shara ditswang ka tshela. Ke mo tsumratu wa motho ke mo rata go feta tshele ta pampiri ke re ha ba sho. Mo tsantsi mo shane mo kumtsa yana ma shara ke pena ka tira qibing ke go fana jwa le ke tshoche. Ra ba thonta ti ke ra ba thonye mo tsumratu wa mo shara se ita le se di FM le se di feme ke mo le ro ha holo ka ena na kuina ha
0: ha ka kwe ke ho le se di FM
2: wa ra twa twa wa le le se di FM
3: ba sa di hangata e ba di profusa ntwa e gahlano le bo ba iphumane e le mahlasipa kana go tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa.
4: Simenya Tombstone e fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest. Kronstadt, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simenya Tombstone e tla o sebeletsa.
5: Ba isenya bana ba na nkhulo kana ibinala

0: pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa le go matlafala.

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Bakganni ba makoloi, mokgathala wa mariha o kena ka potlako ho feta ka moo o nahanang ka teng. Hitara eo ya koloi e ka o futhumatsa, empa e ka boela etsa hore o otsele. Bula fenster hanyenyane mme o iphe nako e lekaneng ya ho phomola nakong ya leeto la hao. Dula o hlaphohetswe, dula o tsepamise maikutlo tseleng. Hobane ha o kganna koloi e boima, mokgathala ha o behe fela bophelo ba hao kotsing, o beha le maphelo a ba bang kotsing. Dula o fadimehile, dula o bonahala, dula o bolokehile. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha.

0: a go ntweng tshwetse mona di tsena la bohlano je a o tsiba ke sa o kenya mafelong a beke jwale ya o sutusa ke a o tshofa e sebedisa tshofa butle ke itshware butle ke itshware e motsho mo gatuwa ke dikwelle di sa letse tjena mabira tsebele tsole sedi ho re ke bohlano mme ya ntumela seponono ho ra ile tsi bona gatle ge fetele go tsa sepolesa le sa tsane ka rile ge ke gwathe ntho ke ena ke go petse mo ditaba
1: ka ba ditlolo tsa molao mamela ditlaleo tsa sepolesa le nanong la dikalaneng fela le emotsho moratuwa
0: re tsebele tswale sedi ntle lo sinyana ka kontumele hana kwa ka idutse bona go motsotso ka morao ra bone ke tle ke fetele o sejane ka rili a tla di o tle a tle ka tsona ke la ka o tsebisa ka o jetsa pejana mana hore di mothangwana ka jeno mohlompe ka rili re kwa mole tsebele tswale sedi mongaka ke o dumedise ke be ke re di thapoketse o kana ma mongaka
2: bona me re ku dumedise se me ke dumedise le baba me di ba re sedi afan ho se ba le ding bona me ke re ma dumedise ngwaneso e ke segedio la wele gobane ka nnete ka jeno lena ke pata ke tshweretse mothangwananyana ga ke kala ngwana mme hei taba ke ena ya go reka dintho marangrang mona ke le sekone sa freestata ka nnete ya rero ngongoreisa gobane botho ba bangata se batlile ngwana mme ba reee re rekile dintho mme tšhelete tsa rona di ile ngwaneso a ka sa tseba rona ebe ke eng se e le go se etsagala le tsotlhe re le mosetšhaba sa rona re re go tseba taba ena marangrang e batla e tlile ka mokgwa o bobede wa go reka dithoto kapo dintho gaolo dikoloi di-fenitšhara le bo diaparo jalojalo empa e na le ka moo batho bana ba e le gore ke ditsotsi ba e sebedisang ka teng mme jale e etsa gore setšhaba sa rona e be matlhatsipa a bona ke le re kopa ka nnete gore setšhaba seso elang tlhoko tle elang tlhoko taba ene ya go reka dintho marangrang mona e se le bothata bane ngwaneso go na le dinyewe tse ngata ngwaneso tse tse di bulwa jale ka letsatsi le letsatsi ke batho ba e le gore ka nnete ba re ehe re tlhekanyeditswe kapo e kaka re tlhekanyeditswe gobane e sa le motho a re re mo patale dikete tse e kana tsa tšhelete mme jale ga e fetla nako yane ya gore re fumane koloi kapo re fumane dithoto tsena tse e le gore re rekile motho ona jale kona wa kala wa balabala ga re tsebe gore na go etsala eng ka ene jale ka nnete re batla gore re kopese go tšhaba seso elang tlhoko taba ene ya go reka dintho morangrang mona gobane batho bane ba se ba e fetotse mokgwa o mongwe jale wa gore batle ba kgone gore ba tlhekanyetse batho ba rona goneso oba tseba ngwana mme ga ona ka moo re ka reng ba ele tlhoko jwang gobane le tse dingwe tsa dintho tse re ka di buang ba di sebedisa kapo di sebediswa gantle ke mabenkele a na e le gore ka nnete a molaong a rekisa tšhele dintho gantle a bile a sebetsana gantle le bareki ba bona jale ga re batle gore re bue ka go tlhokomela eng tlhokomela eng empa ntho e nngwe fela ke ene ya gore dula fadimeile sheba o rona mona mo o rekang teng nna ebe lebenkele lena ke lebenkele le e le gore e sile e rekisa dintho tsena ka mokgwa ono wa online mme gape taba ke ena ngwana mme ya gore ba tla re go wena ka letsatsi le itseng ka tla ba rekisa dintho mme ga re kopane sebakeng se itseng ga o ka kala baro jalo ngwaneso e tsa bonnete ba gore o tsamaya le batho kapo motho e le gore wa mo tshepa a le mong e tla reng ka nnete ga kala go itsala eng a ba kgona gore a tlhabe bogosi gobane ngwana mme taba tsa go kotila di ditaba tsena tsa gorebe ka nnete motho tsa banyametse a getse gona a bule kae re nana ke tsona tse e le gore ka nnete le tsona di batla di contributa go yona tabena gorebe ka nnete re bona le mathata mo kana porofenseng ya rona jale re kopatlhe ga e le gore o reka dintho mme bathwana bo o rekang go bona ba bua ntho gore e ga re kopane kae-kae ngwaneso e tsa bonnete ba gore o tsamaya le motho e le gore wa motshepa mme o tlo kgone gore ka nnete o gutlwe bolokeile ya bobedi gona mme dintho tsa ka malapeng dintho tsa ka malapeng ke bothata tsone le yona ke bothata bona bo e le gore bogolo gaonolo gobane timu tata zezalo ke le tsholo sponsor for starter bani e tsala ka malapi e tsa mo lo re ko ena le molekane wa hao ko ena le batho bana ba ile re ka nete e ka botsa ke tsana le bona fa o dula le bona ka tlhoko ka bona ke ke botlhatla sa bona so bani ha le lwana le le babedi ka tlhoko ka bona motho a tla utlwa ha e ba ka nete o ka bana le mofatlhatlanyana ke mo aela ka po baisha ke ena motho le go tla utlwa ni ke ena e le re ka gore o tla gona re anke mo morara wa a funela le police station yo senyana a tsibi so go e batho ba tsela ba itse ne ba ka balwana go le ntshi ni mo lane go a bona bona e ka ka jone ba o tsana le ka di bitsa ka po una le tshung mo ke ne tsai go bana go dira lo so tshutse re te report ona mme bono go bona rena e ke itse re se tsa e ka bofetsa ni ha e ba ka nnete ona mme ka so kang tshuso ya tshwane a tla gona re a potla ke setse ka speed a fumane mme mo trying think it in yena ke go gona re go kwalle ke le ke ka ho ka me sha re dilang go bua ka tabena ya bo Aisha ka bo Aisha ona mme ke ntwe le re ka nnete e batla e le bohlokwa gagolo fela ene tabeni ya boahelwane gobane ga gona gore ka nnete ngwana mme re ka utlwa ka ntho tsena ga di etsagala ga e se ka tabeni ya gore rona re le baahisane ra buisana mme re sebetsana ga mmogo re tshwana ka matsoo a e ba go na le bothata mo lezuzuzati ke le re ya kopashe tšhaba seso ga re kgutlhele morago tabeni ya boahisane ga re ke re sebeng ka letlhobeleng gobane ka nnete ke yona e le gore e ne e thusa pele kwana mme le yona jale tsenentse tla kgona gore re thuse gore phemisa go ntho tse mpe tse reo di etsala ga o lelwane tsena tsa gore be ka nnete outlwa re se re fumana founofono re le sekone sa gore motho kwane o tsapaleletse ba ke fumana tsapaleletse ka mokhukhung wa gae ka mane o ketetse maobana a nana leum motlhankana wa gae kapo monna wa gae e ka utlwa ga ke di bala mono gona bogolo ba di botlhoko tsebe kapa dintshotse e le gore di etsaetse ke ka domestic violence mme bogolo ba tsona tse ke tla di bala ke mo e le gore batho ba tlhokaetse teng ka ba fumane ba otla ka kue ba se ba tlhokaetse ka matlomo a bona mo ba dulang teng mme seno se etswa ke batho e le gore ba ba tseba gantle ke batho e le gore ba ne ba ba tshepile mme ka madimadi ke batho ba bomme ba e le gore ba matlhatsipo e le re a kopashe tšhaba seso ga re e leng tlhokotlhe tabene ya domestic violence ka nnete ke pharela e le gore go na ge le setlhaba kao fela re tlhoka re reme ka maoto re tla kgona gore re e pheme mme re be re e tlose mona ka gare makešhine a rona gang fela re ka etsa bonnete ba re sebuisana ga mmogo ga ke feta o eno ngwana mme ke ka mane ka operation channel ya rona operation channel e sa tswela pele mme bekeng ena e fitileng ngwaneso re ne re mathamane bathong ba sekete kao fela ka le gore ne re ba tshwaretse ditlolo tsa molao tse fapa-fapaneng ka kone ka porofenseng ya rona ya Foreistata mme e sa tswela pele mme o se ka nana gore obane ga ke bua tena jale ga re sa tswela pele a ngwaneso rentereetla mme ka yona operation channela eno ngwaneso ka mane ka tsere kone ka tlele o tshwara ntate wa dilemo tse masome a matlhano a motho supileng e le gore ka nnete ngwana mme ile re ga a tshwarwa se o tshwara tjena a ena le mokenkwadi wa disikarete tsena tse e le go ngwana mme ga di molao gohang mme ga o tsege le gore na di kene jwang ka gare o na ya rona Aforika Borwa kele a bo ke ena dilemo tse masome a matlhano a motho supileng ebile ke ntate o tlale ka ntle go naga ya rona Aforika Borwa ga a na le ditokomane tsa ora kaba nang ya rona Aforika Borwa so ipotse gore na e le ka nnete bolokolong bo bokana ka nnete o banne le bona jang go a tla nna kgone le gore a ganne le koloi ka kwano ka naga ya Aforika Borwa a tsamaise tsona ditshitifi tsena kapo disikarete tsena tse e le gore ka nnete a di molaong jale kao fela a tsonaente 6.2
0: ke re gefo fela mongaka re boela gape re name ke poteka mo babele re ke tlhagefela thelathele ka dilomong ke a gotla
3: Huawei Pura 90S Pro 5G entšhantšha tsa Vodacom e fihlile e fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 go 3 gig Redcore plan Ntlafatsa se solo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala. Ya boleng ba 3,299 rand ho by Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
1: Ditlolo tsa molao. Mamela ditlaleho tsa sepolesa lenanong la dikalaneng fela. Le emotsho moratuwa.
0: Mohlomphe ka re le o kanama mongaka.
2: Ngwanetso. Ke le hona monte o nyane ya di sigarete. Tse fumane ngona mme di kaetsa tsatsa ya 6.2 million ka ofela. Ke ka mane ka Welkom ngona mme ka a Jean Fosse Park. Abutieno ka nnete maponsa ile mo hlasela mono ka mora hore ba fumane le CD la re mfuno ka nnete di paketse mono e ka ka nnete di CD tsa tsamaiso di swa ma di ba kentse itseng ka ro first start go le ka nnete ke pitse le fono ni ga tsebo re 6.2 milione na ke batla le letheba ka ro le wa tle ngwana impa ka tsebisa mo ya rona le sipulele se tshaba faro can meet each other in short letter. We need to borrow what one that can never follow one by one during one instead of the borrow actually for the quality of a little bit of a house. One is you, Renal Halala Muna Opula Udienaki Hodiabum, me Hino Hodiabum Metina, a loan of response on number of our community. Eba bateba o boele hore ka nnete ba hlile ba sebeditse hantle ha o kua tshebeletsong ya bona kapa tshebetsong ya bona. Re na le detective constable Malia Rongwa Mokoena wa kamane ka Welkom. E le hore ngwaneso ka nnete o sebeletsa lekala lena la Welkom Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit. Wa hopola ha ntse ke bua mona ke le ka bua ka taba ena ya di sixty tsa ka malapeng le yona domestic violence. Jwale mme ka nnete o sebetsa lekaleng leno le le gore ka nnete file le sebetsana le dinyewe tse hlahang o tla di ka sponiseng ka moraro batho ba hlekefetswe matlong ya bona mono. Jwale gammoho le taba ena ya ho tshireletso ga bana le ditaro tsena tsa ketso tsa motabo. Jwale ngwaneso Constable Malia Rongwa Mokoena o ipabotse ka nnete ka bogabane ka mora gore a latlhele a butwa dilemo tse 30 metse nnye e le gore ngwana mme ke stepfara sa ngwana wa ngwanana a monnyane e le gore o ka tlase dilemong mme ngwanona ngwana mme ile a re lemontsane tsa 2017-2018 a butiena ke ha e le gore ngwana montsang ka ngwanona makgetlo a tshika moitseketsena ya motabo mme ngwana ka morago a kgathale ka diketso tsa ntateno gobane e le re ga keta o etsa sena o ne a tshosetsa ngwana a mo bolelela gore e tla re ga ka bua fela o tla etsa bonnete ba gore wa bantsha mo ntlong jale kaka mme le ngwana ba ne ba tlhile ba itshetlheile go yena ntate gobane ke ena ntlo ke ena monga ntlo mo e le gore bane ba dula tile jale ka nnete o ile a tlhea gore a mo tshware ka mora gore ngwana a bulenyewe mme a fuputsang ena ngwana mme ka bogabane go fitlhela ka mane ka Botaville ka magistrata wa teng a fitlha a bua re ache wena ntate o a fitlhela dilong tse 24 ya metse mmine tšhankane ka yona taba ena gore be ka nnete o ile wa etsa ketsone e ntileng ya pete kopa tshwarelo o mo file life o mo file o ga solo bophelo bose ba e tšhankaneng ka yona taba ena rebe ka nnete ngwana mme o ile a tlha a beta kapa etsa ketsone e botlhoko leng ya peto ngwana eno e le gore o na le ka tlase odilemo gagolo fela ke bua ka ngwana e le gore ka nnete o na le ka tlase odilemo tse lesome jale ka nnete ngwana mme ke phitlhelo e kgolo gore ebe ka nnete dilalomo tse tsena di ntse di tosiwa ka go makešineng a rona ke le re re wena detective constable Malia Rongwa Mokoena galala ngwane esetiso la pele le lekala la lona la HCF ka mono ka Welkom Mwana mme, haki di wala wena. Police station ya runa ya Tsonski, ni wana kaniti, ibabata Sergeant Kendrick Barnes, yena he ubabata jena, kamara oru mwana mme, a honore, ala shele sila lumise si ingilin tati, kapabuto li matuma shumara ramzi nine, inore ila atswaro mwana mme, sila mwana sa 2025. Atswaro kamara responsa si chiche mwono, mwa dulanteng me a tsitsa ding sa fumana girlfriend ya hae e le re ona le dilemo tse masoma mararo e robong se mo fumana a soka e tungwana mme ka mono ka kamara mwa dulanteng mme a ena le matshwa a o tla ka kuma jale ka buti ena ngwaneso ile a re ka nnete a tshwema go tinga dinyewe mane ke a magotlha dinyewe a re wena he le wena ka nnete o tlama go kosimo matshwane sa rona ke a ba mo a tlhelela gore a tlhole tšhankane dilemo tse masome a bedi a metseng ene ka ena tabo eng ya polao ya ausi eno e le gore ka nnete ebile setlhogo gobane ele a re ka mora gore go shebiwe diphuputso kapo diphuputso tsena tsa ka mora lefu gore di phethelwe ke a o fumantsha le gore ngwana mme ke kopa tshwarelo ga ntse ke ka o bua ka sona se tla se senye maikutlo ke a o fumantsha le gore ausi jelo ka o kue jalo jelo ka a ena ena le matuba jalo e kaka a buti ena o ne a dula le ena a tlhokaetse ka mokhukhung mabetsi a ka ba mmane ka ofeela o fitlhela a bona gore kannete ausi kapa a utlwa monko o le gore se o tswa o mmele ona wa ausi ke ona maeleng a balega mme diphuputso tse ka mora lefu le tsona di netolotse gore ngwana mme o ile a kenya dikerese ka botsheading ba ausi ka mono mme fumane ka go yena ausi mono ka mora gore ngwana mme o etse diphuputso tseno jale ke bopa tshwarelo gore e ka nnete ke bile ntho e jalo mme ke tshedimosetso ke bontsha fela gore batho ba etsang diketso tsena ba setlhogojwang jale ga e le gore ka nnete ngwaneso o na le motho ya jena kapo motho ya bontshang di-sign tsa gore ka nnete motho ona o tlhile a o busa kapo a tlhile a o laola mo relationshipping ya gago ngwaneso e tsa bonnete ba gore o fumana thuso se ka tlhola fela bua le maelane bua le motho wa mogolo bua le ba eno kapo babo setle o ba tsedise ka nnete ba etšhe motho ena le gore ke ne ke naneka ke tla a lelapa le ena tšhe o sa bontsha mekgwa e meng e le gore ka nnete e bontsha gantle fela gore ka nnete ga ke tlo kgona gore ke sabebe gore ga nka dule gore ke itle ke kgone go bedile le ene jale ke tse botlhoko tse e leng dile tsala empa sergeant Barnes e le gore ka nnete o sebetsa mane ka policeseng ya rona Tsonskeng o leta bonnete ba gore a butuna le ena wa tloa sebe sa rona o ya kwana e le gore ba tshwana le ena ba ile teng ga tloa ka mono ngwana mme ke ka mane ka Foreisetata teng a botiwa dilemo tse masome a bedi a metso e tsheletseng o ile a tlhaela magotleng a dinyewe ka mono ke kotshwaelo ka polao kapo ka o belaelo gore ka nnete o ile a bolaya ausi ka dilemo tse masome a raro a metso e tsheletseng e leng OCD lead sena gona mme se etsela ka mora gore mmele wa OCD o fumane thoteng gona ka mono ka ipopeng dikeišeneng la ipupeng gona ka mono ka Foreisetata mme o na le matloba a go tlhaba ka kua ande a buti ena o ile a tsongwa o fitlhela ba fumana gona mme mme o tla fela magoteng a dinyewe ka gona ka mono ka Foreisetata ga ke tloa ka mono ngwane so a ketse nako a ka sa ndumela gobane ke bona metsebetse e kaka e gabelela teng
0: a re nwe metsi segane ka gele re boele re gutlhe mongaka
2: ngwana mme
0: ke lebuile golo ore tsebe tsola sedi sajane ka reile mo yeng kwano re fana ka ditlaleo tsa sepolisa ka nnete hore na re tle re tsebe hape ke ditemoso jolo ka sajane ka reile a tshulo hore hey a bona yena di relationship e bohloko ka tselengwe kgetileng re tle re hlokomela motho a qala ka megwa e sa nepagalang o hlo tlalehe a fumane thuso butle ke re fela pote ka mona ke a gutla
3: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
4: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
5: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
4: Master, ke fumana ho kae dile ena?
5: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: O botlhompe ke re le ka nama mongaka ke tseo.
2: Ngwaneso. Ke tla ka kwano ka mangaung. Ka mangaung ka mona be ke nye fitile nche. Mona go le sponsor re kopa thuso o tshaba sa rona hore ka mane ka Hamilton. Ke mo le ka nete ke ka di feeling ka mono na le di company zinga ta mono bona me ba se dentsi ba ne ba tswa mono mo le ba se tsa ding ne ba tsama ka luri e kgolo ena ya motse wa tata e tshwenyu ne ba ba libile ka mane ka feedback e le ona ba lo tsa ntsha di ntho tse le ka nete ba rekisa ke tla lo di re mona me ile re hand luri e no e tshetsa ya ba ho hla ko le motse wa SUV ni habaka ba bua batho bana ona nne ya ba se ba tlhasela lori ena ba tshunya ka ho yona lori eno ho fitlela ntate wa dilemo tsa mashwa mahlano a metsi robedi e le hore ke na mokganni wa koloi wa lori eno a thunngwa ona nne ni ka bomadi mabi o ile lahlela ke bophelo ba hae motho e le hore ka nnete o na hlile a tsamaya le ena o ile a kgona hore ngwane so a thunywe a tswe ka mono koloing ena wa bile a baleya a le ipata kae kae jole kana go lura o a khutla ha bona gore ka nete ba tsona ba tsana ile ke a fumana le gore ka nete mo setse mo le yena go ne dilo tlo ka itse ona ka re go le ka mo ni ka u fumana ka le ke ba la uthunga mona le tlo mona ke le ngwana mme go futa ona ga tsena ga mafokisi ga tsa go pase ho manka pa manya ka bana le sedi ba ka fumela lieutenant colonel ke la o tse le bodi di nomoro ntena tsa 082 527-6348. Ke di pete hape, ke le bodi 082-527-6348. Yena o sebetsa mafodising ka mono ka pakoro. Jwale re kopa ka nnete hore mang kapa mang ya ka bana le lesedi she founela kolonele mono re tea tsoma batho bana ge ba fumane hobane e kaka ha se motho a le motse le ena setho se thunya bana ba tsamaya ba le mmalwa ka re koloieno ya motse wa SUV e mmalwa mosweu jalo ka nnete re kopa mang kapa mang e le ore o ile a bona kapo o utlwetse mme o a tseba rena ke bo mang he a ko founele sekomisa senyana o bue gona ke bo batho ba ntle o kgone gore ngwana mme re balate tseba gore ga o tlhile o fana ka lesedi le e nang le boleng moneso le tla etsa gore ka nnete re tshware batho bana o ntse o na le bona ba gore ka nnete o ka fumana o itseng ditlhapitlhapisongnyana ngwana mme tse tswang seponiseng kwama ga se kare ga ke re ditlhapitlhapisongnyana bo senana gore yatlhe batho ba balong ba 45 rand re bua ka dikete mono ngwana mme re bua ka dikete mme empa re batla gore ga o etsa sena o se ka ya go mang o futlwa motsedisa bo ya go mang go motsedisa e lona o tota seponiseng mme ka la o tsane ya batho ba neseetsise o bona o bo nka o reka nnete sekone sa ke sona se ba boleletseng gore ke wena a buileng seng jale dula o thutse jalo ko seponiseng o batle lefokisi o mofe dintlha tseno batle ba ngodise mane mme ke re ga batho bona ba ka tshwara mme ba soa mme ba kannete wena he o tsama ka matsibetsibe ana o bontsha gore ka nnete yatšhe ile wa thusa seponiseng kwano jale manka pa manya ka bane lesedi colonel lebodi o teng nomoro ke tsa 082-527-6348 ga ke tsamaya mono ka mangau ngwana mme ke ya ka mane ka Thabong teng sefofa sa rona sa Welcome Anti Gang Unit ka nnete ba entse bonnete ba gore ba tlosa ba bangwe ba batho bana ba ele ba rekisa ditshidifatsi mme ba tshwere abuti wa dilemo tse 42 ka morago ra fumana ka ditshidifatsi tseno tse bitswang crystal meth le mandrax mme o tshwara tjena ngwana mme a le ka ona ka moo ka toropong e le letse gore ngwaneso ba tsamaya ona mona mono re batho ba bangata ba bana bana hore ka nnete ga ba bona ni bana le batho ba bana ba sebetsa le bona ni ya batho ba tama mono le se bona fela motho a fa o mong ka ke lana ni o na go tshelete ha ba buisa no buisa ke le ntse ya kwa ofa wa mpa ni ra tsama ke le rele le tjene mo ni a ke bua tena ka sebetsa wa ntse ba pontsa mo ntse ba sebetsa na ka yona so re ka nnete ke patuwe re go ka nnete ba tle ba tsaba ha ba fetula mawa ka fika ndo ka fika ni mona ne ba ke le o tsare a bidino le botsa mo mana mo tsimme di he ka ne tobe ne re go fumana go tsifana ke ya ka mane ka Petrus Berg ting hey le teng go bana le tlatsa po ile nya itsa ntate o ne a ntse a tsamaya ka teki ke lori ni a ke tao tshila ka mane ka Gasmere Gasmere ke tole ke yane e le gore o sekena ka kono ka Freestata ga o tswa ka mane ka Gauteng mme kore ngwana mme ga ke tao tswa ka tole ke ene ke a bea kodi ka tolori ena ae e a tsamayng ka yona a bea ka lešakoreng a batla go fatlha mogoditswane jale o ile a tswelela ngwana maetsatsi eno a re o motlhotse o sena letse mme a nyolo a nyolela ka loring ya ba motho ke ona jale ke sa kopa le motho a bile a mosupa ka sethuno ona mono a re ka nnete a leka gore a bale a kgona thoa a mmatha ya ba bofumana ba bangwe ba babedi ba sena le ka ntle go leri mono ba motshwara mme ba mo gama banka tsotlhe tse e le gore o ne a na le tsona mono loring empa ngwana mme bake banka lori eno ya ba ba le ka mara tele ba tswa ntseng ke tsene so ba batla lona go tsena ni abuti o sono o tlala nyu ina ha se ka mana Petersburg go na mo ile go ya go nwa go a initiating ya a bu re ka nne ke dinga tsala e tele re mang ka pamang e le go le o ya bona ha se na tsitsana ke kopa she phone la Captain Rogers ke mo mo tsona tsa 082 467 6053. Repeat that, Captain Gorgas. Number 082 467 6053. Aba fika mono ba fumana abuti wa dilemo tse masome a bedi a metso robedi e le gore ke le bonnyesa mme a kwaletse o thweng ke girlfriend ya hae ka tlong ka mono mme e kaka ka nnete ga o sebua tsena ne ka le ausi o ne a tlhile a sosetswa ka sethunya se abuti na le gore o sebetsa ka sona jele kopolo ke itse abuti o na le dilemo tse masome a bedi a metso robedi ke le ponisa ona ka mane ka processing ya Northern Cape mme e kaka ona thakile ka kwano ngwana mme a tlile girlfrienteng ya hae mme ya ba go bona le go ileng wa etsagala mme a kwalela ausi eno dilemo tse masome a bedi a metso e metlhano a mo kwalela ka tlong mono a mo etsa motshwariwa wa phapanyetsano jale maponisa ka nnete ba ile ba phalela ba ya ka mono seno se etsaetse go tloa oseng ngwana mme goreng ya lesome le motso mono maponisa a rona ka nnete a Freestata kwano ba ile ba leka go bua le ena ba bua le ena ngwana mme fitlhela e le ba bosiu goreng yane ya bobedi bosiu kwane mme ka mora kore ka a re 8:25 ke ha abuti he a bula a bile a inehela a fana le ka sethunye seno se e le gore ngwana mme o na tlhile a tshwere ausi eno a montse motshwariwa wa phapanyetsano gona mo montseng jale dikateng tsa rona e be o etsaetse eng ka nnete e setla ba toba tse e le gore ka nnete di tlatle diphuputso kapa di fuputso ke gona ke le seponisa o sheba gore na ebe ka nnete ke eng se e le gore se ile sa etsa gore o lebiswa tabeng ena gore ebe ka nnete batho ba kapa ruti ena ile ya nka ausi ga ba nna mo etsa motshwariwa wa phapanyetsano ona ma ke ga mono ke ka mana ka botlhokong ka botlhokong hei mme ka po ausi wa dilemo tse masome a bedi a metso mmedi o na fetse ke bophelo ba gae tsena tsetsa la ka morare ile a thunwa me ha ke to thunwa motho ne le go thunwa mo thunke ke bofonke ha jale le ena ka morare a bona hore ka nete o na le ntshuwa le itse ke a le ka hore a nke go tsheba ha empa ka morare a allegation ke ha le ka nete ba tsa tsheng di se la tsinyana ba khona mo thusa ngwana nne ba mo tsama mo sepetlele empa ila re ha o se go o se ke o mo tsaga re ha o se o tsabile la tsitse go phela ba ha empa he a botu tsa ka bua gore na ngwana nne ke ntse ke ha tsinga mo re be ka nete ila ba a nka ke tlo re ka nete anke go phela o tsina ile re go bolela re ka ka nete ba hlile ba amana ngwana nne go tsena tsa magato ke ka lega ona ka mo nka bhuku ka sonta se ne se tswa mo so kamane ka solo ka matori o ntse o tsaitse se kan se sona le sona se ntse ka bhuku meeting mo tlanta ke ila thunya ni a thunya ke sente ai ni a ke tlo tsene ka meeting lena o nka tlhwa hai tsere tsaba ina ya din sibale tsika na bish ke kopang ka nete re ke re se ndo le tshumeli o bana ka nete ke tlo nka tsaba sa gona hanyen hanyen go ba e di koge tsana tsa tswa di di le ba ka tlhong ha go sona go ka di tsare bone fa le e tsala di tsale bo a lwane bo a lwane bo a lwane ha go tlo mo bona bona me ka tsone ka mani teng he ntate wa dilemo tse masoma mahlano e le re ke mmina o ile a tshwarwa hei o tshwarwa ke ena ngwaneso ka mora gore motsadi wa hae wa dilemo tse masoma mahlano a mo tsebile a emane police station a fitlha a tsebile mabontsho gore ena monna wa ka o nkentse ke tsena empeding ya peko jale mme enwa go ya ka ntlha le ngwana mme ya ga ntlale go tlhine o sebetsa ile le sangoma yone ntate o fitlhile ka mono ka mo mme a sebetsang ka teng mme ha fitlha ke a mo bitsa a re chen tso kwa ngwanne ke kopa gore to buisana gobane mme yone ntse a sebetsa kannete ke ha a kopa gore a mosana kwana tjhe ya ba ntate kannete ngwana mme ya mmoka go tota mono ka mise ka tlong le e le gore kannete ile sa ke tsene le nya pito e go yena mo sadimo ha e tsole he ne ka mara le tsaki ile a ya mo no police station ya ka bua re he tshe ne nka to ku na ka nnete o mpata di kuwa han na ke sa batle ni a di kile a tshwara ka botla ke ya tshwara ka yena ka le yini ke se tla mani ta nya to mo se bale ke le ha re ke le nka nopo han tsaba ya strong ke ka mo luka welcome hape hape in matoni farna a tshiri a buti a dilemo tse masoma a mana ntse mmedi mme seng se tsala gore matoni sa a ditse ka ona ka monka welcome ba fumane mmele wa ausi wa dilemo tse masoma a mana a metse mmine mo ile a re kanetse a matoni sa a botsa le teng ba tshwana ba le babedi ba amana ke boyfriend le girlfriend ni ausiena o fumane a ena le maiko ba outsaba ka kuwa mme ho yena botieno mo no mo le ro thutse teng o fumane e ka mofeng wa peki ke patiene le re ka nnete ho tinya peki ho yona e thata ena e teng ni ina le ma le madi ho yona mo jo bo ntse ra e ka tsa buti o se itse mo fumo wa peki o tla ka ka ausiena ho ra ba na sokae le ka nnete ke dikitse tse tsalang mo ke se nna rona se se tsa tsika mang ka welcome mme a buti ko na ka fela mo khoteng a dinye o e karabella ho se se le re o se yentse ka welcome mo na mix le ka ona ka mono ke sa tsola pele ya o tsotela mo na ke le ka bua ka se ka pasa rona sa kina ne se le re se le sa tsara batho ka mono ba fumana discarete ona me ba tsholetse pele hape ne ba feditsa jalo le antigen ya rona go batle ba kgone gore ba shebane le batho ba le ba rekisa dithethefatsi wana ka mo ntabo Vodacom ha se Vodacom o fela le ka kwano ka blue team ina di ba tele hore ka nnete ke le sponsor le tsoile tselo rati ba re ba tsona ba di sedi tsole ya ba ka di sedi ya mmanne ke na le batho le re ka nnete ke se ba sa e mautlwela ba ka mafatshe mo ba le hore ka nnete bona me ba tsa re nnete ba hore ba tsona ba tsware jole ka nnete re phule re di sopa tsohle le mapolisa a tweeting ngwana jwa tsenke tsa ba ke ni ngwana mme ba hli ba tsa bo nnete ba hore ba patrola ntse bo nnete ba re tsela sa rona tsi sireletse jole he le tsone sa sa freestata ya le bua me le bo lo tsaba sa ona hore re ka mecha ngwana mme ha re ba bolela o tsa ke ntse tsena ba e ba phalle ba tlo go tsebisa ho ya tshe le bone mamma le mamma ba bale go tswa mo nthong e ke tseng ke me ke go nna re ba tsara ngwana mme ha kana ka nnete ne hle shite ne re go le mme ka ona go le tsena sa freestata
0: Sajane Kagele ke le buile golo mongaka ka nnete e fela ne di le mothangwana ka jeno ge le boa ho la re thusa mamedi ba tshebeletso le sedi ha golo jwang mo lemosa le mo hlokomedisa ka taba tsa mofuta o tsena le mo fa ditlale o tsena hore ge tle re thuse sepolisa o etsa mosebetsi wa sepolisa bo bebe le hore re go naga tle re itshireletse re ipoloke kana go sohle ho wena le ba sebetse mo ho mahlonolo ke yao ke lakaletsa mahlonolo o hle ke a tsiba ona le batla kena ona le batla tswa mesonyena ya ka jeno ngwaneso masebetsi o motletsa tsile monate mafelo a beke a hlonolofetseng
2: ngwaneso go re bula golo go le sponsor free start
0: di gomo
2: ona
1: ka ba ditlolo tsa molao mamela ditlaleo tsa sepolesa lenaneong la dikalaneng fela le emotsho moratuwa
0: re tsebe re tsole seri mashume a mabedi na le metsemi ne re ya horeng ya bohlano ka jeno re ke tle ke re ho wena ke tlo fa monyetla mabedi a tsebe re tsora twangwe re tlo laka letse baratuwa ba hae ba ha o ka jeno mahlohono lo ho lo jwa ba holang ka jeno tlo re ho bona hi o re hello go bohlokwa ho re ke tswa ke tshovalo ke tle ke re ho me Caroline Hanong Khotso ntate Ismail Mohlakwane dumela ntate ntate Dennis Chaka dumela ntate Moloi Thagane khotso ntate Pete Gaile dumela bana beso bona ke basebetsi ka basebeletsi ba kamane ka Bloem High North ba re ke ba medi ba holo ba tsebeletswa le sedi ke le buile gore bana beso wena mme Caroline Hanong ntate Ismail Mohlakwane ntate Dennis Chaka ntate Moloi Thagane ntate Pete Gaile wa keteka ka jeno ba bidira tsebeletso le sedi ke rata gore wena happy happy happy happy happy birthday mahlohono lo kyao o tlo wa telo ke mahlohono lo ka go lontso hle tsa bophelo ba hao o se ke be ho ba le letho le tla o sitisa ka jeno go go tlo keteke ha monate re ke tle ke gwathe ditaba tsa ka mona seponono ke tle ke utlwe ba bidira tsebeletso le sedi re ke re mabenkele re gutle
6: It's a wrong value. It's a wrong. I got
7: Jemo tso moradu wa khotsonda di mafatsa ngwana ka mona ofilile ke go ba kopela siphomguni ka mana ka petana re itse wa ho la ke re happy happy happy birthday mkhonyana wa me ke mkhonyana ga yena ke re ho la buti tsware ngwana wa ka ntle kopela ke mafatsa ngwana ka mona ka ofilile thank you ntate de we
8: Emo tsomaratu wa dumela ke tsosa selomogele makabelo ka Welkom le le tshela mofukeng ke mpotana pa ke sika Durban ka lepo
9: Khotso khotso mzake khotso emo tsomaratu krata la gale tsa morawa ka ile meke tsindweli tsatsi la hela tswalo tsatsi la kajeno se ka ka le kete ka monate yena o ka mane ka makele ke tla ke a mo kopelang ke ntatae e leng a Ron Sendwedi ka bona ka Gauteng ka mosebetsi tango
10: e motshomoratuwa batswa ba phatsime Ya Thabo Masilo ka Klerksdorp ga uta mabose ka mo le tshela mofikelena tso a patsime le mogosi mogosi. Thank you.
11: Jeno le Master V re na le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
4: Master V ke hloka dile ya data e tlo nthusa gore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
5: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
4: Master, ke fumana hokae dile ena?
5: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Masho me dipitso tso re ya goreng ya abohlano le sedi FM dipela khotso
12: e la tsa mntwa
0: le ga ndati
12: o bitse ka kwane
0: amrati
12: ntse ke le matle ngwana mme ntate mntwa ke re ke kopela ntate le tshila ka mo le matele le mo le tshanda kwana le lohulu ntate le tshila ke ya kopela o tswe ke le fa tsala ka tate bishop ka mo le ka mele so so le na tswe ke le matata ma di feta le ba a bo se ba mafatlane kile ba tsoa le mang mantsini mtembu bana botle ba kopela ke sekeme ke nta twana le dilo njanyana ka mafahlaneng le ba a botle ba tsuwe ntate mo tsake go tlo tsema ke ngwana me go tlhela mathe go nobe mathe jwa le ke le bua manetsi
0: ke le buile ho lo makhelex I want my baby.

0: 내 말로 봐 우스기 비알라스 향사하는 세상 스위자우나 트로플레 마 투파 세살이 뇨고 먹이야나 비자 하냐 해바 르메르기 비자야 바 하찬 왜나 무토 마 하찬이 아고 이제 저 물리모 우이 세르기 저 먹이야나 오타 오 투사 하후르 그거야 저게나 내 먹이야나 오 비자 맨 파와 먹이야나 오 비자 맨 파와 오나 오타 오 투사 홀려 다리 기타다 센 티키 센 비하나 세 하우나리 까 먹아오 호 하고발 우연 저 가리 까 마사마 하이 바간 니토 보라 셀라 간 니티 Kipari satuwa, mwishanyana seha hana hukungwa, seba uta upisa hululu ena talanta tiyana lebu itsepo. Hibuye tekena le, khanya special baby ki mwishanyana wabana onchale leta, silana, manyua. Ikateru onchale beye sema nengumano satuwe pelu ya wana, wana atabele rigo, atanalele kiswa kasu kolkolo. Kenale kompoya rilaki ya masono, no mutunyari asukute mwesebezi, na koyete lele, wahigwa, kama kadekeze peri, mwesebezi wa sela, tamoro haupatale, abwa nchese wa shuse bichwa ntabele. Sese pa se bichwa ntabele, le olie bichwa ntabele. Dito sa se nyama difana kama soho, nono amoserezi, ki mwriyana wa chalete, ki mwriyana wa kwebo, ki mwriyana wa legato. Hwete le tono kompe bichwa mabuseta, ena ki mwriyana, wamele, kwa hausebezi sa kompe na bichwa mabuseta, otana le haupatite, wa shlapa, wa futa, wa fuka, jakiti nyawa moro, otana le hau taksite, hau fuka kayona. Mele kwa ye kute la hube mbayona, me mungula maka, ntate mungula maka taka muna ka orange famwari, he ntate ke fuki, ye mwana ke sukulisa, ke sa robale bosibu, empa ka moka hore ke nna ke robale hantle, ke ha ko utlwa ke mametse, balla ka ntho e ba hlophang bosibu, ka next door, ka re ya, e kgutletse o mong a yona jwale, gobane nga e tswa ka nna e kgute ya go bona, iketsetse molemo he wena mamedi ya ratang, e tla o thusa golo mabusetsa, le le ka letogo tsa ntseng fetogo tsa thobalano, dinomoro tsa rona ke 073 583 583. Three. Okay. 073 525 583. Okay. 073 525 583. Kaixo tla di afumane Afrika bwa ka o fela le ka rona ya le sotho botle mo re di tsamiri ya la diteng ga tsinda ja black mode pharmacy man diteng ga tsinda ke mono a tla le Pretoria mono Pretoria mono a rula product ma ga ba tsata mana e teng Black Stop African Cosmetic Center mono a tla le Nigel u bundi mutu shop mono ga di mo fukeng Randfontein Medicine Station shop number 11 mono diteng ka tle ho mono Kimbiri letswao shopping center mono diteng ha le ka mana ka hotpot tanda bantu mono diteng Springs ke teng ka mana ka Hopis Family Pharmacy a ke nyana mata ya ka mana ka Bloemfontein ka mono o tla di fumela batho batho mono a ke nyana ka mana ka Botshabelo Motheo Pharmacy mono di ntse di teng thaba ntsho mono ba sabani pharmacy di teng Welcome Christmas mono ka Meniska mono di teng Costa African Herbal di teng Sosolbeck African Herbal Medicine ke teng ka Bethlehem Bucks Cosmetics mono so pa tsotsa ta BB Kitchen ke o tla di fumela Terry Michael Tetsito Pharmacy Noma ka tsona ke 073 525 3583. 073 525 3583.
1: Ke tsho ntate ke le wile ke o ta mo mabedi wa tsebele tsoa le sedi ntumela nako ka idu tsimo le ke kopanya ha mmoho le ha re ka rwana pele tsona di letsa tiana tsa o ka ngwa mmoho ke maqhubu a gaso tlhere ga tiana pe nako nye tlang ha o ratile morena nna le wena re tla tiana nna no la meretheto re nge botsela tlhere re nge borobong o sana moqebelo ke o rata ka pelo ya ka yohle ke o sia matleng ke tshepa re ra tiana nako nye tlang o tla bontse o dutse ona matleng ngao ho pula o qala tsatsi la ka mantsu ya reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola ka nako tsohle MJ Mvala ndzi huma kule ka morao moo moruti nkosina tino mbula o tshwaretse mantsu ya monate o qala tsatsi la hao ya gaola yaya.

0: Kia o dumedi, sao seng hale tsa tilena mo mamedi ya rate hang. Hare kia na tsebele tso nyamara na mudumu eru dumele tsin. Kaba kala o rebon le sehole mo hau humudima. Ritu hile. Kaba kala huiswe shompo ontate morale mo humo ya o halele na. Ibe tok, jwalele kamika. Are rapele mo mamedi. Realebo, wena ya tu sambato, realebo. Ho tso se batho fela diphoofolo le tlhago gobane tsotlhe di letsogong la gago mopesaleme o itse lefatshe ke la Jehova le tsotlhe tsogolang tlhonolofatsa Jehova letsatsi le o re adimang lona tlhonolofaletse nolane baeng ka rona bagolo ba rona batswadi ba rona bana ba rona bana ba bo rona bonkgolo bontatemogolo ba seng ba sena mangwe modimo ga o latlhe batho o seke wa ba latlha o seke wa ba tlogela tlhonolofatsa mo mamedi ka gotlotseng ya mametseng ke gona le ya sa mamelang re mo rapeletse tabeng ena o ko reetsetse gona lebitsong la ntate lela morelela moya o galalelang amen buka ke ya batlhodi kgaolo ke ya bone temana ke ya lesome le metsomene yo ka thuso ya morena re e balang ga mmogo Dibora a re go barake raoga gobane ke lona letsatsi Lo Jehova a tla neela Siseria matsogong a gago. Ga ka re Jehova o eteletse pele na ka obane barake a theoga thabeng ya Thabore. A setswe morago ke banna ba kete tse lesome. Le ke lentswe la morena. Morena o letlhonolofatse dula dipelong tsa rona jwale le metlhe e senao fela. Amen. Mosadi wa moprofeta ya bitswang Dibora mohatsa lapidote ya neng a hlolela Israele ke mosadi ya neng a dula tlasa sefate sa palema sa Dibora mahareng a Rama le Bethele thabeng ya Efraele mme setšhaba sohle se ne se nyolohela go yena. Ka letsatsi lena Dibora o profitile ntwa e kgolo e tlang e tobaneng le setšhaba mme boprofeteng ba gae o entse selekane sa gore o tla nyologa le Barake go lwana ntwa le ena mpa gae le Dibora a keke a lwana ka matsogo o tla e lwana ka thapelo e tla re ga banna ba theoela ntweng Dibora a lwane ka thapelo ka letsatsi lena tshebeletso ena ya go kgothatsa ngwaneso ga ngwana a yo batla mosebetso lwana ka thapelo dula ka ntlong mathuleng a ntlo o mo gopolele merapelong ya gago o ntse o mo kopela le ena eno a e leng tshokodiso go wena ngwana ga latlhwe ga re na toti ya bana ngwana ga a tlogelwe ga re na mekomo ya bana ema o lwane le ngwana gao jolo ka Dibora ya neng ya sala ka morago go rapelela Iseraele o re tlotlole ga tadimane le Sesaria mme Jehova a tla negele ke ona go tlholega ga ntwa a ene le setšhaba sa gae ka baka la thapelo ya gago mme wa nnete a rapele le bana ba gae fela le bana ba strata sa dulang go sona le bana ba rapelang le batswadi ba bona le bana ba ba tsebang le ba sa ba tsebeng o ntse ba rapelela jwalo katlhego gara ditsietsi morena o tlhonolofatsa mme wa nnete wa sebe le kgweding ena bomme ema ka nnete golwana meqetelong ya tseo tsotlhe a re amoele mogau mogau wa morana rona Jesu Kreste ra tola modimo ntate kopane le matshitso a ma yo galalelang di be le rona botlhe ka Kreste morena amen ke moruti nombule a reng kgotso e be le wena le mantlo ya gago.
1: Mabelo a tshebeletswale sedi re leboa go letlhe moruti nombule mabelo a tshebeletswale e ratwang a ntle o dumatlhogo rakeya bohlano mantshe wa Mofokeng le moifo dithapoketseo.
2: Makumane ka mantse wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng. Ho lesedi FM fela.
3: Ke lebuile haholo kgaitsedi ya ka e motsho moratuwa mamedi ntle le ho senya nako ha re lekole hore re tswa ka difengo Makumane o sengona.
4: Kopa thuso mabapi le sekolo sa Khaselihle se sa sebeletsang.
3: Sesuthi haufi le sealemoya sa hao o tlo utlwa sello se felletseng sa momamedi enwa wa Makumane le thuso eo boifo o mo fumanetseng yona. A thotseding bobedi mokgatlho wa United Africans Transformation le Umkhonto we Sizwe Party e tla gutlela legotleng le phameng la dinyewe Western Cape ka jeno ho ipiletsa kgatlhanong le qeto ya pele ya legotla ya ho emisa tshebetso ya komiti ya palamente ya nakwana e tlo fuputsa boshodu polasing ya moporesidente ya Phalaphala le gore moporesidente a theole setulong ke palamente ka mokgwa impeachment. Mamedi a thotseding lekala la naga le tšhaelela monwana ditlhagiswa tsa bophelo gore di ka sebediswa e bang di le boleng bo nepagetseng SAPRA le sa tswa nehelana ka taelo ya gore tse dintsi tsa dipidisi tsa bakudi ba botlhoko ba gatelelo e maatla mading high blood pressure di gotliswe. Re tla bua le SAPRA. Aforika Borwa, Lesotho le lona botlhe ba mametseng Makumane le le dinageng tsa matšhaba, dumelang lebe le phele. Nna lebitso la ka ke Mantshiwa Mofokeng, ha re teane ka moreite ba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di ballwang ke Ntsane Rantwa.

Dida batsena tsa gora ya bohlano tsona di fella mona fera di phetela ka le kolatsa bo lipi ka la ka province ya Gauteng le ho di motla hlaka futumale Mpumalanga o tla ba le mohudi ka di hlabeng o sentjena me ya morao le hlaka futumale Northwest Free State le tla hlaka futumale Northern Cape le tla hlaka o tshisa holo Western Cape le tla kwela ka go kgata di baka ho be le mohudi di karolong tse ka borwa ntle le mo le hlaka futumale karolo ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ka go kgata di baka ho Paul ntle le mo le hlaka futumale thapama thale kwa Zulu Natal le tla hlaka futumale ntle le mo le kwaele ka botshabela ka jeno bosiu tsena tsa bolipela tsona di felela mona taba tse latelang tsena e tla batsa go ra ya botshelela ke nka dithapo tsena ke di busetsa go wena phoka ke tseo.

0: Rama yetsa dijo tse monate di be ramalisha. Fumana rama thapi ya hao kajeno.
1: Makgaleng he ba le petrola mjeli e bohlokwa bakeng sa lelapa kaofela e tswakilwe ka lekgala go phekola le o thibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e sireletsa letlalo le manonyeletso sekameng e thusa moruo go le hantle ntle le mathata e fedisa leswata ha o kutile bakeng sa bana le masea tshepa makgaleng e tla o efetsa meka le mehlolo. Makgaleng he ba le petrola mjeli e boleng bo godimo ka theko e tlase gopola ha e se makgaleng ha se yona.
2: Dr. Eric Beleko amohele Eric ba fe monyetla ba o botsa dipotso ka pa bantsha maikutlo rena le ntate Sabata Thedisi o releletsa ale versus Brondo khotsa ntate.
3: O tsama ke ya tsatsi tsela.
2: Ntate.
3: Eh a ya le ya tsitsi ya mai ku kontho ya ke ba ka botsa mmeme o ka pelinya na fela o ya le ha ile mo ile ntle ya 2024 go fika ha jale tsela. Na ile ya le ga ne ha iko re tsa mathata ba le jalo. Ke mane mo ile ngore Sernana, mudibu sege dilo ha ka le le ka ka o dhana fela ga le ile ha hona ka mo ba ka ba ntse ka e ka e tsala ga ho ba ni ho ba le ke lo ntse ke di tlela

0: metso tsa rona di metse ba shoma ba bedi ya metso ro ba fela metso so ar fela so ra ya botsela ya the biggest one to drive the whole breakfast show rema baby is it a crime maduba rotho rotemba bone rotemba bo le doba le kofisa na mose yeah ke maduba
1: na ke na mose ka pa ke na musa
0: e kotsi na mose fela fela ho ga toka ka na musa le doba le kofisa e sa le ke tshwarella ka le doda duba
1: ka le doda duba
0: ka le doda duba fela o kila utlwa hore tshivenda sena le le sesothonyana kae kae
1: Se singata ha tlanta how ka tsepa misa maikutlo ha ba qoqa beng ba sona ba puo o tla elellwa hore ha o lahle ya ho ha o lahle ya ho
0: so thunya la sitemo
1: e ka o dia ka tsebe ke keng ke tshitsonga
0: oh
1: a se changa se o dia ka tsebe
0: le yona ena ke hle ke le rute thwasa v ho la re ke bo
1: how re vo ke
0: ba bo ke bo
1: Voking.
0: Vo. How are Muvango or Mubango? How are Rotemba Vone or Rotemba Bone? Yeah.
1: Rene Rotemba Bone.
0: Yeah, Rene Rotemba Bone.
1: Rene
0: Notemba Bone.
1: Rotemba Bone.
0: Sakena school. Sakena school. Aye! Kala mohlano se.
1: Kala mohlano se khaitsedi ya ka thotsene paetse.
0: Ah ke batla khaitsedi ya ka re batla ke batla. Re di tshwere tsa fashion ha pe ka jeno akere.
1: Ho jalo khaitsedi ya ka mamela tshebeletso ya lesedi metsotso e ituletse hantle ho emekae e mashuma mabedi ana le metso e robonga pele ho hora ya bosupa ere re gwathe.
2: Bona ha batho ba sasanka ba apere di-fashion ka mefuta ho thakgoa ya lesedi FM re bontshana ntlha ena ka ho buisana le ditsebi tsa
3: fashion
2: wa e rata ko mamele lesedi FM ke molelo
1: ba bentho ko reka otoropong ya hao ho reka ho tswa ka hara yona otoropo ena hao masabata sabi moleko ke fashion designer ya well suited by sabi ke na re buang le yena ka jeno re bua ka nga ntlentle re bua ka ho reka otoropong e leng ya ka sabi dumela
4: dumela tsole kae
1: ha mona tsole kae sabi
4: ha mona
1: ke tsona sabi ye sabi
0: ye na ke kala utlwa ye sabi
1: ho reka Otroponya
0: ka ke kala wi utwa sabi dumela khaitsedi yaka hey re ntse re bua ka yona ntse re bua ka yona re ina re qala utwa batho ba ba fashion ba nna ba nthoding ata mo re hlalosa eng jwale
4: o erika le dikile le medisa hape ke dumedise le me fo wa le sedi le ba mamedi tswasal lo wena khada taba ena na e monate ha ho lojwane ke mokwa letsela e le reng hangata e sebediswa ke di stylist le bareki ba se ba hlalefile hantle ba tsaba taba tsa bona haholo ke etseditse batho ba bo makeup ba sadi le lo reng hangata ke bona batho ba dilang ba ikutlwela e kare ha bana diaparo empa e seng nyetse ba e le taba fela ya maikutlo fela o thola gore o thopo e tletse ebile yawa empa mara o thole ha re lo apara mshena ha tlamela o apara ya mketeng kapa mosebetsing o thola gore ha ke tsebe ke apareng kapa ha ke ha ke na diaparo ke mane mo lo reka ka mahlo reka ka utlopong ya hao lo bula utlopo ya hao o ntse diaparo ka ofela tse ding teng ka mo o tlo kgona ho elellwa hore o na le diaparo tse ding teng empa wena o sa tsebe kapa o sa iphina ka yo lo sheba ke tloetsa mohlala o thola hore mohlomong o sebe ke bogogo bo bona bo botsu kapa skete se se se loreng ha o diaparo mohlena o diaparo ka hempe e tshweu empa mokgwa ona o sebedisang ke mane mo o tlo sheba hore ke eng hape nka e sebedisang kapa ka aparelang bogo bona kapa sekete sena gore ke eketse di-outfit tsa ko ka thola gore ka bogo bo botso fela kapa ka hempe ka sekete se setso o ka thola gore o ka etsa outfit ya black and white kapa nene o ka kenya ka kgobedu nene o ka kenya ka vest nene o ka kenya o thola gore o ka tswa le outfit tse go isa sehlano empa o sebedise sekete se le seng
0: o bua nnete wa tseba wena sabi nene motho na lona hana tlokere re jwalo ka motho ya lifungo sane o fumana e ba nei ha ke nanga ke nanga ke nanga ha o ka iphana kwa sheba ka bo o fumana tselo ntsona le tsona tsentle lo feta tselo di na hano go lo direka
4: wa bona
1: jwale ha le nna ke nna he se ke pakollotse jwalo ka ha wena le khada leng keletsa fela ke fumana go ntse ke sina letho ke etsa jwang hemo
4: ke mo ke kenang teng he ke mo tlotlang ena wena tsa ke tlo rutlela ka pa o tlo gona o bona mona twa teng go o tla bo gonne go bona o handle ntle ke eng ena o sna nyona eng o na le yona go re o skala ithola o lo reka o ntse e ketsa go di madi ntso o na le tsona so ha o bona gore ha ona tsona ke mane mo o tlo gona go tseba he tsalo ka bana o tla bo ngwe tse fatse go okay ke na le diketetse tse tharo ke na le mago kwa mabedi ke na le di genetse tse pedi o tlo gona go bona gore jwale he ha o so le tshe ke mane mo ke tlo gona o lo reka dintho tse leng wa di hloka go feta go eketsa go tsone o na le tsona o ntse ithola hape go na le batho ba motho le go ntse reka mara dintho di kopane wena
0: hey khaitse diak wa tsiba ena e ke dipotso dingata ka kwano man ke dingata dintho tse ke batlang re tsene ke ka tabela ka roka e ka re ka e fitisetsa hape na go nyetlang re tlo qoqa ka yona hona le potso ngana tseding hape ke tse ke dumelang hore empa fela re peteditswe ke nako le re tlo kena ho tsona fela khaitse diak ka re di be mona ho fitlhelela na go nyetla mafelo a beke haibe ya monate re kopana ya pena go nyetlang
4: le
0: buile ha ho sabi masoma ba be ya metse me tlhano fela metsotso ga le bile tsholo ga bo super the biggest money drive ta kwa breakfast show ho le sedia fm
2: tipo pa le sedia fm re la ditse pa tsaka
3: Mamedi wa tsebeletsa le seri ya fema ke bolela kwa moele hle ko le boeka mono comrade my comrade ki comrade Jonito ke le boetjwa lo the disco dancer e ka tsana le khaitsirena ka ile ngwe fela DJ Thwasa Mamedi wa tsebeletso ya le seri ya fema moro Maobane Rayo Vallecano ene isano de mole class le tlhopasane sa Alaves ke tsena tsa la liga he ila ta kala le tsona mme papadi eno ila fela ile gore ha o mamedi di bapetse ka nngwe nngwe se tlhopa ka seng mme ba rolelana ntla le ka jeno diteng he hona ka mono ka ola liga o tsaka le bala he mafelong ana a beke hore tla be di boela di sututsana hape ile tsena tsa MTN 8 mo hosane Orlando Pirates nka na jolo le Sekhukhune United ha ile ka sonta Mamelodi Sundowns e tla isana le dimole tlase le tlhopa sane sa Golden Arrows me re tla tla re bone mamedi wa ka rona ebe go tla tlhobe jwang hona le sepapa di mona sa Golden Arrows ei o le nyokonyane mushimaneno ha ke bone mona kana le sepapa di se hlwahlwa sana ha har feta mono he mamedi wa ka jola ka ile ka wetse ka di a qala bo holo ba tsona mafelong ana beke ha le kola ka mane ka Lesotho mafela ka hosane ke mo di odi ka ba papala jwa le LDF ha le dinare i sane o di mo le tlase le LMPS o feta mono he papa di ngwe ayayayaya papa di ngwe hona ka mono ka masiruka le sotho ha ke matha fela bana jwale e nthwetsa ka di batla di nyamela ke sa tsebe rona e be bana ho se etse jwang empa he ke fumana ho di jabatu ka botsana di pozo le mzamane ha ile limko queen yona inkani lady fofane Machoga e tla botsana dipotso ka Sonta le LCS. Manonyane e nkane le Bantu ke papadi ya Sonta. Majantja e nkana le Villa. Villa ke e ntšha mamedi he wa opola setleng sa ofeta. Seasoning ya ofeta bana ba le siyo. Members e tla nkana jwalo le Matlama. Ke le tipa-tipa ke ya kamane ka osiri A. Le tsona di a qala ka Moqebelo. Udenes e nkana jwalo le Khumo. Inter e tla botsana dipotso le Monza. Ha e le setlhopha sa Parma se isa hodimo le tlase le sane sa Cagliari. Ginoa e tla botsana dipotso le Napoli re ka tsatsi la tshepe ka Sonta Venezia e nkane jwalo le Lecce ha e le Frosinone e tla botsana dipotso le Juventus Torino yona e botsana dipotso le Milan Atalanta e bapala le Sassuolo La Liga ka jeno Real Betis e nkane jwalo le Real Sociedad ke paprinyana ya ka jeno a thika Moqebelo di le shongwana Atletico Madrid e nkana jolo le Sevilla. Valencia e botsane dipotso le Celta Vigo. Ke tse dintsa dipapadi tseno tsa mafelo a beke ka Moqebelo. Espanyol e tla isana di mo le tlase le Real Madrid. O tlo go e shebelele Real Madrid ka tlase ga mokwetlisi ya motšha Mourinho. Re bona gore na ebe o tla tshwaretse tlhopha se Real Madrid o tla tshwaretse tlhopha sena sa Madrid eng. Hei, o tla ba thata bo boimagolo. Ka Sontaga, Atletico Madrid e botsane dipotso le Villarreal. Ha le Getafe yona e tla matisana jalo le Racing Standard. A the papadi ya qetela ya ka ola liga ka Sontaga ke mo Elche e tla be e botsana dipotso le tlhophasane sa Barcelona. Le yona papadi eno mamelo e shebe hore na o tsebe go tlhopha sa o se sa nne bo mang eng mang o sa bapala kae e le hore ha ntse di ya pele wa botse ba o felletse hantle ona di matha jwang. ha le kole he le kamane ka France mamedi wa ka di a qala ibile di qala ka jeno ka mo Marseille inkana njwalo le Strasbourg papa dina e ka qala ka hora ya Bourbon ha ile usane Lens inkana le Auxerre e rona usane Troyes ke tlhopa se secha se tlobotsana dipotso le Paris Football Club Limens e botsana dipotso le Brest a tlo pa se seng se ba palang ho sane ke nise eng kana jalo le Lorient ha ile ka mqabelo ho na ho sane ka nete Toulouse eng kana jalo le Lille enga se yona e tla ba pala ka Sontaha ile ha e tla be kopana lenga se ba pala le Lille ha ile Toulouse ba pala le OL ke tla bitsa ka bogotswanyane fela le Havre yona e tla botsana dipotso le Monaco ka Sontaha papa di a qetela Sontaha ke mo Rennes e tla be eng kana jalo le Bompudi PSG tla ne go ne le setseding he tsa lapeng kwa no gona di mathamatha jwa mafelongana beke o ntumela he ke tle ke le tipa tipe ke tle ke iketsena qithima qithoa ke wela ka mane ka diphopiseng tsa gaso Auckland
5: e je but Rodri Barcelona e sign ne Rodri
3: a o tike ba tla ba di shebe ho ho be ai le lo ba ai khona le lo ba thata
5: ke mo ka tile man ka world cup
3: ka world cup o mo bi mushimane
5: ai no no he Barcelona bana
3: ei
5: ya Rodri wile ka mo no Mourinho wile ntho kwa
3: Real Madrid
5: he
3: wile Real Madrid
5: Mourinho
3: me re tla bona gona ebe o tla dula season ka ofela buthata hey
1: ke o ntse ke batlang ho bona len
3: Mourinho ai ka mo tsomo he wa tsama ha ona di papa di tsegolo ke nana di lo yena o tla tla me o nolo o ba fe tlomponyana we e ngwe itse
5: ya ona le tongana yeo
3: a re tsebe mpa he re tla bona se khensena sa dipapa di gona e tla hle e ba mathematejwa
5: a chapata ga le bo
3: ke o ta
5: ga itse ya ka o kae exini o teng
1: ye ya ga itse ya ka exini ya o teng ka nete mamela tsebeletso ya le sedi metsotsungena le shume le metso robong pelo hora ya busupa pola hlem ritse o romela di voice note to 0797585066 ke di fitin tsho tsa maitseng hantle bekeng ena ka pa ke di fitin tsho tse leng gore ke di ntlhagolo tse o lakatsang re o bua ka tsona re bone ka nnete ntho tseng ata dintse di etsala madlanga commission ntse etswella pele ka le hlakogeng le leng ntate Julius Mkhonazi le bomphato ba hae ba ntse ba hle ba re bone nyewe ya bona ya ho kopa beili ntse etswella pele nna ke santsane ke tshwa ke re ai motho eno ka nnete wa ipotsa gore ntwe mo hlaelang keng ampor beke le beke wa latua fela he mabela tsebeletso ya SFM ke tsedi ntse di ntlatsentseng di etsa le bile ke bone ntate Madlanga a hlile a tholetsa ba bang ba basebetsi mmoho le yena haholo bana ba batsha ditsebitsena tsa molao ba ba chabana ba ntse a sebetsa le bona hle a tholetsa ka mogoba botsang dipotso ka bogabane ka teng gore hey le botsa dipotso hantle hle le a fatisisa ha le botsa mona le dileo di tse hantle dipotso tsena gore ditleditsebe gore di retlele le sedile gore le batlang botla mamela tsebeletso ya le sedi FM o le tsena re kopane le exine a rutlo re maemalo ho di mere ka ra le belang ka jeno ke a joang ga tsebo ke na masipaleng tse tharo ka mona ka banga hung ka Johannesburg le ka mona ka ikurulene re utlo re se phalla joang se peripeti Exinia dumela na ngwane so rao amoela o thagwa breakfast show tsepa o tswile hantle ho tutla ba jwa
4: ere ke le dimedi se thosa le batho kada moho le ba mamedi ba le sedi FM ha re shebetsa ka jeno tsa bolipi maemo a ndo itanela le maobane re qala ka mona ka province ya Gauteng teng ho hlakile me ho ntse ho futhumetse di temperature e tlalula mane ho mashume a mabedi le metso e supileng ka mona ka Mpumalanga le teng ho hlakile me ho ntse ho futhumetse ka mona ka Mbombela le emalahleni di temperature e tlalula mane ho mashume a mabedi le metso e rubeti ha re tsiba ka mona ka province nya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme ho tla futhumala ka jeno re bona ka mona ka Mafikeng moho le ka Rustenburg di temperature di ditsimane ho mashume a mabedi le metso e robong ha re tla ka mona ka province nya Freestata le teng ho hlakile mme ho tla tshisa ka jeno Bloemfontein le Welkom di ka dilamane ho mashume a mabedi le metso e robong
6: province ya KwaZulu-Natal teng ho hlakile mme ho tla tshisa ka jeno Durban le Richards Bay dikadila mane ho mashume a pedi le metso e tsupileng ha re phethela ka province ya Kapa le Boya le teng ho hlakile mme ho tla tshisa ho loka jeno Upington dikadila mane ho mashume a mararo le metso meraro ha le Kimberley dikadila mane ho mashume a mararo le metso e mmedi ke tsa bolepi mamedi ha ke le bua thatsa le batho ka
5: are le boya go lotlhega itsedi ya ka exinia ke ex tla gutla sa gutla hape ke a rumela go sane rutlo re dintho ka manta ha batho kara rutlo ga dintho ya mejwa le shobana betse tsene tsene fela betse tso ga le bile tsholo re ka busupa the biggest one to drive ke tla go break for show ba kuma ga khaswa FM 87.7 ufitla tsholo 106.6 megahertz tswa a o so di ga ile ke a dumela mogotsi wa ka ha o bana mosebetsi o motla ga tla ne go fe ka nnete motho a ona petsa o bua ka Imvelo Lodge ho ya ka mo ba le ba go tshwere hantle ka teng botle bo bokalo ei na le nama engwe ne ke ja tjena ba a o iloma mo mamedi kena e reng a o iloma o bone moro o theuwa tjena le seledu ke ya no a ba ine pile ro na mating ha o iloma a o ba nna re tsamaile monate ba go tshwara monate matsatsi a mabedi ka ofela re le ka mono ka tshebeletso ya mantla le Sedi FM re ha sa ka botlolo ho tswa hona ka mo fela mosebetsi o moholo ile le hona o lo shebana jwalo le manane wa rona ka nnete tshebetso ya rona jwalo ka lesedi ho wena mo mamedi re bone hore re ka ntlafatsa kae le wena ka nnete o tsebe hore ai no ba station sa rona se ya sebeletsa mosebetsi o motle hakalo ke le shebana ba tshebetso fela betsotso ka lebele jwalo re ka busupa re ya mafelong a ke re ya weekend day a ntso futhumala le ka ntle ka mona ho tla hantle ka nnete a papiso le matsatsi a o feta bekeng ya le bekeng tsa o feta mona bekeng tse pedi tse fitileng ho no se monate ho ha mfela hana jwale a o ke bona ihlile ke utlwa le nna ka nnete ihlile ho ntso ihlile ho futhumala a ka ntle ka mona re utlwa ka sepedi 27 jwang di metro ke tse taro ka o fela se ka mathako tsona o tla khaitsela ka di bo se ma room a mang a o metro re fetse ona tsapile tsa sepedi pete re utlwa ga di me jwang ka jela o se di buseng re go rubela se khaitsela ka ke tsapile tsa sepedi pete ho ta go ha breakfast show ho le Sedi FM di me jwang ka jeno
7: ako le go tsara skuri me dise le mo fa ke me tsere ba me ba tsaka fa ke tsatsho e se ke ke sa na ka mona ka mo ang jeng senteng e se ke ke se pele se go tella na ka mane ka just leve e mo se sho ka mo se mo ke na ka go tambo le movement le na seng a mo di tlile e venyo go ba khani ba rona e ba go tle le le ba se se mo ha ba se ka me le nyo ke le go ya tsara tsara tsara go tsama ka tlhomo la telang
5: a re go pare bogatlhelo la telang ga itse ya ka ke a le bo le shobela ba tsebele fela betso tso a re bile jalo re ga bo super the biggest about the drive at a go ha breakfast show hey di go tsitsela tsetsa la mebile mona ka nnete ka nnete ka nnete ka nnete ga a gapela hore e ka re dinthodi ka dikaba hantle man he batho ba hlokala mebile mona hape bothata be se rena le bona ke bona ba di drugs tsengata he fela he a ba ba qotsa sepolisa se a ba qotsa ke tsebena utlwile ka mane ka lepe e

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi a nama ya kgoho, di-chipsi tse kgolo tse pedi le mini loaf tse nne. Tsena tsohle ka 159 ka boloka 75 ranta. O ka ba nna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 liter ka 5 ranta ka. Re rata ho fasa le rona. Mohlanong lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Ho qetile beke ho sena motlakase hobane baahisane ba ka ba imeditse transformer ka motlakase o seng molaong. Moradi wa ka ha a kgone ho bala bosiu hobane baahisane ba kentse ditshebeletso tse seng molaong. Tsa etsa hore transformer e imelwe ebe e qhome. Dijo tsa ka di a bola hobane sehatsetsi ha se sebetse. Baahisane ba ka ba ntse ba reka motlakase ho barekisi ba seng molaong mme ba o sebedisa bohlaswa. Re phela hara bona mme re ba dumella ho senya mafaratlhatlha a bohlokwa a motlakase. Re tshwanetse ho emisa seo. Tlaleha bohlokotsebe ho Eskom ho 0800 112722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao. Pholosa maphelo.
3: Ke nako ya labahlano la jackpot ya loto. Labahlano ona o na le monyetla wa ho hapa jolo jackpot ya loto e lekanyeditsweng jolo 110 million ranta. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang, mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho labahlano ona ka hora ya borobong mantsiboya 9 o'clock ho SABC. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena! Lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekaya.

0: o itukisa mmele hantlentle sepheo sa tsona ho tloa sethathong e ne le ho thusa batho be le ngore mohlomong ditshobotsi di ka sengwa ke dikotsi kapa ke ho kula ho itseng mme kgetlong lena he re hona tabenyane ya mo e leng gore ngwana ke eno o tlhaetswe ke kotsi ya ho longwa ke dintšha tse e leng gore di ile tsa mosenya ka nnete sefatlhego mme mamedi o tla tlho o tlhokomela gore ha o la sengwa sefatlhego gore na o sentswe sefatlhego ke ho tšha kapa o sentswe kapa karolo efe kapa efe ya mmele se se fela sefatlhego karolo efe kapa efe ya mmele ha ile ya senyega ka nnete ke re maemong ana mo e leng gore re se re lebogela ditshibollo mona mo e leng gore tsena tsa bongaka di se di fitlhile boemong bo motho a jalo a ka ahelwang ditho tse itseng botšha gwa katwa mo e leng gore go setse dikoti teng gwa lokiswa ka nnete ntho tsa le ka gotlela madulong jalo sa ntse a le teng Sedimo Thabane na re mo amogele kwano Sedimo Thabane ga itsedi a ka dumela ra o amogela go thakgwa breakfast show tshepa o tswile hantle
1: Tswasa le batho ka ra dumela.
2: Dumela Sedimo. Mogotsi wa ka go re tshwagele fela jwa loge fitise. O go re tshwagele jwa lo fela re fitisetsa mabenkele tle re ha re kena tabeng tsa rona re thelle ha monate. Mamedi re retse fela tjena gatla.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau. E ka ba matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa lepato tsa clientele. Di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 1 kg spa French, garlic, chili kapa chicken poloni ka 29.99 o boloka 12 rand. Kapa 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka 169.99 pakete e le nngwe ka di spa rewards. Ditheko tsena di qala ka la 11 ho fihlela ka la 23 August. Ha tepa e sa le teng, spa fela, ho na le dipehelo.
2: Metso tsa rona dubetse metso tso ke ba shoma mabedi fela re fogeletse ora ya ba shoma mabedi ba tso ba re fogeletse ora ya borobedi Sedimo teng ka kwala Sedimo mogotsi wa ka sa le go qetela mane go ntsha dipaitu ba nna sa le ke mo qetela bolomo mamedi ke mo ntsha le leta hey re kopana tsena ke se re kopana ka taba tse bohloko a ke o hlalosetse bo mamedi a sa tsebeng re ntse re bua ka ngwana ya longweng ke dintsha re fe hwetsala eng hantlentle pele re tlo kena leano le le tlileng ka lona gore le leke o thusa le lona o kae Sedimo jwa le bana
0: Sedimo
1: tswasa
0: wa mutwa kada
1: e ke a mutwa
2: mamela he ke re ha re kene ditabeng hantle mo mamedi a sa tsebeng o refe ho etsa itse eng ka ngwana
1: tsona le la ke sa mutwa se ke ikupela wena ke sa mutwa
2: ai Khaitse
0: ya ka mo. O re sa utla hulukile. Sedimo potso e khada e botsang fela gore a ko fe mmamedi hanyane hore ho etsa itseng ka ngwanenwa ke taba etsa itseng neng hore be re fihle boemo bona bo eleng hore re se re shebisana taba ya hulukiswa ha se fahlao sa hae.
1: Khoding ena ya ho feta ngwana o la hlalwa ke tsietsi ya hore a longwe ke dintsha sebakeng se bitswang ha matala hona masebo mona. Ne dinja tsena di le tsa mahago la ha bohloko ho di lentsa tsa senya karolo tse itseng tsa mmele wa hae mme o ile a potlakisetswa ka lafong o la ba nako e telele ka lafong Afrika Borwa mono ya ba ke mona mo setšhaba sa Basotho ka dikanta tsohle se ileng sa qala ho ikopanya bona hore na se ka hlophisa jwang kapa sa kopanya tjhelete jwang ho go thusetsa mme ke seo re se etsang he gona jwale re le dibini e ka sitana le di-comedian ka ba hlekere artists all in all
0: khaitsedi aka ngwaneo jolo ka ho tsho go na le dikagolo tsa mmele tse leng hore di letsa tsa hlatsa le mala haholo tsa senyea ha le se le utlwa ditaba mohlomong ke a gola ntse le buisana le batswadi le shebisana hore ke di thodi feka pa ke karolo di fetsa mmele tse leng hore dingaka di bontsha hore ka nne ba ka hla ba itahlela ka setotswana ba dilukisa ba supa hore ho ka etsuwa
1: ke hola ke ona taba ya surgery tsena tse seng re di bitsa constructive surgeries se fashe ho nga holo holo ke hola ka golo tse ka mbodi tse be jwalo jwalo se fashe ho nke tsona tse fokalang reconstruction ne re ntse re sebeletsa gore re raise di fund tse eno tse tla etsa gore nnete a gotlele boemong ba hae bo ka botsebang ka bona
2: ngwana go tho kae ha o mmotsa thwasa ka sena sebaka o ntse le sepetlele o sale lapeng
0: ngwana o ho kae hana jwale o ntse le sepetlele o sale lapeng maqeba fodile me re bua ka motho ya dilemo tse kae gaitsedi
1: ngwana o ile a lokollwa bekeng ya ho feta sepetlele o ya hae ho lo phomophomotso hanyane go jwale a tla gutle a sa tlotla a etsa ena e o re buang ka yona kalafo e le go hae mona Lesotho ke motho ya dipakeng tsa dilemo tsa 12 and 14 o hona mono yes
0: sure jwale reconstruction surgery kapa yona operation e mona ya ka ho botshaya ditho tsa mmele ha se ntho e theko e tlase ho hang re a tseba ha le bua le batswadi kapa le utlwa tabatsetsa mongaka ho bontsha go tlo hlokeha bokae hore ngwana a thuse
1: wa tseba thwasa ha re na tshelete e ka gareng ka botlalo tlalo tshelete e hlokalang ke ne fela ga tseba go hlokala tshelete e fetang magolo a dikete tse borobedi 800,000 tshelete e fetang tshelete e kalo mme ke mokgona festival ene we re etsang re batla target ya rona ke ho raise di fund tse kalo ka a million
0: ai ya betsa ntate ya betsa ka pokothong ka mona 800,000 ke tshelete ngata haholo gaitsedi ya ka le shebile hore e tla ba surgery e tswang hokae ke dingaka tsa hokae
1: ke na le tumelo ya hore sepetlele sona e tlile ke sa Afrika Borwa mme e se tla ba hore na sepetlele se latla ditsebi tse specializing ka surgery bona Afrika Borwa mo kapa di ba lata mosego mawatle tshe yene yona ka nnete ha ke na taba e tsebo e phethahetseng ka yona fela sepetlele kalafo e tla etsetswa sepetleleng sa Afrika Borwa
0: haitsedi aka ke mosebetsi o moholo na o lo yetsang ke mosebetsi o moholo ha holo mme hwa thabisa ho bona ka mogoli kopantseng ka teng le di lele di bini ka patsona di artists jwalo ka ho hlalosa tsa Lesotho hore ngwaneno a thuso bane ai chelete na ka nnete ke mohlolo ke chelete mohlolo empa ha hona ka nnete ha hona ntwe hlolang setshaba ha hona ntwe hlolang setshaba ha si ke miseditse hore se tshwagane ka matso jwale motho ya nang le thaselo ya o kenya letsoho o thusetsa gaitsedi ya ka le lebeletse hore a etse jwa
1: ke a leboha ka potso ena thwasa di tikete di fumane ya ticket box mme a se hore motho a babe teng sebakeng seo ke go fela motho a reke ticket la ka reka ditikete tse ngata fela sepiopio ke go fela ge raise di funds mme ha ke ne fela o ticket box mono o tla iphumanela ditikete mokete empa a batla go tla moketeng mokete kwa letsatsi la di-29 kgweding yona yena e godimo o tla qala o tlwa o seng o fitlhela mantsiboya a se ka tswa fa o tla le bana re na le kids corner re bile re na le debate tse tlotla di etswa ke di-high school ka awareness ya dintšanyana re bile re na le corner ya di-adults le yone e tla be le teng mme diteketi 80 rand VIP ke 400 ranta tsa bana ke 50 ranta di a fumane ya go ticket box thwas
0: ai kada o hantle gaitsedi
2: a re fetse
1: I refer to the DJs, DJ Sintu, Sutu Kids, Omali, Mavele, and Tash. A DJ, Ravirana Latizi, DJ Tepo, Allegro, Ibonix, Kama, Renale, DJ Lim, Renale Juvi, Renale Tsipi, Renale Nixon Tabana, Renale Mazda, Renale KG Smalls, Lentate, Le Raisa. Where's Renale Matim Hapelo, LMC, Atama Limita, Little Palab?
0: Ale, Ale Fasit Center, Two Trilakad,
2: Nantuke Ratamfella, the Binitena Tarona. Le a motho a sena tšhelete le batho ba tlo ya moo ke ratile ebile yona ena e tlhalosa le ga o sa kgone go ya fela o tla be o kentse letsongwaneno a thuse wena kgaitsedi ya ka ke rata fela ga dibini di se di kgona go nagana ka tsela ya mofuta o tsena gore tšhelete le ga re sena yona ga re sebediseng talente ya rona go leka gore re bone re kenya letsoo jwang ka nnete
0: yona ya thabisa sedimo re lebuile kgaitsedi ya ka ke a gola marangrang mo o teng social media platforms
1: Ozalo, ke teng ka lona le bitso lena la sedimo ke sedimo sa Thabane thwasa ke motho a masiane ke mama ja kane ke le bo ho mena hane ha re kopane ka letsatsi la di 29 go di nyodi
0: khotso gaitse le aka ei gaitse le aka wa tsa kana ko ngwe le ha o sna chelete fela o ka fana ka nako fana ka talente o ka fana ka tsebo ya ho hlophisa hona le ntho tsengata wa bana re sebetsa mmona le ntho tsengata tse re ka ga di fihlella
2: ke ratile gaitse le aka ke ratile ka nnete ka nnete ka nnete ke hore fela motho le tsatsi le no tla bo ne ke lo fitla le nna ka mono ke kana kwa ka ke sa fumana le sente ke sa lebella le sente ke ye ke lo tshetsa mosebetsi ona o moholo ka nnete hore ba etsa bokae tla thusa
0: It's a good thing.
2: It's a good thing.

0: tshwanetse ke o bona shapa dikonopo jale le mina nena ke a bona se bile nkile
1: e se kwa e
0: e ntse tsena za dikonopo
1: le tshwere jwang mvelo go betse mo lolwena o robetse jwa
0: ka ba nyala malaxeno wa go go betse mo natse jwa mbethenye ka kankile le mong
1: ye
0: o ntse ke fetwa fela ke ya kwana
1: twa sa ona lela ka yona bethe a tenga tsha hey a rona sa tsebe go ba le a shebile o kwana a shebile a re a go ntsa o tsa thethea fela bethemo
0: le mofutu wa dikamore tseno tsona ke sa bua
1: sebaka se setla kgaitsedi ya ka next santsane ke tsho ke re mvelo ke a gola ke kgetlo la bobedi ka pala boraro re ya ka station
0: la borago
1: ke la boraro
0: mme ke re ke la ka loga ka bethe ka loga ka moga kgatlo
1: ka moga o e bone mve
0: ka moga ka ga hans sento tse ke batla go bona di hotel
1: mvelo o tlokometse gore papiso le kgetlo la pele a re ne re le mole hana jwale
0: e ba phamisitse haholo
1: haholo e sebile le kgolo ona le ditso tse ngata tsene di le siko
0: motse mvelo ke motse ka boyona
1: ya
2: ai fela ka dijong ka mona ba phamisitse o fela
1: ya ka dijong
2: ana beso hona le di kebabs tse di ntse ke di jeleng
1: ke di jontse motse
2: ya tsatsi ka la bokae ka la borra
0: tsena tse ke ntseng stokong
1: ya kebabs ke di kebabs
0: tse go yene ke ntse ya stokong chicken ene ene ke ntse di peppers ma hare mona tse di
1: bitswa go ya machae ka le
2: as a kid jwale ba o tlile na mangu ka mona ba e be sitse na mina
1: rom ye lo a we lo ma re rom
2: jwale ke re lo le lela lo ingwa thela nna bala ba ngwa thela nna ha ba ngwa thela
1: e fogeshena
2: papa ena ke ha ba e bupile
0: yes girl
2: e le rono e ka re le a phelwa ka ga kopi ya yona e le
1: mang bona manya le kana
2: ya ai morro wa temmo mamedi ha ke batlo thetsa ke ku bitsitse hore ke batla ho ka tsena ka ga skolo
1: aba ikele mvelo wena thwasa motho a lo ntwele re buang ka ha ba timane kana
0: ba go sepile ka spice braai
1: he
0: ai ya ya ya
1: spice ke sa pesa
0: kwe ke na nkwentse e fetu e mo ija ye we ngata ke nkwentse fetu
1: ke nkwentse ka ntsho ba re ke ba spice
0: black speed
1: ke black speed ka se ke batla le tsile nkwentse ka black speed
2: black
1: ke la ka feta ha ibule lo bang ka pama ka ibule
0: ba khada so ke
1: ka feta ka ba ga re so qete mona 3000 ya batho kae kae ka mona ba re ka mona e tlo ba nama ya diphofolo tse hla
0: yes
1: ena e le tlo tla le tlo ja le tsheare ka ope a bona nna ke santsane ke tshwa re a se ba lo robala fela o ka ikela le tlele le dule le tsya re ka ofela mantsiwa
0: le
1: tsone
0: tsa ma le bo di massage ba teng
1: ba
0: bo me bana ba hona jwa le ba batlang thotse
1: smart
0: ba ipopanye
1: ah se bosh
0: bo me ba di theme ba re
1: yes
0: ah mo no mna te ambe ba lo ipalamela bo dikuta tsena di bitswang thwasa
2: A re bona ba se ba getse dikete ba nyollotse mokotla ba fihleletse dikete tse lego.
0: Ah, next one. Bomme
2: ba pitiki.
0: Ba re tswantsho.
2: O thabile hampe re ke thabile ho tlwa hore bo sedimo le dibinitse ding ba ikopantse. A re a thwasa rona ba sadi ba pitiki 100 ya rona ke yena se re fupe.
0: Yeah.
2: Yo.
1: Na ke tabile ga itse ya ka o tla thusea.
2: No
1: tsena gore rona ge le sedi FM ka nete re ka thola ka ntwe kana. Ke ka ho ke gothaletsang le yeng festivaleng yeno ho ya ha mo ko kenya letso. Ho ya ha mo ko kenya letso. Ka 30 ranta nya le bokae ke na e ba batlang gate mo e patale. Ha o gona ho etsa tsengata dietse ka nete o tla re

0: tlo ba monate jwang ka jeno ntle le mo hema medi khaibe motho a ratang go reka grocery na o kile wa ya le bankeleng ha o finyana me ha o fitla wa fumana hona le ntho e o tshosang ka theko tsela yeo e phameng ka yona ka o fitisisa matsa singana a hona tswale ke le buile ha holo bana besi
1: bone ba bangata ba sa tshwa yolo kana go fitileng ha holo bana ba ntse ba tla ba hola ke motho a shebang fork and knife go hlile ke thotsa ha o ka pajwa ah ke bone ba sena mathata bo ponto le katla katla katla ke ga ba tsahantse jalo ba sheba le ba ka tsahantse
2: ba bona ha o bua ka ponto bua ka na horoto ma tingye
1: ba bona ka ba tsaka e katla katla katla ke ga jalo
0: e o lobe
1: ya ba ba ba tsahantse
0: ya ke tlo tsa ha
1: ha o se hantlo la lola tla maila bo fa tsikana ho sa no ho be ga ipedi ya
0: o tsebe ha ho gona ho ntsha e nama ya ripi ka ofela le sapo o sa itshwara ka ntso
1: ha ba le kana o ke rupe le
3: ka pa yona ya ho ya sirupi ho gona ho fubudisa le sapo le le fufu ka pere
1: ponto la water ka ntle ka taka taka taka ya tuto tsa khana se
0: fela re bile le nako e monate tlhe bana beso thwasa re bile le nako e monate haholo
1: a o sa itshepe hantle go bona fela ka pocket life
0: ka bana motho a teng a itshwere kare ke okapi
4: thata ba molao go tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala la utso hutusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng
5: Kulo engwe le engwe ka ka toro metalo o mollo mo hlalosa pali Mampudi o mollo mo sebeletsa sebaka sa nalaneng ka sonta sala mashume a mabedi a metso miraro phato 2026 Africa bro ya kopana bakeng sa o kitika banna le basadi ba o tshiseo ya bona maikemise tlo makgabane ya bona a gothaditseng sechaba
6: No stopping Tennessee for Dambile
5: I bale rona bakeng sa South African Sport Awards sabolishume le metso robong le o di tshisetswa ka motlotlo ke lefapala dipapadi bonono le botshaba ka kopanelo le SASTOC le SABC mokota ba selimo sena crowned by greatness re tlotla bana ba fihleletseng sehlohlolo ka makgabane dipapading South African Sport Awards abolishana le metso robong ka otlolo wa SABC 1 ho tloha metsotsong ya mashomo a mararo ka morao ra bosupaman tsibuya ka sonta sa le mashomo a mabedi a metso meraro phato 2026 ka otlolo wa ho tswa Sun City Super Bowl hashtag is

0: E dula hantle mesoso e robong ka mora hora ya bo robong. Easy Friday ke la bohlano le bobebe. Tsebeletso nya hao ya lesedi nna le bitsola ka Kisbongile Sonopo. Anti wa mathuke ye ke buisana le wena ka jeno na ne ngla hao le o le ratang la itlhabolle tsebeletso ke ya lesedi. Hopola mamedi ha ke tsa maike le mong ke na le maletsa se sejake DJ Diga ke yena he mohlopisi wa lena ne o lena atikwano minong rena le DJ etswetsimpele DJ Lavas ke le rato mpopo mamedi ke tao fa hore na mgahlelo wa rona wa pele o tlo tsa maya jwang hore o tlo be monate nna le wena o le officing o le tseleng o le kae ka pakae mo mametseng tsebeletso ena ya lesedi ho tlo ba monate la bohlano lena
1: Mukele,
2: show me.
1: Hey, go straight. Oh, I'm about to get me straight, ne? Can you give me the side some?
2: Oh, ring na.
1: Hunt the
2: chain dating app, ne?
1: Hi, wena. Eh, who can data, ne? Eh, who can hold it? Ha, eh, who can master it? I get it, le.
2: Yeah. Wana halai kau si tapun sa di network, babes. It seems olififing.
1: Hi, bo. Oh, chojwang.
2: Show me. MTN kyo na fella sim ewe chokang.
1: Oh, yeah, I get chokki di side sim.
2: Lili, to. Hana drama ya di side sim, ho hang.
3: Oh,
2: hey, motho a re sightseeing.
4: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o letse ka botshepei. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengatangata le menyetla ya ho hapa. MTN, yiyo.
5: Re litsimisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi a nama ya kgogo, di chips tse kgolo tse pedi le mini loaf tse nne. Tsena tsohle ka 159 kha, boloka 75 randa. O ka bana wa kenyeletsa senoma podi sa 1.5 liter ka 5 randa ka. Re rata o fa sa le rona. Mo hlanong lena fela KFC fela. Bona le melawana le dipelo.
6: Le ka la bohlano. Le se boingile sonopo.
7: Ke rata

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ditaso, ho tshela mmila mariha ho ka beha bophelo ba hao kotsing. Ha holoholo mebileng e meholo. Ho na le lebaka leo ka lona ho thibetsong ho tsamaya ka maoto mebileng ena. Ka mehla, sebedisa marokgo a ditaso le dibaka tse etseditsong ho tshela mmila le ha ho ka ho nka nako e teletsana ho fihla moo o yang teng. Ha ho tsela e kgutshwanyane e fetang bohlokwa ba bophelo ba hao. Nka mehato e nepahetseng, e ba le mamello, mme ka mehla o tshele mmila moo ho bolokehileng. Molaetsa ona o utlwisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
2: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi ana le metso e medi ka mora hora ya borobong. Ke la bohlanulani hape mamedi mo bang le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 110 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang, mme o be mohlodi eo e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho ka labohlano lena ka hora ya borobong ho SABC. O ka ba e mong wa bora dimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ya hle wena. Lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata, dipapadi di tshwanela ho ba dilemo tse leshomele metso e robedi kapa ho feta. Mme seo lokelang ho se etsa ke ho bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
3: Labohlano.
4: Pele ya pele basadi.
5: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafala.

momamedi ke a dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna le ntswela modimo le re le fumanang testamenteng e ntjha e fang kgedi ke a ngaka Luka kgaolo ke a leshome le na le metso e meraro mme re bala temana e le nngwe fela ya leshome le na le metso e mmedi mme yona ka thuso ya modimo ha re e fumane bale ya ka tsela ke ena ya re ha Jesu a mmona a mmiletsa go yena a re mosadi o lokolotswe lefung la gago lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso o re kenye dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re labohlano laboraro la kgwedi ya basadi re kopana le Jesu a ruta sinagogeng ka letsatsi la sabata go kena mosadi ya ditlokotseng tsa mmele le moya ya mametseng moreri wa letsatsi ka ra sabata ka ra tempele wa kena me ha kena gobane o na sa kgone go tsamaya hantle o na kene ke moya o mo kodisitseng ka dilemo tse leshome le metso e robileng meno e mmedi o ne a futuhane a sitwa le go inamologa ya re ha Jesu a ntse a rera ka ru sinagoge a emisa thero ya gae ya letsatsi a mmiletsa go yena yaka ga mmitsa go yena o bina sefela anti Jesu o ne a ntse a mpona ga ke lela jwalo ke le mosadi ke sa bonwe Jesu a mmiletsa go yena o bua mantswe a le mang o re mosadi o lokolotswe lefung la gae e mamedi a rategang Jesu wa rona ke a reng ga bona mosadi ya imetsweng a emise thero ya letsatsi e tlholang bareri ba bangata go lemoga batho ba imetsweng ka ra kereke go teng basadi ba tsamayang ditshebeletso le kereke sonta se se le se seng empa ba imetswe bareri ga ba kgone go emisa dithero

Karali fifi tsebeletso ena e kopana le nna le wena e le dilemo lemo o tsamaya kereke ba sa bone bothata ba gago ba sa bone ditsietsi tse o apereng e ka mosadi ona ga jesu a mmiletsa go yena o bina sefela ke mmolelela ditsietsi tse nkgathatsang tsa lefatshe ba kopane le jesu ga ba gotlele aye ka tsela eo ba tlileng ka yona e ka mosadi yona ga a gotlela aye o bina sefela e ka jeno ke fodile ke ngwana modimo le wena mosadi o lokolotswe ka ga dikoloto tsa bophelo bona o lokolotswe ka re bofuma ba bophelo bona tsamaya bolelela gore kreste e sa le modimo a mogau wa monana wa jesu kreste lerato kopano la matlha a matshiso a mo felelang di be le wena ka kreste monana wa rona amen.

0: Ke le ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: E mashoma mabedi ana le metso e supile metsotso mamedi pele re fitla horeng ya le shomele motso mong ke nako he mamedi ya hore re kene se gutlwaneng sa rona sa bophelo hopola hore mamedi le nane o lena o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwano ho le sedi FM me mohlophisi wa tsena tsohle tse o re tla buang ka tsona ka jeno ke tshidiso ramatsie
0: What did the man pass?
1: Mamedi ho tloa ka la mashuma mabedi yana le metso e tsheletseng ho ya ka la mashuma mararo na le motso le mong kgwedi nya pato selemong sena ke beke e hloileng e le ho ruta batho ka bohlokwa ba paballo ya meriana ya botshaba ba rona le ka mo mamedi re lokelang ho isireletsa ka teng mo le difate tse tsa meriana ya rona ya botshaba beke ena ya meriana ya Afrika e ile ya ananelwa ke mogahlo wa lefatshe wa bophelo o ileng wa kopana le mogahlo wa Afrika elingwa AU sepeo ile hore mamedi botshaba ba rona botle bo ananelwe le hore le yona miriana ena ya rona ya botshaba mamedi e ananelwe le ditsing tse kgolo tsa bophelo jwale kina le moeti wa ka kajeno mamedi re tlo qoqa le yena ha monate tsebeletsong ya lesedi kina le Dr. Tsidisitswe Malesedi Motswaise le kinga ka mamedi ya ditlamatsena tsa rona moratuwa re o amohela tsebeletsong ya lesedi hle dumela
2: ke a lewa o se sengwe ke a dumedisa
1: mamedi o tlile a le motle a le motle a pere mosuwa hai wa botshaba yo hai sa le re ba shebile o tsamaya le male faraputi babedi sa le re ba shebile ka ntle ka festere le maletsatsi hore basadi ba batle ba bagantsitseng gasong ke bomang gathe ke bona baiti baka re ya leboga le batle hle moratiwa wa
2: re ya leboga le rona
1: le wena fifi re ya leboga le gatolaka re bua ka tabe bohlokwa haholo eleng meriana ena ya rona ya botshaba kapa dimela tsa rona tse etsang meriana ya botshaba ba rona e bebe ke ena e hloileng e hloilwe ho baneng hantle
2: ha ke qala ke dumedise le CDFM ke dumedise mo mamedi wa le CDFM mo sealmoya sena sa rona se ofihlelang o le gona teng jwale ka se a hlalositse he mme se bongile ka lebitso ke re tshilisitswe la semoyeng ke ngono malesedi potso yena na entle haholo bakeng sa rona beke yena na ya meriana ya setso sa Afrika e bohlokwa jwang o se bongile e batla e le bohlokwa ka tsela e kgethehileng hobane e re fa monyetla wa hore re le dingaka le ba profeta re tle re ntshetse neo yena na ka po le hlonono e leng lefa le o modimo le bongono le bontate mogolo ba rona ba ileng ba re siela lona mme e bohlokwa ka tsela ya hore e re fa le monyetla wa hore re ipona hatse setšhabeng re rute setšhaba sa rona hore na di mela e leng tsona meriana e bohlokwa ha kakang maphelong a rona e boele hape re fe le monyetla wa hore re rute go tlosa mehopolo e fosahetseng kapa go tlosa mehopolo e banyaneng ba mamedi mohlomong ba ntse ba iutlwa ka ntle hore di meriana e sebetsa ka tsela e sa lokang mme re fa monyetla ga le dingaka le ba profeta horeng re ipabole ka bogabane bakeng sa go bontsha horeng setso sa rona le Afrika re fuwe le hlohonono la meriana
1: la ho fodisa
2: ya
1: malesedi o bua ntlha e bohlokwa haholo ke batla go tseba ntlheng ya gatelopele kapa mohlomong le se le fitlheletse kae hore re bone meriana ya rona e kgona hore motho ha o ya mane di-pharmacing o e reke goba boholo ga o ka re wa sheba gore wa fitlha o tla fumana gagolo e le meriana ya bo machina e teng dichemising tsa rona bogolo le rona re batla o ifumana meriana ena jalo kakile ka tso pejana selelekeleng sa ka gore Miriana yena re etsetsa gore e tle ananelwe boemong ba bophelo. Jale ke gatelo e feng e pele mohlomong e seng le fihleletse bakeng sa gore re bone e etsa halantho eo.
2: Se seng se fihleletswe ha jwale boholo ba dingaka le ba profeta ntho ye kgolo ke uikamahanya le ba science. Hobane jwale maphelo a rona a hona jwale a batla fapane haholo le maphelo a fetileng. Mme ka science ke temo ba tlo batlang hore ba tsebe hore na meriana ena e re batlang ho e beya dishopong ana e dingweletswe. Mme ntho ye nngwe e kgolo haholo ke uikamahanya le bana be re reng ke ba hasapra. Hobane ke ka bona fela re ka bonang dintho tsenana tsa Africa kapa yona meriana ena e fihlile mabenkeleng mme e le hantle e le boleng e tshwanela hore mo mamedi kapa motho e mo le e mong a ka e sebedisa ntle le hore a kopane le ditshitiso dife kapa difeng.
1: Mamedi ke tseo he ditaba ke utlwa ke ratile beke yena mamedi tlo etsa hore re ithute dintho tse ngata tse fapaneng haholo re shebile meriana ena ya rona ya setso. A re shebe mohlomong taolo ya dingaka tsa botshaba haholo ba tswang dinaheng tse ding bongata ba bamba ba meriana o tla fumana hore e ya fodisa. Ho thwe e meng e tla be fodisa bo dintho tse sena le HIV. Ebe le sebetsana tswang le ditaba tsa mefuta ye bakeng sa ho tlisa lesedi bathong.
2: Ntho ya pele Ms. Bongile ha hona moriana o fodisang mafu ohle. A holo ha re ya re shebane le yona taba yenana ya kokwana enana e re buang ka yona. Che yeno no re se re beile ka tlase ho megahlo yenana e sebetsanang ha mmoho le seponisa mmoho le bona ba sapra hore ba tle ba shebe dingaka kapo bona ba ipitsang ka hore ke dingaka ba tswang ka ntle ba tlalehang ka hore bana le miriana e fodisang mafu a tshwana le ona ana a kokwana hloko ene seng re buile ka yona e leng HIV and AIDS. Mme ha jwale ha re soka be rona re fihlella ntho e jwalo mme le ba ka ntle re ntse re hanana le yona mme se re beile matsohong a sapra le seponisa hore ba tle ba dilane ha mmoho le megahlo ya dingaka le ba profeta hore ba shebane le ntho ya mofuta o jwalo hobane e ka tswa e le thetso ho duma setjhaba sa rona.
1: Mamedi ke eo hetaba o ikutlwetse ho tswa ho setsebe ke kopa re se ke ga iphumana mamedi re fitla boemong bo ntseng re thetswa ke batho empa hona le tsebo e ngotsweng fatshe e tsebahalang ya semolao ka miriana ena e fapafapaneng. O buile ntlha ya bohlokwa malesedi ya hore le lokela hore le hokahane kapa le ikamahanye le sapra. Le etsa jwang bakeng sa hore le lwane bakeng sa ho thibela yona meriana ena e sa ikamahanyeng le sapra. Ke eng seo le se etsang ho ema ka maoto? Hoba hosane ntho ena e be ya lona ka mosing. Dingaka tse tsebang tse rutuweng tse keneng sekolo ka meriana ya rona ya botshaba. Le etsa jwang hore le lwane hore sapra le yona eme ka maoto e lwantse dintho tsena tseo re di bonang di tletse mona di rekiswa qetellong batho ba bo rona bašwa.
2: Ntho e kgolo haholo Manbongi ke ya hore re tlamehile re be re tsitsitse rona ke ntho ya pele re le dingaka le ba profeta. Re be re ingodisitse hobane o ka se ho sapra empanyaneng o se ka tlase ho molao. O se molaong wa hore o ka ba jwetsa hore na ba tlamehile ba etseng ba se ke ba etsa eng. Mme re tlamehile le rona re be re dutse ka tlase ho dithupello e leng di-workshop kapo dithuto tseo e leng hore ha re ya re lo bua le sapra. Sapra e utlwe horeng statement sa rona kapo dintlha tsa rona e fela e le dintlha tse matlafetseng tsa hore le bona ba ka ema ka maoto bakeng sa hore ba re thuse hore re emeng ha mmoho bakeng sa hore dintho tsenana tseo re ileng ka tsona ho bona di tswele pele. Ee, moratuwa.
1: Ha re tle ho e nngwe ya ntho e ke tsebang hore tlo etsa boholo ba batho ba ntlhoe. Ya hore o tla fumana bale mang le mang o sa tsamaya reka malapiana a rona a botshaba o ithekela difaha o sa Kenya hosane o sa butse thomono o sa ibisa ndomba a tsebe le rona ndomba e bolela eng ha o so ka dula fatswa mmotsa dipotso hantle hore le ntswe lena ndomba le tswa kae le yena ha le tsebe re etsa jwang ka batho ba jwalo.
2: Ho batla ho le boima hore o ka supa motho yeo re reng yenwana ha se ngaka kapo ha se mo profeta. Empanyaneng ha o kena ka mo wa sebeletsang ka teng ntho ya pele yo tlamehileng o ifumane ke certificate se bontshang hore motho yenwana o tswa thupelong
1: tsara hona mo tsara hona mo mo mamedi ha o kena hanga ka yeo ho tshwanela o ba le certificate ke lisa pampiri o utlwe mamedi ntho e tshware hang yeo bo jolo ka kae le kae fela le dikgwebong tsa rona re tseba hore ha o kena hore kgwebo yeo e dumeletswe o tshwanela o bona certificate le dingaka hona jwale bo emombo re phelang ho bona ho tshwanela ho ba le nna nka ba ka botsa ke sa se bone go mogotsi pele o nhlatloba certificate se kae
2: wa tshwanela moratiwa goreng o bone certificate seno no ke sona se tla o fang godiso ya hore ke se bakeng se ne pahetseng mme ha o sa se bone ka nnete o se so tla bona fela hore na hantle le buisana di uisa kae mari ke le tshwaola pele le tla o bontsang hore chehe ke kopane le motho ya ne pahetseng tsa tsena ka sheko
1: ntlenya buitswaro ba sebedisi ba miriana ena ya rona ya setso ke bua ka ntho ya buitswaro o baneng o tla fumana hore ei batho ba sa itshwere hantle batho miriana ena se ba isebedisa bakeng sa ditakatso tsa bona tse foresighting fumana hore hona le jana na how nahana motho ya ile mo kreste ere ke re mzalwane ka o tlo ha aba sa rata miriana ebile nga ere tse ka ibitsa miriana ke re ditlama ho baneng o utlwile hore setlama sena mangwe la sesebedisa ho etsa ntho e
2: itseng e fosahetseng
1: empa ditlama tsena e le rona nna ke setlama o setlama le wena re tsa jwang bakeng sa boitshwaro ba batho bana ba etsang hore lebitso la ditlama tsa rona tsa Afrika di senyeng
2: boitshwaro a o se bongile ke botshwantsha le signature ya motho boitshwaro ke brand ba motho jaanong ha o le ngaka o le mo profita ntho e kgolo ka o fitisa ke boitshwaro boitshwaro ba hao ke bona bo hohela motho ke bona bo fa motho godiseho ya hore ntho ya tlileng ka yona ho wena ka pontho ya ka yang ho wena ka yona o tlo itshwara jalo ka motho ya professional go bane boitshwaro ba hao bo mofa le ha ibenya ne mohlomong o se 100% mare bo mofa tshepo ya hore ka mo a itshwereng hantle ka teng ke a dumela hore le seo ke tlang ho mojwetsa sona ke ya ka le yena mme ntho enana ke signature me boitshwaro ke engwe ya dithupello tseo re fanang ka tsona haholo hore jwang kapo jwang ha o lengaka kapo mo profeta e ba le boitshwaro bo botle hobane ke bona botla o bulela mamati botla o bitsetsang le batho botla meileng o ba thuse
1: re ke tlole hanyane ke tlole boitshwaro ke tle ntleng ya bohlweki ke o shebile mamedi ke itse wena ke moratile a feta festereng bana ke re se re le kamponeng ka mo ke moratile a feta festereng ka mogwa o a le motle ka teng e bile ntse ke mojotsa ke re mosona wa hao jwale se ke na le mona ona ona ke a tsamaya ke le o reka o motle mamedi o hlwekile gore bohlweki ha o tlwa dinthong tsa rona tsa tshebediso ya setso bongaka bo profeta ba rona ba botshaba ba rona hangata dinalo amahangwa le lififinyana le bohlaswanyana
2: ha ho
1: e bohlokwa jwa ntwa bohlweki
2: bohlweki a se bongile ke bophelo motho ya hlwekileng ke motho ya phetseng hantle ke motho ya ka qobang dintho tse ngata tse lona neng ha di a loka jwale ha holo ha o le motho wa moya o lengaka ka pomo profita o tshwanetse o hlweke go bane motho ya sebetsang ka moya o dula mo hlwekileng teng mme moya o hlwekileng o gone ho bitsetsa dintho tse ntle tse tlatlang bophelong ba hao o tlamehile o hlweke ka tsela tsohle lebaka ke go bane o sebetsana le batho mme motho ya sebetsana le batho jwalo ka ha o le doctor ka pomo profita ngaka o lo tshwarana le motho o tlamea o be o hlwekile o ka fumana horeng ha o sa hlweka wena ko wena o ka kudisa mokudi wa hao sebaka seo o leng ho sona ha se sa hlweka ke sona se ka kudisang mokudi wa hao jaanong bo hlweki ke bophelo ka bokgutshwane a o se se bongile
1: mamedi ke kopa o ntumelle fela ke ye mabenkeleng ha ke kgutla mabenkeleng re tlo qetella ditaba tsa rona ke na le moeti wa ka kajeno mamedi yena ke re tshedisitswe malesedi ke rata lena la malesedi ke nana re bitsane ka lona o fitlhela qetella interview ya rona re ba medike ka mona fela ke a gotlhe
3: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng
4: Kepato, kweli yao kitika buitelo baba sadi, maholo gina ditukelo tabatu ka ufela, banimbate letu kasa khetullo. Mele sedi FM, lepai misa miho ya sebiti sabona. Kimu lelwa.
1: Ere mamidi re tswele pele le malesedi. Re buile ditaba tse ngata mamedi tse amanang le bohlweki ga bua ditaba tse amanang

0: ntho e ka e re lokelang ho ietsa bakeng sa hore re ba tshepe hape ho ba ne ba bang ba batho ba ile ba re thetsa ba re qhala malapa a rona ba re qabanya le metswalle ba re qabanya le malapa a rona le tloetsa jwang ho gutlisa tshepo yane eo re lokelang ho ba le yona rona re le bakudi dingakeng
1: okay le kunotu ke tlenga ile le kunotu le kunotu ke engwe ya dintho tsa bohlokwa haholo dipakeng tsa ngaka mo profeta le mokudi hobane ke tshepo ye kgolo seo ke se buang ha ke na le wena se tlameha se be se fella ka hare ho phaposi eo re tlabeng re le yona kapo le ha ebe re bua founung di felle hona mo langa ka ba le motswalle wa ngaka kapo wa moprofeta ha ke a tshwanela gore ke iphumane ke shirile taba ya hao le motho e mong mme ka tsela ye jwalo ke yona tsela yeo re bolokang botshepehi ka yona bathong ya gore lekunutu ke ntho ya bohlokwa mme yona he re dula re itoboketsa ka mehla re ruta dingaka le baprofeta gore ha re duleng re bolokile lekunutu gobaneneng taba tsa motho o tlile go wena ka tshepo mme boloka tshepo ya hae gore a tla gute le nakong e tlang a tlo leboga kapo mohlomong a utlwisetsa ye mong gobane o motho
2: yeo re reng go rona ee wa tshepagala
0: ke kopa fela re phete we phete hape ntho o e buileng yeo tlwa qalong ke kopa o e phete hape gore bamamedi ba iutlwe
2: ke hlalositse ka tsela ya gore ntho ye kgolo re e bitsa ka gore ke lekunutu lekunutu ke ntho ye bohlokwa pakeng tsa batho ba babedi gobane ga o tla go nna ka ntho tse fapane e ka ba go monate motlholo mong a o se se bongile ke ne ke tlo o jwetsa tse monate le a dika tsa ba monate ke tsaka le wena di felela go nna le wena le ga e be re sebetsa ka difounu matsatsing a jwale re se re kgona go sebetsa le ka difounu taba yeo ga e felele ka gare go founu jaanong ke lona lekunutu leo re le bolokang la mamedi ha tlile go tlo bona ngaka kapo moprofeta mme re gutla ka nako tsotlhe re boeletsa taba ya teng ka gare go di-workshop kapo ka gare go dithuto gore ithute go boloka ditaba tsa mokudi wa gago
0: mamedi ke tseo he ditaba tshebeletsong ya lesedi ha re phethela keletso eo o ka e fang dingaka tsa rona ha holo jolo ka re tlokena baking ena e bohlokwa ha kana kana ke eng dintho tse bohlokwa tse ba lokelang ho ithuta tsona tse ba lokelang ho di tseba ka bakudi ba bona tse ba lokelang ho di tseba ka meriana ya rona ya botjhaba ka kakaretso
2: ha re phetela manbongi le ba mamedi lapeng ho dingaka le ba profeta dintho tsa pele tse o re tlameileng re di nkele hlohong ha holo ke ho ingodisa le banana ba SAPRA le ha o ka ba ka tlase ho mogahlo mare etsa bonnete ba gore o ingodisitse o na le lengolo le o pakagatsang goreng o thugopeletswe mosebetsing o o etsang ntho ye nngwe gape-gape eo re ka ra buang ka yona ke ya gore ga o le ngaka kapo o le moprofeta a ko itlhaise ka nako nngwe o etse di-workshop o rute batho ka ntho ye nana eo o leng go yona o seke wa ikwalela ka yona mme ba tla ba le tshepo le bona go wena ka senana seo o sebetsang ka sona ke ntho e botlhokwa gagolo enonoge mabongi mme gape-gape re gotlhe gape re tle tabeng enana ya gore ga re batlisitseng ka tsa science gobane jwale nou jenana re na le batho ba di-high blood ba ditswekere yeo e leng gore nakong e fetileng e ne e le seo ke tloa ke fa motho moriana wa go gapa a thi motho enono o na le tswekere ga a tlameya go gapa ke tloa ke phatsa motho a thi ke motho wa siki e leng goreng ga a phatsitswe leqeba la gae ga le fole mme dingaka le baprofeta ba tlameile ba ikamaganye le ba bophelo bo botle gore ba tseba gore na ga re etsa dintho tse jenana re ka beya mokudi wa rona kotsing go le go kae jaanong ke tsona tse bohlokwa gagolo tseno tsa gore ga re kenyeng di-workshop kapo re ithuteng ka bobatsi gore na re ka etsa eng go boloka bophelo ba bana ba rona ba tlang go rona ka tshepo ya gore ba tlo fola
0: malesedi ke lebile gagolo buisana le wena moratiwa wa ka e ba momamedi a batla go tseba gagolwanyane ka tsena tsa bongaka le gore a ka o fumana kae
2: Mamedi o mfumana dinomorong tsa 0744-534-701. 0744-534-701. Nna ka bodulo ke botshabelo section D. Mme he malesedi ha feleletse ke makhosi, ke moprofeta, ke motataisi semoyeng, ke morarolli wa ditoro, ke sene sa pula.
0: Wow, jealous down mona fats.

0: Se ke lebuile ha ho lohle lerato la ka modimo o hlonolo fatse mosebetsing ona wa hao a o hudise ke re ha ke tsebe nang ka reng mahlonolo ka ofela a o atele mosebetsing ona ke a tseba se mosebetsi o bobebe
1: ke lebuile ha ho lo ke le ba le CDFM le mo ifohle ka mfa monyetla wa ho ba mona ke lebohe a o se bongile le wena ke lebohe mamedi ka kakaretso le nna ke lebohile ha ho lo modimo kgotso a hlonolo fatse lona hai bogotsa
0: a simo ye o batho ri a leboha mamedi ke mo re fellang teng ka lenane wa rona re ne re shebile miriana ya rona ya setso jolo ka re tlokena bekeng e o mamedi ka yona e hlwaileng e le beke ya ho hlokomedisa batho ka ho hlokomela ditlama tsa rona le tshireletso ya tsona me nane o lena ne le hlophisitswe ke tshediso ramatsie a le hlophisetsa SABC education enriching minds enriching life
2: Labohlano.
0: Ere hema medie re tlo ya ditabeng tsa ho raya le shumele motso mong kenke pina e monnate. Ei. Ya, mamedi ka jeno a ke sekolo ka jeno ke a ujetsa. A se fe, how to sekolo a se fele. Ho bua ka ntwe tswanang le yena. Ere kenke Flash Cortez o tsama ya le shashi Buntu Band mo le skoon pampire bare ke a nyala.

0: ele shumele metso emehlano metsotso ka mora hora ya le shumele motsomong re kena mogahlelong wa qetela wa lenane wa la hao la itlhabolletse beletsong ya lesedi me mamedi ke qadile mogahlelo wa rona wa pele ka pina e monnate ene tla ka mtuduzi ncube a tsamaya le fanatic sa bare dx yami ka onkela fro ka tsamaya le stapora bare mabana baka ke nako he mamedi ya hore re utlo rena ke mang ya holanka jeno re tle re moetsetse letsatsi nomorong ya 086003084 kapa 0797585066 ere mamedi ke qale ka mona le Sedi FM dumelang
1: hallo sibo le kai
0: ke a phela magati wa le kai
1: re tele ratola ka sibo ere ke ka mane ne ka Kendisa hohola mkubunye mwetla kamono Yanake mapaballo Muntigi libuso Kire hohola osu akhale Onele leta sile monati Okutala kiki online mkhorosika Bezvater
0: Kile builele gato laka leta sile monati le huwe na utwa
1: Thank you my darling
0: Asimo uhe Lese edia fam jumela
1: Hello Anziza
0: Hamu natile kai
1: Ute mkai and your matuche
0: Hamu nati
1: Batsinye na hohula baba bedi mane matati ene thaba chicha. Hohula le rato mahase le murunwe mahase. Ke re ba hohula ba bona ndi mo tedi ntseng a tana. Ba kopelwa ke matibelo le anya ke profile. Thank you auntie.
0: Ke lebile ha hohula matibe. Le sedi dumela. Mama di khotso.
2: Hi swash le kai.
0: Ha munati le kai.
2: Hamnati bongi bongi re ke ka mane ka go bele go le la thunya go hola nko sina tjase swa re papa ke le no tsapo ba ga hola a bone le motho nga tang go sina ti be ke ka bona ka mo ka go bele go hola kholiwe la bo tshu kholiwe la bo tshu hola hola o bone le motho nga ta a o smoelo le no lulamile ba go hola le go le bone le motho nga ta o bo hola kuni o ska sonta kuni khathaza urula ka mane ka Bellefontaine ka mosebetsi tsu ka mona ka Bloemfontein Sigaspark ke ga hola hola bone ke motho ngate ba go kwa kopela ke Paulina tsikhele ka mona ka Bloemfontein Hospital Park ngwana na go le la thinya ke le bua tsena ga
0: sports ke le buile wena ngwaneso le sedi dumela
3: boshi le kae ngwana
0: mme sa tlo jo ngwana ngwaneso
3: amna die le tsa tsinla ka jeno go hola bophelo Chabalala le aha o kopelwa ke nkgono wa hygiene ka mo midrent ke re a hole ntate modimo a mopate o ba bolotsana
0: ke le buile hle le gatolaka
3: ba tsile mona te le gatolaka
0: ha se mo hele sedi hello
4: bonji
0: o sapuzo o sapuzo
4: ha ke ne bo wa sa bonji bonji tsabana tsonya na ya le sedi FM o mpeise moyeng go tlotsa nne sa le fatse Moi ke tsantse nya na tsebele tso tshubwa ka tsebele tso ya lesedi ya FM e ditumantu ha ha se ma shume a mabedi a metso e mine e tsena khumulo lesedi ya FM ke mulena wa rata wa lena yo number
5: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forong SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
6: Data bolile ho le sedi FM
0: ke re ke na go hema media hore ke utlo rena di makatso folotsi o re tshwaretse di fingna neng la rona la imatlafatse rato la ka
7: tumela le kai auntie
0: hamonate le kai
7: hamonate ka la bohlano le
0: ao le futhumetse
7: e wa bona ka ntso ntso yo handle
0: ah na go ntse hlere Ho chisa.
7: E re sa ka nna tla gentse. Re
0: phuthulugile. Ka re tobotse.
7: Ke lebohile haholo Aunty Zamo, mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM, le wena ke sentse ke o dumedisa. Kajeno ho imatlafatse re fumana hore Fidel Adams, moetapele wa National Coloured Congress, o ntsa tswela pele ho hlongwa dipotso komishining ya Madlanga. Mme tse ding ke tse reng letona la thuto profinsing ya Gauteng le Bogamaile o ngongorehile ke dintho tseo ba di fumanang dikolong ka hare ho profinsi ya Gauteng. Ka ho le leng, re kgweding ya basadi me foundation ya Edgar Lekgwale e tswela pele ho tlotla basadi ba tlisitseng diphetoho Afrika Borwa. Tsena le tse ding ho lena le imatlafatse ha nka morao ho ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi. Ke lebohile ho Lantisa.
0: Ke lebohile lerato la ka.
7: Mafelo a beke a monate.
0: Le wena fela jwalo. Ha se mo mamedi ke metsotso e mashome a mabedi a na le motso le mong ka morao hora ya leshome le motso mong 086 0003 84 079 75 8 50 66 babedi ke mo tla mphumanang teng ha ibe ona le motho ya holang mamangani bonki ka jeno ho hola mpaballeng dipholo ke re hola motlong o kopelwa ke Manthabeleng Mabote ka mona ka Matatiele are o morata ha holo fela ke mang hape mothimong ya holang wa bohlokwa ka jeno ho hola Mathakane Salomane Mathakane Salomane o ka mona ka tlokolene o kopela ke moradi wa hae Thakane bana babo le ditlongolo ba re a hole ka tlo le mahlonolo ditle di muatele re ya leboha hle hola wena OC Mathakane Salomane hola magatu wa ka bona dilemo tse ding tse ngata ngata mamedi re re tle ka mona ka di voice note ng rutlo rena ke mang ya hola
8: ngile ke mathokomelo nyetsane ka mona ka di dine ke kopela khotso sithibe ka botshabelo west ke mangwane ha ya reng a hole a bona tse ngata mo gata ka big love.
9: Hello mama ne bongi ho tswa ka mona ka kanana ho hola Tlhalefo Sobi wetsa 4S. Ke ra hula bone tse dintseng ata. O kopelwa ke nkgonela a ipulane motsepe ke letsatsi le monate Tlhalefo.
10: Bongi ke general ka phiro tona. Ke hudisa junior moloi ka Heidelberg wa hula ke ngwana mafala moloi. Ke goetsa le molemo tse ngata ke ra hula. O kopelwa ke ra ngwana ka phiro tona. Ke nna general. Ke re thank you Bongi.
11: Hi spo shukai ke teng ka se go petse mtswala wa ka khazwa ka lempande sa mtsweneng go kupelwa ke msela mtsweneng ka mona ka kwa Tshema Springs ka leboa.
12: Hi spo u bua le Mathapelo sheleng ka mona ka Sebokeng ka shekolena ho hula queen ke kupela queen sheleng hle ke ngwanaka ke re ho yena happy birthday o etsa 15 years ke re abeletsatsi le monate ke a leboha hle Sbosh
0: ke a leboha mogatu wa Sbosh dumela ka jeno ho hola maletsatsi Thejane o ka mona ka Melody Vision ya ke re abeletsatsi le monate haholo la tswalo o kopelwa ke Mamusiwa Modisa Yesi a renga hule a bonetse ding tsengata ngata.
13: Morning, Bongi, le kae hamana tirete. Today ho hola ntate wa bana, molekane wa ka, mashini wa papa, thotsohle. Yena ke lepile David Flyman, ho bula mutsabi mo Bloemfontein, ke re ntate modima lo re bolokela yene. Khalele la palohle, re mo rata pap. Thank you Bongi.
14: Madume Aziz Bongile ka jeno gola CVM buyeye ale qualifatse la Bramfisher so wethu ke ra gola gole a itumela letsatsi lago o godisiwa ke George Machailwe ka mo Durban ke a le bo Aziz Bongile
0: ha se mo he mo medi mothemong hape ya hulang ka jeno ke yenwa ka mona dimela sibongi ke kopela rangwane wa bana e wa hula ka jeno ke zweli ndungwane o dula zone 17 sebokeng tsale ha wa ipolela na o mang o ke mateboho mtungwane sebokeng o batho ha hulehle a bone dilemo tseding tse ngata ngata.
15: Hello, hello, hello, Sbosh, hello, Hesidia, how do I feel? Sasin Lena Jacopa, who is a Chanaka, Cananello, Mokanya, Nakamuna, Kamutsung, Mokolo, for the photo, ya hula, Tazilaga, Shinaki, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula,
16: hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, ba go pela ke a botlolo a phomolo yena ma ke di ketso ma le joane wala wets
17: ice bosh le les bosh go ntse ke kopela ma fahla mo ongwe le mo ongwe nyana bana ba se magala ka mane ka matlhantse ba kopela ke se ma ba les bosh
18: ice bosh ke ne ke kopela tsatsi la ka latswa les bosh ke a hola ka sonta ice bosh ke re ke ho la tete modimo a mpate mahlonga ba dira le balolo tsana Sbosh ke ho le ke holela bana ba ka Sbosh a ikopelang tsatsi la hai ke o sike ka monakanya ka longa la Andre Sbosh tango
0: ya u batho hula hlengwane se bonele motseding tseng ngatangata dumela mangwana wa mathuke ke kopela moraka karabo sithebe o etsa dilo motse hlano ka jeno o kopela ke mme wa hai bosehla e mapu Mapulosi. All right. A hule hle mshimani wo waka. A bone dilemo tse ding tse ngata ngata. Kapa ke ngwanana ha se ke re karabo ke mshimani tse. Fela e ha hule ngwane wo waka a bone dilemo tse ding tse ngata ngata. Re mamedi ke bone hore na ke mang hape ya hulang ka mona. All right. Okay. Kienwa mona. Dumela bongi ke kopela lehlohonolo lebesa o lesotho peka ha magaketsa o kopelwa ke nkgono wa hae e le mmogo kopung are a hole a bone dilemo tse ding tse ngata ngata o bathung ha ba hule hle ba bone dilemo tse ding tse ngata ngata
19: le ka mangano bongi ke kopa go pela ngwana ka lenna hleka o ya hola ka sonta a ke dintle sibaya o ka thembisa ka mo ka mfihlweni o kopela ke ntate wa mo upa sibaya ntse ke le mo sebetsi mo dintokontoko ke ga keteke ha monate ka sonta wena Sbongi ke a leboha mamangane Bongi
20: dumela tulubebi ka je kolena ho hola ngwana rona ya ntlatlamang Pitola ke mapule ke moradi wa madibong a nyalwa ga gutlane ha ole mogatla ha ole ke a leboa thulo
21: mamane Bongi dumela hlena ke kopela botshelo maruping wa hola ho sane ke gabe le dilemo tse ngatangatangatangata a gole ngwana ka wa ngwanana ke a mo rata ke nkgonae ka mona ka matlwantlwana
0: ke le buile nkhono ya le bohahle o batho ngire he batho bana bohle ba hulang ke hle ke bankele pina mona kena Miss Prue Black Diamond Loyiso Sisi Lisa Lasos bare sondela
22: it's legendary.

na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya

ba kena bana bana ba kena ba sentse ba matha ba kena ba sentse ba tlola tlola ba ra ehle ba rona re batla utiane rona re batla tutso mo down re batla ntate tutso mo gara rona ke nna mo tsebang thotse wa dietsang o na le ngwana a tshonjwalo dumela motho e motle

Itse wena hana ko ye metsena tso hle di sedilu kile ha o le mmile mmono ke rata o bua le wena e bile ke rata ho kopa hle hore o hlomphe melao ya tsela ke a ho kopa hona jwa le jwa lo ka ke bua le wena hlompha melao ya tsela tseba hore tsile mmono a se wena o le mongwe batho ba bangata ba hloka yetse mme bile ba tla nne ba hlokahale ka tsela yeo re khannang ka yona ba bangata ba hlokaetse mme ba bangata ba tla nne ba hlokagale ka tsela e o re kgannang ka yona lebelo lebelo go se hlomphe melao ya tsela go se kgore go se bele ga ona taba lo rena o tsama jwang mmileng mona ka tsela jalo ke a o kopa gona ka jeno ke re go wena kolo yeo e palameng ye o e kgannang ga e tšhate ko itšhadise le lori eno ga e tšhate matsatsingana re bona gore dikolong tse dingwe ba se ba buletse bana gore bana ba ingodise e re ke ipheta gape dikolong tse dingwe ba buletse bana gore bana ba qalelle go ngodiswa ba kgonang go ingodisa bana ba ikela ga ke tsebe wena motseng wa heno gore na mo o phelang teng mo mamedi ke batla mo wena o phelang teng gore na se le qadile go ngodisa bana bakeng sa lemo se e tla nna e re ke iphete ke kopa o ntetsetse o mpolelela gore motse mono mo o dulang teng nna le se le qadile lona go ngodisa bana bakeng sa lemo se tlang kapa ke mona Gauteng fela moo go butsweng gore batho ba ingodise ba ngodise bana ba ngodise le ditlogolo tsa bona ke batla go tseba gore na wena momamedi e motle momamedi eo ke mo ratang o kae e re motsotsong wa jwale ge ke tle ke qalelele ka mosebetsi wa ka jwale gobane ke bona ga ba kuke ya ka ntse e tsamaya mona ke bona ga ba kuke ya ntate motaung e tsamaya ke tlo tlhaa ka mane ka bo Bothaville empa ke a tsa gore nako eo ke tlang go tlhaa ka yona ke e fenga ke ne se ntse ke itseo ntate mokete a tle a itlhophe dumela momamedi eo ke mo ratang dumela momamedi e motle e re ko feng wa dipina ge tseo ko o tshwaretseng tsona ga ntse o itlhopha o itukisa mme potso ya ka e le potso e le nngwe fela nna mono mo o leng teng le se le qadile go ngodisa bana na

0: Re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi a nama ya kgogo, di chipsi tse kgolo tse pedi le mini loaf tse nne. Tsena tsohle ka 159 ka, boloka 75 randa. O ka banna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 liter ka 5 randa ka. Re rata ho fasa le rona. Bohlanong lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Ke o taba. Ere ke tle ko ba le molaetsa kwano. Ho na le molaetsa o ke batlang ho balla ona. Mme molaetsa ona o bua le wena. Ke nako ya jackpot ya loto. Labahlano lona lena, monyetla wa ho hapa jackpot ya loto. O lekanyetswa ho milione tse 110 million. Ke tjhelete ntho 110 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme le wena o ka nna wa ba mohlodi, 110 million. Ako shebelle ketsalo ena. Ha o hula dinomoro ka kotlolo la botlhano lona lena, horeng ya borobong bosiu, 9 o'clock, SABC. O ka ba e mong wa boradimilione bo mmadimilione. Horeng ya borobong. Ha! 110 million. Ei, ka nna e ba wena. Radimilione. Wena ke bua le wena. Lotho ena ke yana, ha? Papadi dingata. Menyetla e mengata. Dimilione tsona dingata. Ke bona re tshwere 110 million. Di bapadi di tlameha ba le motse leshome le metso robedi kapa ho feta moo. Bapala ka boikarabelo. National Lottery. E tsamaiswa ka molao ke se Zekaya. Ke a feta mono he wena motho e motle. Mme ha o ntumella ke fete ke o butsitse potso. Nomora mohala moo ke leng teng ke o 086-000-3084. Ke o fa nomoro hape 086-000-3084. Lona metseng ya lona, makeisheneng a lona, ditoropong tsa lona, ditorotswaneng tsa lona, na le se le qadile ho ngodisa bana na? Mona Gauteng wa tswa ba ngodiswa ka marangrang. Mme ngodiswa bona e tla kwalwa ha kgwedi ya borobong e hlola matsatsi a mane. Ke botsa wena, wena ya mmametseng o le Philippolis, wena ya mmametseng o le Smithfield, wena ya mmametseng hona jwale jwalo ka ke bua le wena o le hodimo mane Harrismith, wena ya mmametseng o le Mgungundlovu, wena ya mmametseng o le ka mane ka Mtshezi Escort, wena ya mmametseng o le ka mona ka Newcastle, nka o lebala jwang wena ya le Nqutho, ya le nka Volcroso, ya le nka Memele, ya le nka Cornelia ya leng ka Friede. Wena mona sa Solomon mpolele le se le qadile. Wena ka mona ka Afandabale Parker. Na se le qadile ho ngodisa bana. Feriena Khenga le se le qadile ho ngodisa bana na Kempton Parker. Mayor Tona. Eh? Mpolele sentse le isa bana. Hobane di bakeng tse ding ba butse. Ela, ela, ela, ela. Nka le bala jwang banna ma teachereng. Le qadile na. Nka le bala jwang Kokstad e tutswa Mthatha ke tswa le gona hey Limpopo mo dumela ka moka Limpopo ha skororo mo khotso mo ha skukhuni mo le se lekadile ho ngodisa ke nka ba mamedi ba ba raro ka papa ba ke batla ho tseba hore na le sentse le ithlophisa ere ke nke mo mamedi o mo mamedi ampa arabe se o ke se botsang mo mamedi dumela khotso
2: a ga ntse se tsitse
1: ka ka le bo mme o le tsa o le kae
2: le sa ke le mothema
1: o le thema Hello Tema. You may la Tema. Kalebwa Tema Springs. Hi, hi, hi. Una mishwane ne kenali ana skolo mono. Le ausi ne kenali ana mono has follow she. Kalebwa Tema. Hakibuile luena. Mumba medi umoye mwana jwale kotso.
3: Dumela ntate thuso.
1: Dumela ntate.
3: Ntate thuso founele ke le mona motseng wa Mokwallo Frederfort. Ntate thuso ke na le bothata ka
1: ha o songo di sibana Mokwallo Frederfort ke a leboha ere kutlwe mo mamedi e monga Mokwallo Frederfort hello mo mamedi
3: dumela ntate masitu ntate wa ka
1: dumela ntate
3: eh ntate wa ka re ke tiro ba mo di sa se bana ba le mo se tlanta ntate mo tsa u se ntate wa ka
1: wena o ka o ka
4: ke ka mona ka Gauteng ka tema setung ka ke ntse ke tsaka ka tema setung
1: ka le bo ntate wa ka re Gauteng mona yena o sa qetile ngo di sa ke kopa mo ma di o mpolelle gore na ho so ho le jwa metseng ya lona bana ka dilo ba ngo di sana hai mo ma me di khawile mo ma me di dumela khotso
4: ke ba tau
1: dumela ntate
4: ke ka ntate wa ka
1: re aphila le kae ngwana mme
4: Hey, Kapan, come a fatally feeling. I saw what you saw. Seven hour of a time, you want to send them down.
1: Hey,
4: you need a sort of wall of Finan.
1: Impact, but why did Bayaya Hungodi Sabana?
4: Eh, Bayaya and Tatemita Hung, Tavaya, Walo, Baba Hungodi Sabana, and get back to Sally Colum, someone about one of Ayaga Troop on Kaskanaka, Waka, we are got Troop in Tatemita. So, the more this is one of these sort of wall of Finan.
1: Ho fina na tla bo kwa ra ka le ba mafahlane ntuelenga a go tlo monate jwang ha motho a mametse seale moya a araba so seale moya se se botsang ke botle bile ke tlompo ena e kholo ya o hlompha mosebetsi ke re keng ke bo mamedi mong kwano go bane keng motaung o botsa re bana ba ngodisitswe ke tla o fa karabo mo mamedi o moyeng hona jwa le dumela
5: go ka tlhokomela
1: ka le bo ntate o le tsa o le kae
5: ke
1: ntse ke go bua ka tsone ha wa utlwa hallo ho hanga mo mame di dumela khotso hello le se di FM ke na le wena bile ke a kwala jwa le ba ke batla o ya pineng dumela
6: dumela sebata
1: dumela mme o le tsa o le kae
6: ntate mta o bua le mtsidisi ma go peka Senegal
1: ke le bo mtsidisi
6: eh ka mona ka Senegal ke bone ntate mta o sentse go ngodisa le ka ithatseng ka mang ke bone o sentse ba qala ngodisa
1: eh
6: ya sebata
1: Ha ile re ho so le jwalo le kope batswa di ka Senegal ba tlenne ba qalele ba ile ngo di sa bana ba bona hobane ha ba ngo di sa bana dikolo di se di bulwa hona le ntwe ke tla bua ka yona hona jwale ke le bua tsidi o ha marope ka Senegal ke motso monyane ke motso motle ha holo ha o feta ka mono ka Senegal o ya jwale la pemano lo feta ka bopoloru a o fatentse ntsho ha bo Mike ka mara Mike jwalo so ya o ile o kena ka mona ka bo Bethlehem mo mamidie motle go bane nke botsa wa tswara hona jwale dikolo di tshwere mathata ka bana ba le montse le shumele metso robong mashume amabedi mashuma mabedi le metso emedi hona le bana ba ntse mba le sekolong me u fumana re baba mbabana bana e bile botata ba hore ha ba sebetse hantle dithutong tsa bona baba mbona ke ba kentsweng ka moranako ke batla ho hlokomedisa hore morao tjena ba se ba sheba dilemo tsa ngwana ha o sa tshwana le nako nyane ya rona mo re ne re kena le batho ba baholo teng hona jwale ba se ba sheba dilemo tsa ngwana ba tla mo kgutlisa ngwana hao ba re o sa le moholo hona le batho ba bang ke bua hona jwale ka ke bua hona le batswadi ba bang ha ba so isi bana dikolo ngwana bile o na le motse robong e mong o na le motse le shome ha so qale le o qala sekolong Ha so qale ho hanga so qale sekolong. Ha so qale sekolong. Me bana ba se ba qala dikolong ba le banyane. Ke a kopa. Hlokomela bokamoso ba ngwana hao. Le nano lena la jwale ke nako. Jwalo ka ke le tshwere e bile ke le mosuwe. Ke re wena hlokomela bokamoso ba bana ba hao. O ske wa dula le ngwana. Ya science sekolong a se a le moholo o ska wa dula le ngwana ya science sekolong a tsa le mo a le mo di le shume ha so qale sekolong le motse robong ha so qale le motse robedi ha so qale bana bana ho ya mane ho matric ba se ba ballwa dilemo Ha o sa tshwana le nako ya rona mono o tla kena o le ditedu-tedu o le jwang e be re kena sekolo le wena ntho di fetuile hona jwale ha o ka sheba bo matric man bana ba se ba le banyane bana ba se ba le banyane mme o tla utlwa ba re ho ngwana hao ha re o nke selemong sena ha re sa o hloka ha re sa o hloka selemong sena re nahana hore o tlo ye sekolong sa bosiu o bo utlwa bohloko o bo ka bohloko bona hore sekolo sena ha ba batle bana ba rona sekolong sena ba hloile bana ba etsang e be dilemo ngwana o sa le moholo ngwana o sa le moholo o sa bua le ditaba tsa batho ba baholo o shapa le bana bana ba bang ba banyane o hlorisa le bana bana ba bang ba banyane ntumelle motho motla gore ke ema bengkeleng.
7: Moratua, a kwa tlise ngwana o kwano.
8: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
7: Dumela tle diponkaponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata. Yoo!
8: Yoo, kelelonyana ya hae.

0: yetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ibile di planets ohle di kenyeletsa thuso ya baili ya 5000 rand. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Menyetla e meng o e bona e sa tla hole, e meng ke menyane. E ka ba batho, boiteko, lethabo. Ha di kopane di ka fetoha dimakatso. E ka ba tshusumetso e sa lebaleheng, e mading. Tshusumetso e kgonwang ke wena o le mong. Tshusumetso ena ke ya hao. Northwest University, it all starts here.
2: Gizara ya hao ina itlabe na le metsi a tshisang. Ha e ba batho ba bang bana ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong. O latetswe hape hobane diroboto ha di sebetse. Batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong. Setšhaba sotlhe ha se na motlakase hobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tšhelete e nyenyane. Jwale transformer ile ya tlhoma ka lebaka la ho imelwa. Se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setšhaba sa heno. Tlaleha botlokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
3: Oh, Lesedi FM. Me ke tla dula ntse ke tshokere ha o tseba hore ha o mosotho, kana ko ba fans ba ka sa robale papatso, ba jwetse nnete, bua nnete hore nna ha ke mosotho, ha ke no kgona ho bala sesotho sena. Ke a feta. Ha o shebana kometso tso robedi hantle pele hora ya pele. Ke rata ho leboha mme ke leboha ntate ya ngodisa ngwana ka nako. Ke lebo mme ke lebo ntate ya ngodisa ngwana ka nako. Hona le tabe nngwe ke utluleng hape. Kai kai. La ke ntse ke bala. Hore hona le sekolo. Se itseng ho ngwana a emonna. A ko eme ka thoko ngwana o na le lebollong. Metlale o dire o bile lebollong dikgwedi tse nne. Jwale sekolo sere ai kgweditse nne. Jwale ha o tla sekolo mona ko eme hanyane re se re tswetse pele ka mosebetsi. Jwale mona ho kopana eng jwale? Ho kopana setso. Sekolo le sona ke sena. Ngwana o ile kgweditse nne sekolong. Teachere le yena ke enwa. A principal le yena dithuto le tsona ke tsena dibuka le tsona ke tsena sekolo se etse jwang ngwana a etse jwang motswadi a etse jwang teacher a etse jwang e ba potso e kgolo jwale di a kopana ha di kopana jwalo di a thulana re tlameha ho etsa eng rona tshaba sesetso e mongotlare a engwane nwa ene le tokelo ya haire a ile bollong me ha khutla le bollong ka mora kgweditse nne ho ya kgweding tse hlano ke tokelo ya hae hape hore a ye sekolong ha re shebe ngwana matitjhere a sa tsamaile ho fihla mona mme o tlo kena le bana bana ke titjhere e feng e tlang ho mo ruta na titjhere tshwantse a kgutlele morao hore ba mo thuse ho tloha mane moo bana ba bang ba seng ba fetile teng ke dipotso tse ngata tseo ka ipotsang tsona. Dumela mothemotle. Dumela bo mamedi o ke morata. Ke dipotso tse ngata tse o ka ipotsang tsona. Empa ngwana yena. Ka o ya. Ka ditokelo. Ditokelo di tlare. Ngwana o tlameha hore a be sekolo. Sekolo se re. Re etse jwang ha kgutla ka mora kgwedi tse nne. Bana ba bang ba se ba ile. Ba se ba tswetse pele. Tla emehlano metsotso pele ho horam ya pele. O nkutlule he mo mamedikitse ho wena. Isa ngwana ho sekolong dilemong tse nepahetseng. Isa ngwana ha ho sekolong ka nako e nepahetseng. Morao tjena dikolo. Se di sheba dilemo. E tla ra hore papa ngwana o tla ba le modimo a shoma mabedi ba re eno a ka nna ya sekolong sa bosiwa. Lerato laka. Kile ka botsa Lavas. Ka re Lavas jwale mo ara ntate mtaung ke ditshepe tseo ba re ke ditshepe LR.

0: bona mme ba tswa bangata ba irata holopinena wa utlwa mshane sumona ha bina ro wa bina re leboa hle ba re ke ditshepe re leboa ha holo re leboa ha holo re selletswe ke motsotso go ya go reng ya pele jwale emong mo mamedi o a botsa jwale motau ngwana ha ile aba siyo sekolong kgweditsenne go etswa jwang a e o tla tla me ya hore a khutlele sekolong ke a khola ba skupile sekolo re he mna wena ka mona ka cosmo ngwana ha khutlele sekolong ha o le mane ka bo Limpopo ngwana a sa ya sekolong dikgwedi etsenne tse tharo tse kae mono ka mo ba sebetsang ka teng lona jalo ka batswa di tla tla me ya o sebetsa ka thata hore ngwana eno a etse sena se o rona jalo ka ma teacher re reng ke catch up lona jalo ka batswa di tla me ya o sebetsa ka thata hore ngwana eno a khone o fitlela mane bane mbabang ebe lona jalo ka batswa di le tlang ho bona hore na le mofumanela batho ba bang ba tlang ho mothusa ke sheba tsepetsa ka kwano a ke phamisa mahlo ho ra ke pele ena ke na kwa hore o ba lwe ditaba ho le sedi FM me hana ko ye metsena nna ke ta khutsa me ngona me a tlang ho mpalla ditaba lo o balla ditaba o tla o balla dihlo tsa tsona pele a ko ntumelle ke khutse
1: mo president Cyril Ramaphosa o bile le kopana le wa mphato wa hae wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa NPA nyatsaditse diqoso kgahlano le hlogo ya lekala la mautlwela. Komisini ya Madlanga e ntse e tswela pele mamela bopaki ba Fadiel Adams ho tsa dipapadi bolo. Dimamele ka botlalo le bolipi di a latela hang ka moramonang.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: Bakganni ba makoloi mosi o bonang ka pela gago ga se mosi fela ke lebota le teteaneng le ka thibelang pono ya gago ka botlalo mme la bega bophelo ba gago kotsing o seke wa ganna o kena mosing o tswang molong wa tlhaga o tshelang mmila o mogolo ka baka la pono e e fokolang o ka tlholeya go bona makoloi a emeng go fitlhela e se e le morago gagolo emisa koloi ya gago ka polokego gantsha mabone a temoso mme o eme go fitlhela go bolokeile go tswela pele ka leeto la gago Qeto e nepahetseng e ka pholosa maphelo a mangata go kenyeletswa le ba gago bona mme o bona hale marieng ana molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
2: antle fela metsotso e mashome a mabedi le motsho le mongwe ka moragora ya pele ga nako e emetsena ke a tswa gore ba bangata ba tswa jwa le ba dijong mme ke a tswa gore gona teng kwano motsemolo mona maboneng Gauteng nako ena ge o ka fumana diotla bumper to bumper e le masututsa ka masututsa ke a o kopa Teula lebelo, ganna hantle, o tla fihla mo yang. Ke bele hape kere, ke bone mosebetsi o motle, o basadi ka mona ka Sandton. O motle mosebetsi ka mona le Professor Nzimande. E le di professor tsa basadi fela. Professor tsa basadi le bana ba banana ba le teng. Basadi ba le teng mono. Botle bo bokalo. Banka science sena ba e kopanya. Le setso sa rona banka science sena ba e kopanya le tseo re di sebedisang ke a leboa bomme ke kgwedi ya lona ena basadi ke kgwedi ya lona ena re lakaletsa katlao le matlhonolo Voice Nova

0: ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood. Ge tari no more le thatamola di kitiki tsa di tro tse a gang UK49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo, betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi a nama ya kgogo, di chips tse kgolo tse pedi le mini loaf tse nne. Tsena tsohle ka 159 kha, boloka 75 randa. O ka banna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 liter ka 5 randa kha. Re rata ho fasa le rona, bohlanong lena fela, KFC fela, ho na le melawana le dipehelo.
2: Ke o taba ha re tloha mona re tla ya paleng. Motho motendano lena itsa re tloha fela ra qala ka taba ya bohlokwa haholo, ka taba ya sekolo, ka taba hore bana ba ithute, ba tlamehile hore ba ithute. Ha re batle bana ba fumanwang ba tshwere dithunya, dithipa, dilepe, dihamore le dikulo. Re batla bana ba ithutang, ba na le nako ya ho ya sekolong. Ha re batle bana ba reng ha nako ya bona gore ba fitlhe matric e fitlha be le gore wena motswadi jwale o a matha jwale go matha wena e ka re ke wena a kenang sekolo. Tshwantse o ye sekolo mehla ena ngwana o saentse tsena, o mogolo o saentse tsena, ke thibang-thibang. Ga re batle ba ika ke wena ya kenang sekolo e ntse e le thibang-thibang, qetelo so itse ga o sa ya sekolong seo. Re buile taba botlhokwa ya botlhokwa ka tsela e makatsang. Ha o ngodiswa dikolong e yang le le o ngodisa bana. Kgwedi ena Agostose ba ngodisa, kgwedi ya September ba ngodisa. Ora jana ba re fihla ba bula dikolong. Ebe le hore ntho tsa o di antle di lokile, o tseba le uniform ya sekolo seno, o tseba le sekolo seno ho batlang le principal ya sekolo wa e tseba. Ke a leboha, ke qetile motswadi a na le ditsebe utlwa utlwile. Ngwana a nang le ditsebe le yena utlwa utlwile. Utlwile. Ke a feta moo. Ke kene le motheo man, motheo teng ke kene ke se ke le matla haholo. Ke se ke le matla haholo, ke tsamaela hodimo. Ke kene mono security di kwae kwae. Ke kene mono security kwae kwae. Ereka. Ke a monyake ndwale. Ha ole tjena ke a palengwa e ratang haholo. Botsa maitsimbang thabiseng mo le lindi malindi ngwanana thewang ka mona ka phomolong. Phomolong ko kae ke ka mona ka Henneman.

hane nako bomamedi ya go tlamamela tshwantse sa motšhaotšhele wa rona e le monyaka ya ka jeno kgaolo ke a dikete tse tharomagolo sepile le mašoma mabedi a motso mongwe mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le moloko mothapo le lendiwe nqothwana.

0: tseba mamukwene ke lebohela ketelo ya hao ka jeno gobane e bolokile mosebetsi wa ka.
1: Hela, ke o thusitse ka difaele fela.
0: Ga o tsebe wena gore departmente e mpatla diripoto ka mona basebetsi le bona ba mpatla dikarabo tseo ke senang tsone. Ke ne ke phatisane maneo ko o bolelele ke sa tsebe gore na ke tshwareng ke tlogele eng. Ke tlameile mamokwena gore ke iphumane ke le gara mathata a makanakana. Nagana fela gore thene yotlhe ga ona le a ele reporto e le nngwe e ileng lefapeng ka nako yao ditshwetso tsene ne di sa
1: etsagale.
0: Nna ke mona gore ke mo thuse. Wa tseba o le a etsa mamokwena
1: oetsetsholwane
0: o ile a nqhelela ka thoko le nna a njelelela ka meno ebile a thibela go pheta mosebetsi oo nna meditse ko o hiretsweng bona gona jale go
1: ele empa ke rona bana ke rere o kwedile mme fela ga o ka potlaka wa fitlha lefapheng ka nako wa ba o ba neeletsa tsotlhe tseo ba di kopileng ga o a senye ya letho
0: mo o teng opile kgomo lenaka ao tsholwane wa batho e ka ba o ntse a ya jwa motho se o tshaba le go ya botsa sentia go ya ka moo a ileng a re ntsha a relela kampi
1: tsholwane o ntse e tlagantle ebile ke nana go ya mmona mantshibueng a nang tlabe se ke fetisa le ditumediso tsa lona empa ga e le sentia ena ke kopa mo tshwareletlhe e ngwana wa batho o imetswe
0: jale ga a imetswe a ikimolele maima a gae odima gone
1: mabisiwe nna wena gola ga mogale a ntse a o tlhekefetsa o ne o tshwere batho botlhantlhe
0: ga
1: o tsa gonkaraba ke sa bua mebisi wa tseba letlameo gopolo gore trauma ena e na le gatlhamelo e e jwang go batho bao e ba apereng sentia o bone ntho tse tshabjang tse mpe ngwana batho ka matlho mme motho e mongwe le e mongwe ga seto go thola karabo malebana le ntho e ne e motlhopang ntho e bobebe ke o supa ka monwana tlhoko bo batla moo bo ka beyang molato wa e tseba le wena tabena gore e jalo la o ka ba iphapanya yona
0: ee mme mamokwena mo o buile nnete
1: eya ke bua nnete le jale
2: yo somekiso o nkwatetsetlhe wa tseba sa le kere ke tlo o tla ketlisetse moriana e jang flu ya
3: gao dijena lona bagotsi motho ko go tshwanetse a shwe pele
2: amphotlho ka se bue jalo o seba mosebetsi wa
3: utlwa lentswe la ka gona jale
2: ele ke yone nako ke e fumaneng ena he ebile wena o ka se kgone ntho tse motho o kopanang tsone wa bona ga e le nako ya dikgetho te a o na le batho ba latlhelwang ke kelelo tšhomi
3: go se o etsa seng jwale mogotsi
2: ba bangwe ba bakgetho ba ikemetseng ba batla go fana ka tsotso basebeletsi ba IC gore ba etse botsotsi nakong ya dikgetho ba tseba otlhoo
3: utlwaaetsang kadile tsotso empa dikgetho di le November
2: wena o bapalela batho wena ba batla go latlhisa motlhala gobane ba tseba gore ga nako yane e atamela matlho a molao a tla ba le tšhatsi atang ke gore melao ya boitshwaro e leng code of conduct a telwe nakong ya dikgetho a bona batho ba tshwanang le banana ba tlola melao e tsamaisang dikgetho ba ka iphumana ba patetse fine kapa ba tshwere mme ba tlhola tšhankaneng dilemo tse kae tse tat
3: butle pele ga se o ntshetse matlho dinameng tše moje se ka mpolela go batla fuputsa taba eno o bone ka yone moje go kotsi
2: a tšhomi mosebetsi wa ka ke a tshwa letho gobane ke a tseba gore ka gara melao ya boitshware e leng code of conduct mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ba tlameya go dumela go bua kgatlhano le diketso tsa dikgoka ditshoso tse tswang ke batho ba nana ba mekgatlho e meng kapa ba tlabe ba ntse ba tshosetsa batho ba IC batho botlhe le boraditaba ba tlameya go tshireletswa code of conduct e etsa bonnete ba gore motho e mongwe le e mongwe o a tshireletswa
3: ke tsebe ke re o sebete kapa o sethoto
2: wena te o ka e se ka ba teng re tlameya go etsa bonneteng pha gore batho ba ikobela melao mme ba tlhompha le maatla a IEC ba be ba sebetse le yona gantle gore IEC e etse mosebetsi wa yona jang gantle tsotlhe di tlameya go etswa mpho ka tsela e nepagetseng o e leng gore batho ke bone ka ga ba utlwisise ba tlameya ba etse bonnete ba gore e bang go na le diralo kila bona ke gore tsao o tla bontse o na le mekešanyana ena ya dipolotiki ba etse nnete go ba ba transparent ke yone fela ntho e batlalaga and le motlhang sephetho se tlhagang ga ba sa kgotsofala ba e gotla ba lo ipelaetsa teng ga o tlhoka le go banne ba tse ntho tsena tsentse ba di etse
3: ke o tlosisa mogotsi go betere ga o le jalo empa moje o itlhokomele ke a o kopa
2: gonthene ke itlwaetse ga se kgetela pele ke etse
4: e monatsela stu monna kgomo e beetse o ile gape
1: a thumpeile tlasa diphuputso monna kore wa losong kokile jolo ka e ka reng ke lesodu kapa mosebetsi fela a sa tshepagaleng sela se o nagana gore ke molotsala mon
4: ga ke etse ntho e jalo ntse e buiwa monna ga ke re na le one re ile ra dumelana gore ke dikhamera gotlhe mo monna re dumelana
1: jale
4: ntho e ke entse fela ko ntefatsa fela taba tsa ka pele ke tla go wena monna
1: okay.

0: tsi ke re metswalle pele o kgwebo ye ya rona
1: hai hai kho mpa ya bona re ke ne ke thetsitse fela ka wena mmona wa
0: ka jeno tjena jwa le ku wena o tshang ka tsietsi ya ka silas
1: monna e a go mpolele le mo a ke re ke wena o tsema mathataka
2: eh ke a tsela hantle me ke la lwe fela ha ke tota ke di a kgwebo ka le bakala mabaka ha a o sitwa go rokwa le tshelata teng
1: iyo
2: sena seo ke sentse mona ke molemong wa rona botlhe next time
1: Che, silasto, ha khona mfethu. Umphoqile bla waka.
2: Jwa,
0: jwa le o re ke nna di a ngwebo jwa.
2: Max, Max, na ka ne ta ke sa tseba hona. O etsa ka tshele. Hona jwa le o ngile 3000. 550 and I want plan la ka o. Ke be ke nyefiti.
1: Ha o monna ke nna le mabaka.
2: Eh, ha o ka ha ba ngwala fatshe. Go ba nngwe sa ngwala fatshe. Ha ona le mabaka.
1: Ha o monna silasi.
2: Go ba nngwe sa ngwala Max plan le.
1: Jo.
2: Baba,

0: o fitlha gantle metlhaleng yaka. Ke qeta go beabeke fatshe no e segale. Ke re ke tshele metsing ke etse tee, ke theole ntho e kutlwa keng dutse magetleng mo. O ka thabela sa o phoka lwena.
1: Nna ke batle tee setso gao tseo. Ga e ba o na le go thatanyana go feta tee le juice. Nthonyane nka e gotlelang fela tlhogong ka tseke kore ya ntsitsenya mmele le kelelo.
0: Lerato, ke nka gompatla jala je mosadi.
1: Etlile nkutlwile gantle. Ke batla go relaxa kelelelo mane. Stress se ntshwereng ga o tsebe wena.
0: Ke stress sa eng jale Lerato? Go na le botlolo ya gale ka mono ya whisky. Ntle le moo ga ke na letho le le nne nka kaofa le lona. Re tla tlameya go loreka he.
1: Yona yo e lokile ga e tla kwano ke. Okay.
0: Bathong Lerato, wena boloto fela je. O na le motswako ka mane ka tshwatse sentle bula fridge Lerato.
1: Wena o nsenyetsa nako ma batho. Ntho e ka tlhong yaka ka mo ga se ya mona le mona.
0: Batho lokile ga e le mo o se o sa batle le galase.
1: Galase ono a ka nna wa itlisa ga gona bothata.
0: Tshwaga a ise ke ene.
1: Okay le yona e shapo ke ore gantlentle ke e batla e tsotse e le tjena. Unlike my life, I like it neat. O tlo ka bantse bare batho ba bantse bare I want it neat. Ya kona hile.
0: Lerato. Ha o ka tsile go tsiba nka yo. Na di ntho di lokile ya teng us. Mo ke tsile bana ba hantle.
1: Ah! A se ba ke. Bana ma batho. Sho. Ha o tsile ntho tsa halang. Ha o tsile. Ke ne ke batla fela go phumula hanyane o bona. Kore ha hona tsa sila mahala ha. Mo mekse galeng teng ga ona se sela mahala
0: mabathoore
1: banna mare ke batho ba mofuta o feng mare a ko ntsetse
0: Lerato
1: a batla go nna le
0: nna o go etsagalangtle ga o le matlheong ga kana-kana mamela mang Lerato o ko bone letsatsi le itshweretheken jwang go etsagalang Lerato tlhoko bue
1: bangwarie
0: wa tseba
1: mabatho ke ntse ke o bolela ka ke batla go phomotsa tlhoganyane
0: ke
1: max one du ba mabatho banna ke ntho tse jang ke ntse ke o botsa ke mofuta mangwe wa batho mare batho banna ee ya ba tshwanang le moeketse tjena yo wa tseba ke wena o those jackboard ka selase ebile batho ba baholo ba ne ba nepile ga bare go letlhogono le mosadi a sa tswalang
0: jang bomela moo bo nosetswang Lerato matlhakore otlhe a na le mathata le maima ao. Ha se ka thato ya ka sena gore se etsagale sa gore ebe ga ke na pelen
1: o ntshwarele a sekise ke ne ke sa nagana ke buile fela ka boatlanyana baka ke ne ba fela ke bolela gore tswala e na le mathata a yona mabato
0: gobaneng ga o bua mantswe a tshe Lerato
1: ntho tse o moketse a di buang matsatsing a ke re le satane o sa bile a bapalela kelelong ena yaka ko joetse
0: butle Lerato
1: a se baka jano le ke mofumane a korotseng thati morati waka ka leitlho le ntshositse ma batho ka leka gore ke e tlose taba ena mogopolong wa ka empa jo a kgona ntho e ka kelelong ya ka ka moo
0: Lerato max o kogola ngwana jang jale
1: ausi
0: ga mong ka jalo ka ngwana hayat
1: ga o tsee bosi waka ke lebe ka qabana le moradi wa ka wa tseba keng ke leka gore ke mojwetse gore a apage diaparo tse fitlhang mangwe leng kwana tse kwalang le difuba tsena o kile a bona jale ke se ke batla ngwana a ikwele kare ke ena nane he yo ach
0: ke a dumela gore a ya wela ga monate
1: gohang
0: o yena taba e
1: gohang.

0: ausi ga ke so jetswe taba tsa ka jalo ke ngwana
1: ga e bolerato
0: and-e o nkutlwe ke mo utlwisetsa gantle mo a tswang teng nagana fela se ke bolelela ngwana a mokalo gore a ipate ga le ka tlong ya mmae le ntatae mo ke se ke ntate wa gae he
1: ke tseba gantle lerato
0: yo mo kisa rena ga dudiseya ka tlong ke ka tsela yo ngwana o ne a aparang ka teng ngwana a e tseng ma batho a mokale
1: lerato o tseba moeketse ke monna wa gago ga se motho wa mofuta oo
0: ga ke gane empa leitlho la ga e ngwane ngwaka
1: ach gantle go e tsagalang ke eng e e tsagalang bua le moradi o kope tshwarelo ka tsela eo o buileng le ena ka yona lerato ga o qeta o mmontshe mabaka jolo ka ga e le morwetsana a godileng di le moo etsa bonnete ba gore o ba teng ka nako tsotlhe ga ba le mmogo ka tlong o utlwa gore taba e
0: ke tla e kgona jang taba eo mabatho ga e le moo ke nkile mosebetsi o mongwe gore ke thuse ka tlong

0: kennete le sedi FM ke mollelo kgwedi na ke kgwedi ya basadi ke kgwedi e kholo a holo kgwedi ya bomme Charlotte Maxeke kgwedi e kholo kgwedi ya bomme ba ile mba ilwana sidula matswapong empa re ke tswe mono ke kennete bing motho jwa jwale ke tswere moetapelo wa province ya Freistata ta ke bua ka manna ke bua ka mme McQueen letswa mathai Hai aduli aduli mo banyana mo na ona le kwana mawa ona le kwana ka jenu ke utlo re operenge tshweu e Bloemfontein mema queen dumela
1: re ke dumedise tate thuso ke dumedise ba mame di botle ba le sedi ke nete rentse re tsa thuma mina jalo ka ho ile ga re batla ho rongwa tate thuso la bobedi ne ke le mane Bloemfontein ke ile mane mo ngwana a labolawa ka sehlo wa sekolo a ba bile a betwa na betwa ke motho a motsebang ke la ka tlhamono le ntateng balula le chief whip ntate upa gabane le ntate sqwebele re re le gona go le o tshedisang e lang swabisa ko bane o bua ka kgwedi ya basadi e la gantse ge le mone ga thola o thoto le mane face six o na le setopo sa botseng se e bolauweng batho ba latlhetsweng ba ke ba ye mo ba lo tsebisa sepolesa kore ke dintho tse ding tse senang modimo kao fela tse etsagalang tse nako ya bona lona lesea leo la Bloemfontein la 7 years ka moo e leng gore motho o na le tlhekefeditse ka teng pa ga batla leboa ba sepolesa ga e le mona ba ile ba tshwara moleko wa motho empa bophelo ba ngwana bona bo santsane bo ileng tate thuso
0: ya bantho e bohloko kore ka kgwedi ena ya basadi
1: ka kgwedi ena ke ka yona nako e kareng ka rona le batho ba ikemiseditse go tshwanetse ba make register ba etse dintho tsena mme ge rona ga ema ka mosebetsing tate thusa go utlwa lentse la ka letshwanong la metlhengum sefubanyana se teng ke la ka ntshane ke tshwanela be ke le mane Kroonstata empa batho ba ofisi ya ka ba ile ba ya Kroonstata moo ba lo isa ditshebeletso aufinyana tate thusa go santsane re na le bothata ba ditshebeletso tseo batho ba di tlhokang gagolo le meago eo batho ba rona ba fuwang ditshebeletso tsena teng ga o ka sheba gotlhe diofising tsena tsa di sassa ke mela fela ka ntle ga o na le mo batho ba itshireletsang mme se ke buile le letona gore ke kopa la national kwana mme Dina Pule gore ke reetse kopano le minister ona wa tsena tse e leng gore di bitsa infrastructure di-ofici jalo-jalo re bona gona re ka setse bonyane gore re batla bano sona letsela letse ngata tse o etsang gore go be le meago e batho ba rona ba utlwang ba tlhompheile ka ga ba ile ba le kopa ditshebeletso gona re ka tsa jwang gore re ke re batle dibaka re etse meago go na le batho bana ba gogobontate thuso ba reng re ka le agela lona la lisa ka mona re bona na ka sebe le moago le moo dibakeng tsena tsa rona tse golo mangau mona mo e leng gore re tla ba le home affairs sebakeng se le seng social development sebakeng se le seng sassa sebakeng se gagolo masepala gagolo ka tsena tse e leng gore ke ka di-indigente tsa bona jalo-jalo re santsane re le dipuisaneng tseno empa ka gobane re ntse re metse dipuisano tseo tate thuso mosebetsi wa wa ema re ntse re nka ditshebeletso re di isane re le setse ditshebeletso mane Kroonstata la di satla kao fela tsa mafapha empa re tlo gotlela gape mono Kroonstata bane ga re gotla gape tate thuso ke ile ka etsa tshepiso ka April a ke le mono empa re ile ra gotla ra tlisa tse ding tsa ditshebeletso go sa tlo boela re ya mono Kroonstata mme se ke batlang go jetsa seno tate thuso batho ba Kroonstata ba tlhompha molaotlhe bathong batho ba Kroonstata ba tlhompha molao jalo ga re ya this time around re tlabe re tshwere list one re ntse re konomaka list tsa o tlwa ka 2006 batho sa le ba ingodisa go fitlhela teng ka bo 2016 if not 19 mo e leng gore batho e sa le ba ngodisa matlo ntate thuso ba ngodisa ditsha ba re batle le matlo ba re le ka nna la re fa ditsha ba nang le maatla rona re tla bona na re ka iketsetsang ka ditsha tseno mme ntate Saki Mokoena moshimane a mokgutshwane yane wa bodulo maesane santse a na le team tse ntse di sebetsa moo re lokisang yona taba ena gore re konomake list ena ya batho be sa le ba apply-ela ditsha gobane go na le mo rela ga utlwa re kopane le setšhabago go na le manyofonyofo a mangata e tsatseng ba bangwe ba ingodisitse ba le bangata ba bangwe ba ngodisitse batho ba seong le Kroonstata ba bangwe ba entse ditsha tse batlang go bana ba bona ntse ba tlhaa ba e mono jale re ntse rele re sebetsa golo gore ditsha tsena tse re nang le tsona mo tse more than 5000 re bone na re tlo di busetsa jwang di kentse tsa kgwebo di kentse dibaka tsena tse bana ba tshwanetseng ba be teng ba bapalele teng di kentse tsena tsa bana ba malapa e leng se le bona batho ba baholo ha ba yo mono jale ke mosebetsi o leng gore re kene ho ona ntate thuso ha re tla o finyana re tla be re nkile le wena tsatsilo ha re lo fa batho di site tsena tsa bona re re se re lengwe di se ba re itse ho bohlokwa go tseba fela gore motho wa approve e rantse re mele tse di tshebeletso di kene e be le re motho yena wa tseba go mona mo ke eme se ke na le 424 ha ke batla o tsa mahosane ke tla tsa maya ke lo itulela mono jwale ke batho ba hlomphile molao ha ho lo ba ntate thuso be re itseng ha re le 7th administration ka ntle re na le batho ba sa le ba itshwere hantle ha ba ipehe batho ba constant e bile ne ba nketsetsa mohlala hore e bile manage stance ga se ntse le moqhaka le fela juno batho ba ipea gona mona re ipeke batla ba tshepisa ho ka kholantse ba ya di officeing ba ba bantse ba letsetswa mono re atla mono re tlo fa batho ditsha ka tsela e kgethileng ha ho lo e le re ha tlo kgetha nku ka pere ke mosebetsi o tso go etsa mme bekeng ena e tlang yona ntate thuso gobane se re bone gore ditshentseno pele ke lebala ena e botlhokwa ditshentseo tse 5000 o tlo thola gore tse bo 3525 ke ditsha tse e leng gore di ne se di allocatilwe pele empa re re kena ka ga tsona re shebe gona ke bo mang batho bana ba ngodisitseng ditsha tsena gore re shebe le age batho ba baholo ba bang ba bage re tlo tlhokalla bodulong bohirong o ka ikutsa gona ga nkgono wa ka tswa ga nkgono e moe le setopo a lo padiwa na e ka ba ke ditlhontse kakang jale re busy haholo ntatetse re sebetsana le yona list ya 2006 le 2019 mme re tla ba tsebisa gaufinyana gona re tlo etsang ka taba tse bana go na le mona mo o nang le di-military veterans mo o nang le batho ba kgwebo mo o nang le batho fela ba ntseng ba ipatlela ba di-fleteng tse botoropong jalo jalo re tlo sheba dintho tseno le lekeno la batho ba itseng gore ba na le lekeno lona ba ka gara brackete ena ya rona e itseng re banka re ba kenya kae mme re tloetsa dintho tseo ka manotlhotlho re shebile batho ba bagolo bana e tsa re dula fatshe re la nna ga bua gore sentse re identifyile tse 60 tsa batho ba baholo ga identifya tsa middle age class bo rona jalo ntate thuso dioteng tse ka bang go tloa go 3 to 11 ra ya go bana ba iphelelang ba sena batho ntate thuso empa e le batswadi sentse re etsa mosebetsi one le lefapha la ntate Mokwena re ntse ra identifyile 69 gona jale tsena le bana ba phelang ka bokgowa kapa ka e re bitsang go people living with disabilities ke bana ba e leng gore le bona dioteng tseo tsa 3 to 11 re se re identifyile ditsha tse 26 jwale ke batla go kgothatsa batho ba rona ba Foreisetata gore re kene ntate thuso ga sebetsa le bekeng ene e tlang ena o tlwa ka di-24 futela ka di-28 tlabe re le mangau mona dibakeng tse fapaneng tsa dikolo re tlatla ape lesedi mone o no ba hweletse bae re lo qala mane kopanong sekolo mone re ile gaufinyana re ye bo Caleb Motshabi re tlo nka ditshebeletso tsena tsa sassa ka o fela ntate thuso re nka home affairs re nka yona ena traka ena ya rona e ngodisang matlo e ngodisang disaete re ya mono ebile re nka le lefapha lena le ikarabelang dinthong tsa batšha gore ba be teng mono jale o fakom di-24 to 25 28 tlabe re sebetsana le mangau fela re nkile ditshebeletso tsena re di tlisitse menyakong ya batho ba rona gore batho ba rona ba thole ditshebeletso bane ga gola go sheba mona ditoropong ntate thuso ka nnete batho ba rona ba sokola ba ema nako e telele ke yona re batla le bana ba masepala tlabe ba le teng ba ntsha dintho tsena tse ba bitsa gore ke tsa dinyehlisetso mme re kopile gore batle le di-title deeds gape batle ba tlo fa batho le di-title deeds tsa bona le di-PTO mo e leng gore o tlo thola tokelo ya go ba setsheng seno jale ke ditshebeletso tse go tlo fanang ka tsona go tloa ka di-24 go fitlhela ka di-28 mona mangaung ntate thuso
0: moprimiri ke rata o lebo gagolo ntho engwe ya go qetela moprimiri gona jwale ke kopa gore o ko o shejwe ditsela mo di-taxi di tsamayang teng e re ke ephetape moprimiri ke kopa gore masepala ona wa metro o shebe ditsela mo taxi di tsamayang teng moprimiri ke ne ke tsamaya mo di-taxi tsa Peter Swart di tsamayang teng ke gotlile mono koloi ya ka empolelela gore ke tle ke ise e lo lokiswa di-shock observera tsa yona a ka nnete ga e le gore batho ba di-taxi oseng gong le gong le mantsiboya mo le bo mme ba mmeleng ba tsamaiswa mekoting e jwalo ke ne ke utlwile botlhoko aolo ke nana batho ba kulang bana ba bang ba sebedisang le di-oxygene jwalo jwalo gore ga ba palame di-taxi tsena tse tsamayng tse di kena mekoting e jwalo ke la ba ka kopa radio mona kare ke kopa bontate vuse ba ke ba palame di taxi tsa bopita swarte ba ke ba palame le bontate nthatisi ba ile bona hore na di taxi di tsa mamoleng jwang hape ya bobedi ke tsela yana ya middles mo di taxi jwale se di etsa cop and cop go bane tsela ka mona e senyeile e kwetswe ka dihlahla e kwetswe ka dikoqo e kwetswe kaeng tsatsile leng o tloetsala kotsi e mpe ampe mone lore dikoloi di tsamaisa bana kapa di gotlisa bana ba tswa dikolong bane e mongwe wa jaga e mongwe o kena ka mo ke kopa mopremiere le wena o konke koloi ya gago motsheare tsena ntse o potolwa o ile o tsamaya ka mone o tlo o bone tsatsi leng re tla ba kotsing e jwang ga re no golwa ke a o kopa mme a ko ba kope ba shebe ditsela tsena ba lokise ditsela tsena go ya swabisa go lore e be batho ba tla tsama mo o leng jalo le bana ba yang dikolong le ba tswang dikolong tsatsi le leng re tla itshwara ditlhogo
1: ore ke le boa go le ntate thuso ka re wa tsela gore ne re kopane le ena ntate Mbalula ra kopana le ena ntate Nthatisi bane e nngwe e ne re le ka go etsa ke go kena ka tshebetso ena ya lenane le ena le seng le tlhonolofaditse gotlhe la gore ga ke letlise ntho e lebisang kore ke district development model mo e leng gore planner together re bonana re kopanya dibudgete jwang go thusang bothata bone ntse ke tshwagane le bona mona mangau ntate thuso ke ba gore go nona le bothata ga ke batla taba ena dikware gopola ntse ke le mane lefapeng re ile ga re tla tlama dikhampani tse di tse etsang mosebetsi mona mmusong ona wa Foreisetata gore se bona ba se etsang ke eng gore ba gotlisetse setšhabeng dintho tse tshwana le tsona tsena sa 1% e tshwanetse e gotlele setšhabeng mme tsa re dutse fatshe le ntate Jabu be re bona gore bothata ba rona go na le mo re ka ra kenang ka equipment ena ya rona e re nang le yona ya masepala ya provincial government ya mmuso ona wa rona wa province empa bothata ba rona ne ntse re na le sebaka sena sa dikware mme ntate Vusi Maloba o ng ashorile gore ga re etsa ona manane ana e re isang ditshebeletso ne ke batlile gore ga re le ka mona ge ntse re fa batho di-ID tsena tse tletseng mane home affairs ba sa di lateng ge ntse re ntsha mangolwana a permit ya gore ba thole di-indigent e be ka mona re thuntsha le rwena mme ke a tshepisa ntate thuso gaufinyana o tla thola le yone tsela e o tla thola gore re se re keno bane ba ntshepisa gore taba kware e tlile ka re ba e lokisitse gobane go na le batho bangwe ba ne ba ithapa bona bana ba di-businesseng le gona mane roads ba batla go sebetsa empa re na le bothata ba dikware rona dikware tsena gantlantle ke tsamayang bana go wa kena ka mona o tlotlo a se kware ya mmuso jale re kopile gore ba re thuse ka mosebetsi o wa gore ba re fe kware e re ka ratang majwe ona ba ntate thuso ga o ka create-a tsela pula e bena o sane o sa tshela ntho tse diloketseng ka godimo go tshwana la o sa etsa letho mono tsela eo e tla sa loka jale re tse re le bona motšheng wa ntate thuso ke a o tshepisa gaufinyana o tla re bona re kgeretsa ka ramangaung
0: ke lebogo menagane mme re se re tla ya mabenkeleng ke kopa o eme ka maoto ke kopa o eme ka maoto mo primary o ile o ba kokotela a se yona tsela gore di-taxi di tsamaye mo leng jalo gobane batho ba feta mo letsatsi le letsatsi koloi tse yang mabitleng di feta mono batho ba tswang mosebetsing ba feta mono mme ntho ena ga e fane ka setshwantsho se setle sa gore e be go ya sebetswa motho o bona ntho ga e bona ke yona a kgotsofalang gore ke a bona go na le ntho e tsagalang ke a leboa Mme Makhwina ke mo re fellang teng le Mme Makhwina ke tla mabenkeleng gona jwa le motemotle ke a kgolwa gore mme o tlile mme o tla bua le bona ba ke ba shebe bothata bona ha bo botle go hang
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, go bobebe, ga o tlhatlhobo tsa bophelo, ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mzansi, moroho o re hodileng ka ona ke tatso ya lapeng. Empa ha o kenya rama. Moroho hai sale moroho fe. Ai, o ba moroho nai.

0: ha motsemo tla ba pina monate ke le ka o tswetsa ka re mino mona ke tla wetsetsa mohlolo empa jolo ka ile ya kgwedi ya basadi ena he ke pina ya Azania your love eh hona le ausi e o ketang ho bua le yena ka tseno ke ngwana na e sa le ngwana na ke ngwana ke ngwana na ke tlo bua le yena ke motho a ratang dipofolo mme ke batla yena ka bu yena a itsebisa rona le bitso la ha ke mang dumela ausi dumela o le sedi fm o bua le ntate thuso motaung yena fela ke yena fela thuso motaung dumela ausi
1: dumela dumela ntate thuso motaung ke dumedisa gape le batho ka ofela ba le sedi fm na le bitso la ka ke re botile ntleko
0: re botile wa ha ntleko ke mo he motemotle o tlile re botile wa ha ntleko he re botile batho ba nkotletse ka wena ka ba ka batla di nomoro tsa ha o ka re ka kgwedi ena ya basadi ka la botlhano lena go bane le nano lena re bua le dikgwebo bo rakgwebo le bo mmakgwebo ka re ke batla mmakgwebo yena wa mosadi e kutlwang ka yena re botile ntleko ya sebetsang ka dikgomo he ngwanana ha e wena man a ko ntjwetse o qadile neng o sebetsa ka dikgomo dinku bo dipudi eng o qadile neng
1: ntate thuso ke qadile ka ngwaga wa 2017 ntate wa ka nana le diphoofolo o ile ha tlhokagala ka ngwaga wa 2017 mama e be a re abela tsona nna ka nka tsaka ka ditlhokomela ka direkela dijo ka direkela meriana ka di hodisa go fitlhela today ke le mo businesseng ena ntate
0: wena wa dinka wa dikgomo tsena ke tlo di tlhokomela ke di rekele meriana di phele hantle jwale mosadi diphoofolong tsena o rata nku o rata pere o rata pudi o rata kgomo o rata eng
1: ke rata kgomo ke rata kgomo ka pela ka kaofela go na le breed e ba reng ke bonsmara hey ha ke sheba hey pelo ya ka ya futhumala
0: o rata bonsmara
1: ntate mtao
0: ngwanana man hey wena o kila bona bonsmara ntle jwang
1: ha ho lu ke na jona kwa konna ntle ntse go meana ntate thuso ntle haholo
0: a o re botile jonna ya ba ba tlola ka bo northwest ba tlola gona teng ka kapa botshabela ba tlola gauteng ba tlola freestata ba tlola kwazulu-natal ba re ko utlwe ngwana na re botile o rata bonsmara ke motho a ratang dikgomo jwale ntswetse ka dikgomo tsena tseo o di isang bo ngakeng jwalo ka o tshware o di isang akeng di fumana diente o etsang ka tsona o di rua fela o ne o di shebelele fela o pote pelatso o etsang
1: ka ntate ntaung dikgomo tsena ke dikry-ile go ntate ga ke qala ne ke no di rua fela ke batla gore di oketsege ka re ge ke di sheba ne ke gopola ntate wa ka go le boima gore ke di rekise maar go itse ge nako eya ke bona gore
0: askise utlwa
1: ke thabile today ka re ntate o mphile peo so every day ke sebetsa boima gore ke kgone go godisa legacy ya gae tasa le business ke reile ka re ke Apollo's livestock trade sefane sa ntleko ke sefane sa ka lenyalong mare heso ke rena ba matsimela
0: o theoa ga matsimela jwale dikgomo tse o ya hlaba o ya rekisa bua le nna bua ke kgwedi ya basadi ngwanana man bua
1: ke bona gore a ka potleng di setse di a nlematsa ka re no le teng gape batho ba bangata ne ba botsisa ka tsona ka re e re ke tsale he ke rekise so ke kgwebese ke focusitseng haholo mo yona so ke haholo ke dikgomo a segale se re kentse dinku le dipudi se re bona gore batho ba bangata ba di batla
0: bua le nna he ha batho ba tlo reka dikgomo o di rekisetsa batho ba manyalo mafu o etsang o rekisetsa bo mang
1: ntate ntao se o rekisetsa batho botlhe a re kgetholle marmo haholo ke batho ba di funerale ba batlang batho ba na le la senena mesebetsi ya dikoma ba bang ba batho bula le dintlo. So ke batho haholo ba re ba thusang hona tjena mare re busy ka marketing hore re kgone ho expand business ya rena.
0: Mamela ngwanana le Sedi FM le ya o phamisa ka jeno le Sedi FM le ro phame ka jeno go bane khomotsa o ketseno di a entwa di khomotsa o ketseno wa di hlokomela wa di rata o rekisetsa batho khomotse ne pahetseng o rekisetsa batho khomotse petseng antle o so kentse dipudi o so kentse dingu jwale mpulele mona hen hona jwale jolo ka ke bua le wena hona le batho ba mametseng gore kgomotsa o di phetse hantle ga di no o kodisa le batho ga ba tshwere mekete mane ba tla tlhaba gantle ba phehe jale ba o fumana kae na o na le nomoro mona go yeo ba ka leletsetsang teng e kapa mona go marandra mona go socials mona o kae
1: ee ke a leboa ntate motabong founi mo ba ka re ntshola teng ke nomoro e reng 079 316 3232 ke kopo e phetsa hape ke 079 316 3232 re teng mo Facebook hape le Google Maps under the name Apollos Livestock Trade. Apollos ke APOLLOS Livestock Trade. Ha ba batla go tla ba tlo sheba diphoofolo ba ka tla go nomoro 273 Rowell Road Didier Meerton 273 Rowell Road Didier Meerton. Ke a leboa.
0: Ke a leboa ngwanaka nomoro ya mohala mme o itlhokomele jalo ka motho wa mmehe basketball letsetsa ba re a tlotlo mona o tlo re bontsha tsona mona ba tle ba tlo sheba mono ntate o sale teng so o nyetswe ya kere a kere o itse se o le o gantleko jwale
1: ee ntate motaong ee
0: ke a leba o sebetse le ntate re ga batho ba le teng ba tlo bona mono ngwanangwanana kenwa ngwanangwanana kenwa wa motho e motsho ngwana mothe motsho kenwa motshehetseng mo supporteng le reke diphoofolo go yena mono o sa rekisa dinku o rekisa dipudi gona jwa lebile o tshwere le dikgomo nomoro ya gae ke 079 316 32 32 079 316 32 32 ke a leboa ngwanaka re tla bua le wena gape nakong e tlang ke kgwedi ya basadi re phamisa basadi.
1: Ke a leboa tata motaong ke leboa monyetsa o mphileng ona ke a leboa.
0: Ke a leboa ngwanaka o ngwana tlhomphang go a bonala gore ba matsemela ba o rutile tlhompho ba matsemela ba o rutile ntho e kgolo go leboa ke a leboa ausi.
1: Ke leboele ntate le ba mametsi ke a leboa.
0: Semohe.
1: Thank you.
0: Samohe, go na le motho a nkoketseng ka ngwanenwa ka re ke tla mmatla ke be ke mofumane ba re o teng ngwana monyane mo ntate motaung o a rekisa bodikgomo wa iteka ke mosadi ke kgwedi ya basadi.
2: Nahana fela o bitswa o ba setlhopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rasi Rasmus o iketlele Sia, Chaslin le Avon setshwantshong sa setlhopha. O bina tina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana le o shebelela bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di-Springbok. O scanne QR code go kenela tlhodisano mme o ka gapa monyetla wa o bitswa gore o be e mong wa mafokoboko ka Coca-Cola.
3: E ka ba ke nyeo ya CCMA, bothata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlalo ntle le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Recover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya beili ya 5000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi a nama ya kgogo, di chipsi tse kgolo tse pedi le mini loaf tse nne. Tsena tsohle ka 159 ka boloka 75 randa. O ka banna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 liter ka 5 randa ka. Re rata ho fasa le rona. Mohlanong lena fela KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Era le tsena ha motshemotle ke tla go fengwa pina tsa monnate ya holo. Ba shana bana kile ka kopana le bona ho ziakala ka mane ka Sun City.

0: Singapore ha re tsa jwalo re a kopanyetsa ha re tsa jwalo DJ Singapore re a tswakela ka le ntswakela jo ambanna ba re rona he o tsebe re batho ba tswakang ha ntse le tswaka jwalo ke rena mokhobauteng na mokhobauteng na mokhobauteng mokhobauteng mokhobauteng ho re nya boraro o tla abalwa ditaba ke ya Kenny wa Modupi ka mora mona tla kopana le top la ma 7 o kopane le Thabo Mokoni kopane le mora Tshabalala ba tsama le kagiso wa sebedi ke la botlhano bekeng wa phetisela le patlelong ba botsa potso e lengwe fela nthotse o di etsang ba tshojwalo metseng le metsaneng ba tshojwalo ditoropong le ditorotswaneng ha ile ka sonta ke tabe ke tsama le moruti lefu maine mehe e tla re mane bo metsotseng mashwa mararo ka mora ho ra le shume le motso o le monga le na nong la bua monna ho tla etsala hore ke ikopanye le ba lefapha la ditaba ka tsela jwa lwana o se ke wa leka wa fetwa he mafelong ana beke tuso motaunga le lefu maine e be re tla be re le o kae baking ena
1: a tsama mogotsi baking e tlang ka nna ka tsamaya
2: eh o tsamaya ka ska ntshusa
1: ska tsama mogotsi a senke etsusa o so tla bona baking e tlang ha ba pele diketwane tsa go

0: di fella mona tsena tsa hora ya boraro ke khutla hape ho rennyane ya bone re atella afternoon drive
1: ke le yapile basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalanse le mosabasotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho

0: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Di aha mmele tse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole, ba tsebe ho ithuta. Ebile kajeno, batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona. Nestle Nespray e o fa ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-mineral ho ba thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. E riteleha ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa. Ne ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.
0: Durban e malalalaotswe. Dinaha tsa borwa ba Afrika di bopa ngatana nngwe. Kgweding ena ya August, Afrika Borwa e motlotlo ho tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban. E bokanya baetapele ba kopaneng ka ho bona dintho ka leihlo le leng tswelopeleng ya dinaha, ntshetsopeleng ya di-industeri, tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka hohle-hohle. Ha dinaha tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsoho, kgwebo e a ntlafala, matsete a hola, mesebetsi e ba teng, mme le malapa a natefelwa ke menyetla e hlahang. Kopano ya bo 46 ya SADC, setereke se le seng, batho ba le bang, pono e le nngwe, le katleho eo re abelanang.
4: Lesedi FM ke molelwa.

0: gonna say the FM drive. A base to base. Jolo rata mali ama tu batana jolo mukela bisha.
1: Re o tlisa tsa di jotsa mantsiboya Kentucky Friday ena. Stop. Fumana maka a robedi a nama ya kgogo. Di chips tse kgolo tse pedi le mini loaf tse nne.
2: Stop it.
1: Tsena tsohle ka 159 ka. Boloka 75 rand.
2: Stop it, I like it.
1: O ka bana wa kenyeletsa senoma podisa 1.5 liter ka 5 rand ka.
2: Stop it, I love it.
1: Re o ratela yona. La bohlanong lena fela KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Ke wa punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le botla le moemeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi
4: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying e be ditefello le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso fetela dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa sebeletsa sa ditjhelete le dikadimo wa semolao
5: Mzansi bohobe ba metsi ba bang ba bobitsa le dombolo empa ha o kenya rama ha e sale le dombolo fela e ba le dombole

ga dula le yena mo shipane na kwano tsebela sengala sa DFM a vocalist ari re bitsa fela ka two spin jigeleza ke tabalana sa se cha cha cha samara o tsena tsama metso tsalo pala ma shuma ma bedi le metso robong re fela le tso ra ya bo raro ke le sa DFM drive re atela afternoon drive show re ke o botse he arko arkote he Ago. Yeah, it gets, yeah. Relax. How ke wa fua munyetla ka pa matla? What kwena anan le matla? Kuru president, kuru u morena, kuru u ntwe kgolo, u molaudi. Wa fua matla a ho fedisa se itseng. Bophelong ba hao se o hlophang. A ho tlosa se itseng kapa ho itseng bophelong ba hao. Ke eng eo ka e tlosang? Ke eng eo ka e fedisang? Ha o ka fuwa matla kore a ke re ona ntho tse ding but this is beyond my control. E ne ka hodima matla a ka. Ha o ka fuwa matla.

0: Sharp
1: jwang.
0: Sharp. Na o ka tshupuwe matla a o tsa dintho, o nka tsa bofuma hle. Nka tsa bofuma. A nete lo re sebeletse batho ba bang. A ye o yona nka itlosa hle. Ke le o panya wa li. Sana mfukeng ka Pretoria hae ke mane Pretoria he bro, o ne bana ba Yesu.
1: Tebe poka. Ke sana. Le na re bofuma. Hala.
2: Ya tibos, le le tibos. Ai, nantwe nga isa, eka eka ikosana. Ga re ke botle bo emong bo. Ke ka ikosana ke a hore matswantle ka ofela. Ho ha ba se ba se dumelwe o ba be le business ka mo. Ba se ba le business e ho ha ho ha ho ha ho next South Africa. Nga ba tshiwela go business a bona di beteng ka mo. Nga ba hanela ho ha. Se teng fela ba ba sebetsa. Kamola ba sebeletsa mmuso ba sebeletsa e ba ga di permit tsa bua ka mo ma di business ntate ho ha nga ba hanela total ba ke tshile di topo e ma plus e di noke ho hle nga ba hanela dango ba pito teng ho molong ene ma
1: a ke se bua ka boemo bo fepa bleng ho bane e bile re sabedisa lentswe e melata seng le o le o le sebedisitseng a re lukise fela ke se bua ka boemo bo fe ho bane makolo ya mangate re apalamang ke dikgwebo tsa melata di ngata dintho tse re di aparang ke dikgwebo tsa melata ha ke tse bua ka boemo bofe ba business fela mohlomong ke ne ke re shebo rena re ka gona ha o ka thwe ho hang melata ya dumelwa ho ba le dikgwebo ko ano Afrika Borwa
3: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng
1: e re ke tla hwara he 086003084 ho na le ntho e ha hona matla hore o tswe ka ro yona o iqete fe fela o ka thuo sa notswa ona le ona matla o ke eng ntho batlang efe e tshwenya wena ke ya hao o moyeng o le sedi FM khotso a re tla ka mona thaba dumela
4: bundle of joy
1: ela
4: bundle of joy
1: mfana
4: ah ba nna ke o pri ke matla go tsing le ke bala ka mona ka box tag ma ke tsing mandela pa ka kwa kwa fata
1: au karo makaro makaro makado
4: ah ke monate but mamela ai nante en tsenya pirumba ka bundle of joy e go luka ai ke luki ai ke ai shh e go luka man ai
1: ho luka ho pa ha
4: ai ai ai wa tsa ke tsan thoka o ka o thaba ka o gata e ma ga itwa against most of the time wa ai ai a bona ka khona ke le khopo fela ke tlo ntse fela ga thaba tsa ma ga ke khone tate man
1: ai bra ya ka mamela o tshaka mamela o tshaka
4: ke mamela yo na bo wa ka
1: batho ba khopo ba bangata ka ntle ka mona batho ba lukile di percentage nyana tse mmalo fela re kopa o dule di percentage tse o tse mmalo tse
4: kale wa kae nka ke nka mantso kale wa ke le bandi love joy ke le wila holo ntate
1: thank you brian
4: thank you bandi love joy
1: ala se le fa mo mo khotse hello
5: ha ho hanga bona ke tlile tso ho tsela botlhoko ka ba nna le thaba ng kutlwa botlhoko
1: ha ho ka bona o khona o tloela ho utlwela batho botlhoko ho bana wena ha ona motho a utlwela botlhoko hela ndumelang
6: ha dimela tsika
1: sa bo jang ngwane
6: Tapu, satu berwakan.
1: Nanti, mas.

0: foile set ka thu nana mo nga chalet o sala ka thu I'm ngayo o sala ka thu bona le ke bone molaetsa mona re nka fokotsa dilemo ka 20 years thap hanka go ke bona molaetsa te are ske nna nka fokotsa dilemo ka 20 years cause ke 40 no and kona bophelo ba ka bokopanang se ke gola salary not pay salary ke over 20 nna eish ya ne ke a utla bra ka di khatsa ka 20 wa tshapa ka dilemo tsa bolong a le tsene FM mo yang khotso e ja a le tsene khotso
1: ai mme Timos
0: e ngwenya ngwe
1: shapu ke Timos
0: shap ka njani da
1: ya re bana ka ke tsene mo kochi ne ko manetse handle bra ya
0: ya ke a utla
1: o tsinna ne
0: ya
1: motho o thusa thata and then ebe yo le matsa o lebeletse the same in return le wena gante no ga o yalo wa bo tshwantse o thuse o fete tshwane ntse o re le nna o tla le nna batla ya khabata so ee mane ka re motho ka kore ka re motho kare kore sabene ke I must put myself yeah ke be jwalo wa bona
0: no ke utla nkgonne
1: motho wa tla wa lla wa mothusa wena o le mo gisting ke mo we want it to be
0: yeah
1: ya khabata e man ya re ya no ho tsiki tutile nne
0: o tsutile mo
1: thusa o fete o tsaba nna le di expectations
0: yeah ska bala
1: di no e ska bala di tsebele tsa hore motho le wa maobano o tla khutla no o no thusa feta
0: thank you Brian
1: tsakimo
0: tshomphana dimela bundle of joy e ngone nna nka tlosa pain e pelong ya ka ke dilemo ha ke tsirise ke dilemo he ke tsheritse motswadi because of rape she failed to protect me even now my dad doesn't know to God be the glory eish ko pobe le matle o fumane matla o fedisa ntwe o itlose ngwane se hobane e tshwana le cons e tlo le matsa wena e tlo kukuta wena o fithellela e le ka ho elwantsa re tlowe ha ho bonolo ntwe ne re buang bana re itse ba re feta ka re yona empa ono e jara bophelo ba o ka ofela hobane je re ku wena le ka ho bua le pelo ya hao o ifitise o khona hore o shebe pelo o shebe nthotse ding hobane ha o sa ifitise le tsentle tse tsalang ha o no di bona hobane ya o ja ntwena askis ngwaneso hey o moyeno me
2: hi Thabo
0: hello
2: le kae
0: ke shapo
2: tete Thabo
0: hey
2: Thabo nna ntho e nka thabelang ho ikuwe bophelong ba ka
0: hey
2: ke bofuma
0: aish ngwaneso
2: e nngwe ya bobedi ke ya gore ke tlose mehloyo bophelong ba ka ke na le probleme ya gore ga motho a nkositse bohloko ke dieo lebala Thabo ke tsona tse ke di kopang o ntate modimo ka nako tsotlhe
0: wa tseba go batla o etseng go batla gore ga o rapela go ntate modimo ka ntho e kareng eo ga ololo ya letlhoyo gore le tlhowe pelong yago o batla o ko bue le ena jwale o ko moomanyo gore mojetso ntate modimo jwale ke a o jwetsa jone ke a o jwetsa nthuse ntho ena e tlowe
2: ke a leboa Thabo
0: e tla tlowa kgaitsedi ya ka utlwa
2: o lebile nna Thabo
0: fela o sekebe wa ba le letlhoyo o sekebe wa baba le letlhoyo bophelong bago
2: ya
0: ke a leboa ngwaneso
2: o lebile nna Thabo
0: mai
2: bay
0: a re tshwara go ketela bundle of joy dumelang
3: male
0: hale
3: Thibos wa rona wa vale
0: ke a phela wa phela ngwaneso
3: a ke a phela mona ngwaneso ba sekoloto sa ntlo le koloi mona
0: Skolo to santlo le koloi ne?
3: Ai mona ska kuwa, skolo to santlo le koloi.
0: 6 years ya koloi, 20 years ya ntlo.
3: 25 ma sa tinga.
0: Ai mona munna.
3: 25 na 25 years. Ke 25 years ke di limo tsa ngwana ha o munna. He. Ai mara Ba bo pele ke skolo to ka tlhagi.
0: Bo pele ke skolo to ngwana mme re tlaitse.
3: Pele ke skolo to maga re tla se ita mo di tla se.
0: Bra ga ba ile nna ba gona ofita ba bang le rona re tla gona ofita.
3: And there was one time na tiko u tsheke ntshotsa ha u dutse ha ha.
0: Eh.
3: Se re kolo ya ha. Di mo bletse ga ntshotsa o ka tinana na le batho
0: ba tse. Ah, njaka ba fita. Tshaka.

0: Jacale Ratama. Aruisa la peng. Aru tusa ulwansa se PGP. Hana kapuruke hote. Sia se baka kapela ha. Rat.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Dumelang ka lapeng, dumelang ka lapeng. Ke dumedisa scheme sa drive, ke dumedisa team e mone tuka mmalakabe. Ho thwe ke TLB, ke TLB, ke TLB. Le bua le ntate Motjeko, kokosi Forge Video, monga le bitswa re ya boka. Ke qeta le ho kena bana beso. Ey, ka mokgone ke le hopotse, ka mokgana ko etelele. Beke e se bile ilo fela, banna ke sena monyetla wa lutlwa kajeno lena fela, kajeno lena fela. A ke le letseng radio ba fethu shapo ka dana.
1: Thabo Mokone, Ropotwana, T-Boss.

Shani se kholong ya ha ya ne ya rata o boso sela ha holo. Me tsu me tsu ya rangwa le pile bitswang I like your smile. Ke ba rona rata o boso sela ha holo. Me Chris Brown. Ainga arena. I'm undecided. Tsabela tsokala tsadi FM le shobana metse mahlano ka bara hora ya bune. Ke ni muru pire le bo monna ka ditaba tsa hora ya bune. O ke tsa mahatsana ngwa mobedi wa drive time to ka mala kabe. Re tell afternoon drive show. Re bula ho lofela ke la mahlano tsa re tell la moho. Mme ke a bona melaetsa ntse ke na ka bonga tsa re bula ho lofela bana beso hore le nkile nna kwa lona la mamela tsabela tsena le sedi FM la re drive time. Re kgetha ya le sedi FM hara tsona ka o fela. Tsa ntuba ka ba ke ra ka ba utla batho jalo ba re radio e radio ha abi ke bone treasury le FSCA eling financial sector conduct authority ba sa tswa phatlalatsa hore ke tshelete kana ka di bilione tse 80 billion e ya chalete edutsing e o bemba yona ba sa fumaneheng mme se le nako chalete eo e dutsi bemba yona ba sa fumane mabaka e tsang gore bemba yona ba se ke ba fumaneha ke ka lebaka la gore nako nngwe di beneficiaries di ne di sa tsebe gore mofu o ba kentse mohlomong polokegong e itseng ya chalete jwale ba bang ba bona ke dibanka tse seng di sa sebetse ba bang ba bona ke di retirement annuity tse e leng gore ga bae ba ile di batla mme tšhelete na ntse phaelela e dutse mo mamedi dutse go na le bana ba bangata ba sa tsebeng gore ke di-beneficiary mofuntate a tlhokaetseng le montse leshome kapa tse tlhano tse fetileng o ne o beetse tšhelete bana ba ga ba tsebe mme tšhelete o e dutse go na le batho ba bangata ba ga ba kgone go fumaneya ka lebaka la gore um dintlha tse ba ileng ba fana ka tsona di ile tsa fetoga mme ga ba ka ba ema ba ya ba ile go bua ra se re fetotse di-bank account re fetotse eng le eng le eng mme treasury e re tšhelete eno e ngata mme re lokela gore re fetole mawa a go batlana le beng ba tšhelete gobane mokgwa o ntseng re o sebedisa wa go batlana le beng ba tšhelete eno ga o re tswele molemo ga re bathong 80 billion e dutse jale ke nako a ronane ka thata na ebe motlhomo malome sang kupilaya nahana maana malome wa ka malome sang kupilaya motlhomong ha e banna e ka re tsebe potso e tlhanke go thaba jale ke botsa kae monna gobane maobanyana mo ne ke bolokang tate kapa malome mme go thotse fela ngata wana 80 billion and ho 20 ketse

0: akapisa the small youngster na mthunzi ye ntate a ko rutwe real ntate a ko rutwe real re thuse
1: tabohle ha ke ba re sebele na re itse ba ha ke ba re sebele bo nka khala male nyatso go botse bo fitsela bona nka botlhokoga
0: ga khala male nyatso mo khotsi yo
2: tibo tash bundle of joy ye organize ka thata jo ba no o itse keng mo tjo no o sona na ka thata ke ni deep ke mo rongwe ko excited sharp
0: e mo rongwe o na na ka thata hore zaga ya rona e ka ntate wa lla ra hai thabo bona jwa le ha idutsi mo hosina mbi mayon itlo phuphuru ai ikeke phuphuru ntate ke re hono sa tsejwe ka yona fela e ke mona phatlalatso itswe hore chelete e o idutsi ikeke phuphuru ntate ra jwa le ha bang ba na ba sa hlaitse jo thabo
3: ha tibo so bona jwa le ha bana ba ba le chelete we le mazonga bona ba ile natha ba ile e kokona ba e kokona ba re pfu akora bana no ba sa aba de nye ba di beneficiary a di humane ba ile e kokona ja o botsa ah we shall mora want to next year o tla e bona sputla ga matsaka
0: ola sputla tsakane ar khuta tlo bua ka o bona fusi no vokila tla kwa no a re tsa tlo re jetsa ro kete ka 10 years e tsala lantsa album ya ne ha ya pele fusi no vo I tell her afternoon a drive. My mama bed in the middle. Camera horror. Yabunetamo. Get up, start. Thank God it's Friday. Perfume Loam. Dem Tudor. Sam Deep.

0: Tibo thash ai wena mara tibo se ko o letsa makwete fela motho qeta o kena ka tlhuma ga sentse a kwa ka ka ka kae kae ha mamang khoneng a tshwagatse kae hatshe e tibo se ai kona tsela o letsa makwete tsena bua le ntate tshwatsa wa le pakane ya o emetse o shapa batho sa ntlo ba shapa ka beke tsela tellana good tibo chochi chochi chochi wa le paka shushu
1: hi tibo Hai, wa utlwala ke la bohlano, wa itsukutla radio, wa itsukutla. Mino, mino, mino. Mole bo ntume ka tumo le Paris. Dankos.
2: Au tibus, au tibus. Ah, ke mapentsele. Ka mona ka petsana re itsi wena tibus. Ntse go mametse ka 89.2. Hare ya hore nya botshelela tibus. Tanko Tibo Tibos.
3: Hey Tabo, hey Tibos, hey Tibos, hey Tibos. Mfethu ke lebetse ho bolella man. Hey wa ithola phafa mo bana, wa ithola thupa mogena. Ya, a o shapa le bokwete. Magono ghetile pine ke ratanga, nna ke abelela ba o sebetsa ntle batho bana man. Le bolela ba setlamile be ba bana le deal siteng, ba o sebetsa sharp man. Pine no e ghetile. Ha ke tawele ha motho. Ke mochi go di khutli ha pe mo shana go kosi motho bitswa ng raboka shapo ka da
4: shapo chiko tebeletso e ratwa le sedi fsm
5: fsm keza ka batho.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Aye ya shapantu sa thrill. Udodi Udimiti ke lebitso la Sibini. Udodi Udimiti. Bina bitswa ka mali ya me. Mashomo a mabedi le motshelo mongwe ka bara hora ya botlhano Kenny. Re a leboga ka ditaba tsa hora ya botlhano. Rush hour ke ne mogatlhanong wa go qetela. Mme wa tseba ka la botlhano re bitsa bubbling under hashtag bubbling under. Mme ka tsena bubbling under ke batla re etse ka tsela e fapane mo mamedi wa ka wa tshebeletsa lesedi ke mo ratang. Wa bona dikasi tsa rona mo. Makasana rona. Ho na le dibini tse tumeng tsa kasi tsa kasi tse sa tsejweng tse sokang di fitlhela boemong bona bo re batlang ba be ba fitlhe go bona fela ba tla be ba fitlhe ke ntho e re etsang mo bubbling under la botlhano le leng wa tseba re a ba bitsa re dule le bona fatshe ka jone ke batla wena o ko re jwetse ka sebini seo sa kasi yao gore ai go na le mofano mo bareng ke Thabo mona wa rapa kasi ya ka mona ai mollo ke batla o ko re jwetse ka ena go na le mofano mongwe o shapa dibitse tsa mapiano mona kasi Thibo sa le ka motlwa ke gore wena o re rekisetse ena re fe ena re jwetse ka ena wena molatedi wa gae kasi mo ka tsene ke batla retse bubbling under ka tsela e fapaneng a kere wa tseba labotlhano le leng re dula le majita fatshe re ba bitse re batla ba gole a ke re ba re bueng ka bona ka tsena ko re letsetse 086003084.

0: hashtag bubbling under Oriatel.
1: Kasetsa ngata rena le talente e makatsang e tshusang pa fela isoka e fumana menyetla o re phahame o gore tokele wena molatedi wa hao ko re joetse ko mophamise ke ngwana ka sia lona mana o moyeng o le sedi dumela
2: allo tibo
1: engwenyangwenya
2: ta emfela hotman
1: tsapo jang tsaka
2: ya hona le hotman le lentse le mphela mona tijo ke le hlonolo sputu ke le ka mona ka tsene tsene by the way ne
1: e ya hlula
2: ditso la hae ke Mpaya Badly. Eish, Hotman. Eish, come from Mr. Studio.
1: O shapa rap, hip hop, kapa piano.
2: O shapa rap. O shapa kana zaka zite local ite monate Hotman.
1: O re libitso la ke mang?
2: Mpaya Badly. Vusika ya Badly. Kamo ka tenezele. 9410 Masilo.
1: Kama silo tenezele Mpaya Badly. Antona re tlo mo batla mpinjaka.
2: Thank you. Pina ena we irritate
1: ya mampela
2: tsosa ya mampela ka masilo tini zena Hotman ha le thotse mnyetla phamisanga uthi Hotman
1: ntona re tlo molahlela re tlo mo batla re be re motho
2: thank you wena Thabo Mkhulu
1: ja ka ba fiyetho le sele fa mo mong khotso arse ka mona dumela
3: yo yo ti wa sele fere
1: shapu jangwe jangwe nya
3: ja pa fela khotsane
1: thank you jaka
3: ke tabo ke ka mbale ka kimbali ka ra Hotman o la la utia ka Kvari ATM
1: Kvari
3: ATM
1: yeah
3: ona le ka blomo sa le ka jozu ntsa eta yona ntene ya mmino ntsa phanda fela mfanelo aka
1: o
3: ko
1: o shapa sound e jwang
3: hip hop na ko etelele
1: Kvari ATM
3: yeah
1: re tlo mo batla le ena ntwana utlo re tlo mo she
3: mo batle mra tibo so tenga mo mfedo ka u a sale bo di TV mo anta sa yetse khauti mono anta pisha ntwa ya mino
1: re tlo mo batla burwa
3: dai mra tibo
1: le seri ke mollelo adume
2: eh tibo
1: ngwe
2: eh ngwana mme nna e khona kudi mogolo kana na opi ngwana mme ona tsa ka mo kanana ka mo mawesa
1: eh
2: la le bitso la mana ona na wena tibo tse ke baba QG
1: yeah
2: eh baba QG le bitso la la nnete ke maloka na seni mme ke maloka ke mfana ko dzeteng mari ona jwana o dilwa mo extension 14 ko 36 mpana ona na baba Q ke ka hopola mana ona le mo se seng se na ko le afternoon drive ona le pina hype e ke ya papalo mara ine le nako e la ditlhuisano ene mara ke kopa gore South Africa ha e ka mamela dipina tsa baba QG o tla utlwa le wena bo so ntwe ke bang o tampa ke tsena ka tsa dileng
1: ke a utlwa
2: kana na o ke doctor Bekelebeke
1: ya utlwa Bekelebeke re tla mo sheba baba QG re tla mo sheba o moeng khotse
4: thank you
1: khrotmadi
4: ba mona do tsone tsene shabalala ka tsala go tshadila se ke bona haye
1: o la mshengo
4: ya le nna ona le mjidene ke motsiwa nna tsela ke tsiki tsola ile sharp sharp mara ya majida ka se amanga dana le ngwe tswang ke metsi
1: eh
4: metsi
1: o shapa hip hop ka pasutu ka papiano
4: ei ke bo se mino a yo kopane man ke ba jitele re ga ikopanya lyrics ka tsela ya smart man
1: mara msebetsi wa ile o rata rakase
4: a o ya ntsa dalela le bona that was
1: a re ke mshebe ka Villiers mate ke mongola hi
4: ya mongola tibos
1: thank you tsaka re le buile
4: thank you tibos
1: thank you outi le sa di mo yeng khotsa eta
5: mkhotso ga o rona ke mkhotso ke Paris mkhotso ga ke Paris se celebrity
1: yo Paris yo
5: yo tsho ino ja bo ba mela go tsana mme ona le option mwe go do manga a tsika yiso ka eva doni ba ke lekhwa
1: ka bogopo
5: ke
1: tsena ba diamond
5: ha ke yo ka tsabona ka dipoka tsotu mfone ona tsi mohlamona
1: no ke tsena ba diamond
5: wa no bona ke ntona ka tsi ke tsotu ka yona ntona ina mandikelele
1: na re tla msheba re tla mata re tla mthola mamedi re tsa bubbling under ka jeno ka tsela e fapaneng wena o re jotsa ka ntona tsa ka siao tse soka ditima holo empatse chesa number wena o re jotsa ka bona le sedi mo eng khotsa
6: ha ntle ga tibo
1: ha mona tendenzi
6: Hey, ke ba ho fota yo mona la tsengena le AK4 fellas. E bidiwa ke papa motshadi. Ntho mona ke papa gore. Ho ha focusa mo mmino fela wa seletsa o seletsa le sechaba tshosi
1: ore ke AK4 fellas
6: tshosi
1: ke majita o kae
6: a ona Bramford mo na majoma se u tshosi
1: ha ke ngotse fatsi ntwana ke ngotse fatsi
6: thank you baba
1: thank you ndenzeni
6: thank you.
1: Shoda. Ne re fela re utlo re dikasetsa lona ke bomang ba bubbling under ba tshisang. Hona le mfane mo re le ra motlisa mona. Afternoon drive mona le sedi mona. Sgutwana sena sa bubbling under stage le baka. Ai mfane ona. Stage le baka.
7: Hello.
1: Mamela sound ya mfane ona. Ha so tshwara mollo ha so ka abula di stage.

0: Mamedi ha re pheteletse na tsa ga ya botselela ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwang ho sane ho botolo ha le na ha re qala jolo ka province ya Gauteng a mo teng le dimo le tla hlaka me o futhumale Mpumalanga o tla thiba ka mohodi e ka botshabela ntle le bona le dimo le tla hlaka me o futhumale fela o chase ka low field ha le province ya North West o tla hlaka me o futhumale ntle le bona o tla foka moya ka bo gwa bo phirima bo hole Free State le dimo le tla hlaka o foke moya ntle le bona o phole o futhela o futhumala ha re le ba province ya North Free Cape tla kwela ka go kgetha dibaka ka bogwa botshabela o seng a me o bate ntle le bona le dimo le tla hlaka me o phole o fihlela ho futhumala Western Cape tla kwela ka mohudu seng ka bogwa ntle le bona le dimo le tla kwela ka go kgetha dibaka me o bate o fihlela ho phola re le kwela jola province ya Eastern Cape ka go le ka botshabela yona mo teng o tla thiba ka mohudu seng le bakeng tse ka bogwa ntle le bona lo dimo le tla kwela ka go kgetha dibaka me o phole o fihlela ho futhumala re phethela jola ka province ya KwaZulu-Natal mo teng lo dimo le tla hlaka me o futhumala o fihlela ho chesa ntle le bona o ka lebella mafafatsane a itjadileng a di aduma thapa ama mamedi di fela mona tsena tsa hora ya botshelela a re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bosupa ke khutlela wena ke di bone ha mmoho le moefo
1: o tlisa tsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng le nnaneo ke la matshoso go lesedi FM fela.

ke lebuile ha holo mosi wa tshwebu ka re balla ditabatso tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le sedi FM ka jeno ke la bohlano kgwedi o dimo ya phato ho hlola fela matsatsi a 20 le motsomong selemo ke se o dimo sa ketetse pedi 20 le metsweletseng mohlophisi wa lona ke segametsi moilwa mohlaisi ke mokete monyobo me re laulelwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke siya malaku re ballwa ditaba tsa hora le hora ke mosiu wa tshweu la ka lebitso ke dipone matshela hara dintla kholo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore committee ya parliament e shebaneng le tshebediso ya matlole ya setjhaba e utlwile ka mo ho kankang selemo phethela mosebetsi wa etsa tekolo kapa security clearance bakeng sa basebetsi ba maemong a brigadier le a fetang awa re buisana le setsibi sa molao ka sena hara tse ding habe hloho ya ditshebeletso tsa mautlwela Dumisani Khumalo o re o tla tswela pele ka mehla ho itella ho sebeletsa Afrika Borwa polelo ya hae e tla ka morao re NPA e hole diqoso tsa bobodu le boqhekanyetsi kgahlanong le yena mmoho le ba bang ba tsheletseng ka jeno ke la bohlano me re phethela beke na ka ho lekola tse itlhommeng ho tsa matjhaba bekeng ena ka ho buisana le mohlaisi mananeng wa ditaba kwano ho le CDFM mokete monyobo tsena mmoho le tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la ka jeno dulela rona ho tla horeng ena ya botshelela ho isa horeng yane ya bosupa SABC News re ikemetse ha re kgethe nku kapere dumela hlemo.

0: bile le kabelo haholo ha o tlua temong. Ke ka ba engwe ya dintlha tse re ka reng kopano ena e ka fihlella ditholwana tse molemo haholo ha o tlua godiseng ya moruo le di-industry.
1: Kgatlhamelo ya tshwaetso ya Ebola ke jwang ha jwale mane Congo?
0: Kgatlhamelo ke e matla haholo e o bonagalang e le tlhobaboroko go mokgatlho wa matšhaba a kopaneng, ke tlhobaboroko go mokgatlho wa lefatshe wa bophelo, re bua ka WHO. Mme ga o sheba kokwanatlhoko ena e e tsamaisang Ebola letlhakoreng leo la kontinente e ne e bitswang Bundiboya, go bonagala e le e manganga haholo go tlhatlhama ka mokgwa o ba lekang batlhanka ba bophelo go lwana le yona, empa ka ga le matsholo a ditlhokomediso a tsamaya ka lenama gagolo, gona go batla go e fa maatla gore Ebola e name ka tsela eo e namang ka yona. Le gona re sheba Ituri ke engwe ya diporofense mo e qadileng teng Ebola, mme go thata gore e be re ka re ke temo e tlameileng e tlile ya fokodiswa, empa go thata gore go ka phalelwa gore e tle e fokodiswe. Mme se botlhoko ke gore jalo ka ga masedinyana a ditaba mokgatlho wa matšhaba a kopaneng a phatlhalatsa, go fumaneya gore metsotsong e mashome a mararo letsatsing ke motho a le mong a bolawang ke kokwanake tshwaetso ena ya Ebola. Sena se bontsha ka mokgwa oo e potlakang ka teng go bolaya setšhaba, mme ga o sa etswe go gong ka nnete go tla agwa serobephiri se jele. Empa go bona le ka tlhakoreng le leng matšhaba le ona a leka go potlaka ka gotlhegotlhe go tlisa taolo godima lefu lena le e leng gore le nama jalo ka mollo wa tlhaga.
1: Zambia e sa tswatswa dikgethong tsa naga tsa go kgetha moporesidente motšha. O ka tlhalosa gore dikgetho tsena ebile tse jwang?
0: Dikgetho tsena go ya ka batlhanka ba bodisa ba dikgetho, ke dikgetho tse ebileng le ditshoso gagolo. Ke dikgetho tseno tsa mofuta ono le go ja qetellong go qetelletse go phatlaladitswe gore motlhodi e boetse ke ena ntate Hakainde Ichilema e leng tseng e le moporesidente wa pele. Empa ntlha e nngwe le hoja re ka re re a makala gobaneng sena mabaka e ka ba feng a re tlisa ntlheng ena, ke ga o ka sheba diperesente. Ga o sheba diperesente tseo ntate Hakainde Ichilema a tlhotseng ka tsona, re bua ka 60 go isa go 70 a divoutu, diperesente tsa divoutu. Mme ga re tla go moganyetsi wa gae e leng ena go thweng enwa ke ena moganyetsi ya maatla, o gole gagolo ka diperesente tse 38 tse wa di fumaneng, e leng se makatsang gagolo, e leng se seng se ka nna sa o fa setshwantsho gore e ka nna ba gone go sena bolokolui ba motsamao go tse dingwe tsa didika jalo ka ga go ile ga tlalegwa. Mme jalo ka ga nkgetheng yena enwa wa setlhogo wa e leng tate Brian Mundumbule o ikemiseditse o phephetsa ntlha ena, empa re a tseba re tlhotse re bona nalaneng ya dikgetho kwano Afrika gore le ga ka e phephetsa go tla bo kgethiwe phatlhalatso e fedile, ga go bona le lekgotla la dinyewe le ka ba le eng e kalo go fetola sephetho sena ka mokgwa se se bileng ka teng.
1: Ga re phethela, Iseraele e sa tswa tlhasela diagelo tsa sesole sa moyeng Syria, ke lebaka le feng le qholoditseng tlhaselo ena?
0: Ga re bua ka Iseraele go thata golo gore re ka re lebaka ke eng, gobane Iseraele go bonaela e iphetotseng kwapo. Empa he go bona etse kgetlhong lena America e se golola tlhaselo ena, ba tlhalosa gore go hang tlhaselo ena e ne sa tlhokagale, e ne ba entseng boemafofaneng bona ba sesole ba abuduhuri bona bo le dibohong la Syria le naga ena ya Turkey. Mme le Turkey ka bo yona e tlhalositse gore ga gona gore re ka nyehlisa ga o tlwa tshireletsong ya rona le Syria, e leng yona ntlho e Iseraele yona e tlhalosang gore ae Syria e kwenegetse tumelelano ya rona e ne re na le yona gore ntlha e amanang le tshireletso ga re tlhoke go bona go ba le letsogo la boraro le kenang, ke tumelelano e pakeng tsa rona le lona. Mme Iseraele e boletse gore e tenne e etsa sena e le go etsa tlhokomediso kgatlhanong le Syria. Mme ke ditlhaselo tse robedi tse ileng tsa etsagala ka la bobedi karolong ena ya Syria e moeding wa Syria le Turkey.
1: Weso, ha re leboe ka nako ya gao tsatsing le kajeno.
0: Ke a leboa Weso le mo mamedi.
1: Mo mamedi re buisana le ena ke motlhagisi mananeng wa ditaba kwano le Lesedi FM, Mokete Monyobo. Go tswa go moifo otlhe segametse meilo ebile motlhophisi, motlhagisi wa lona ya e ba Mokete Monyobo.

0: Mabrimo tle wa tsela tsa se di FM ke o dumedisa tle la bo tlhano bekeng ho tle bo momesong le teng madume kae ka paka e neng ka paneng wa tsoba re he ena ke tshebeletso ya mantla tshebeletso ya lesedi na le bitsola ka ke CBD molefe me ke nka tsana di thapo kgetsire ya ka ke le buile tle ngwana eso ao wa mathaletsona Mr Cool emong wa rona ha o mona tantse mosiwa tso ke le buile ho rena kgetsedi ya ka wa tsoba ma medicine mo porta 365 re ntse re ne letsa ka na ka yona ena tsela na microphone ha ke sa maikele monhle ke sa malidikeledi madegetikele tsiri me le sumbona head ya chesa di fresh di boleng wa medium ni ho anke go batla ho fetwa go tlotla re shebantsetso pele mona tse dintsa di tsa di tournament tse hlophisitsweng sentse ke wena ska ba fetwa hle re tlotla go neletsa mafelong a nabeke ho mona tampe mo medium a potlo mona mabaleng a fa paneng ha o lulu jwang o go nke fela campche ya ha o re jole tsena ke ya dipapadi ska ba fetwa re tlo kena ho tsona ha ho lwanyane no nyana di tla dula batho ka mona ka makwa mafelong a beke ntle le mo ema mere tlonyolwa le Matthew Mpete re le kole MTN 80 sense re shaba ho lwanyane varsity footballer hlakoreng la basadi stopa sa University of Johannesburg sa mo kwetlisi ntabeleng dunga modiko se sebeditse hantle bosumana ba me club isana le chairperson ya footballo re shebile di university in South Africa borwa ka tla o le tshoa go utlwa ho lwanyane go na ebe maemo ke afi gatelopele tswelopele ntlheng ya bolo ba basadi di university nga go lwanyane bile bile ntse re le kgoding ena ya basadi mo mamedi jole ke sedi ntse di ntlhagolo se go tla di sheba ha ile di boke tsona mo mamedi di malalala o tsweso ntate Renier Swart o tlotla ga fa go lwanyane ka kampo ya di boke go utlwa go na ebe di ntho di eme jwang na kong ene re tla kena ntweng e matla mafelong a beke le di All Blacks ga go tsena ke fetaka mabenkeleng ha ke khutla mona mo mamedi re shapa pere ha we
1: mzansi moroho o re hudileng ka ona ke tatso ya lapeng empa ha o kenya rama moroho ha e sale moroho fe o ba moroho nai

0: Rama yetsa dijo tse monate di be ramalisha. Fumana rama thapi ya hao ka je.
1: Bua mputi ba belana ntho tse ngata. O setlela. Boikemisetso tjantjello. Ba ba mbona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta feela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Durban, diterata tsa rona di a le bitsa. Mme mmala o purple o tla aparela East Coast. Ke nako ya ho lokisetsa Hollywood Best Durban 10 km road race ka Sontaha sa di-30 Phato. Lebelo lena le tla bontsha botle ba toropo ka kopanelo le diterata tse kgolo, le botle ba tsela tse haufinyana le lebopo, le ho boha botle ba Indian Ocean. Boha diketsahalo tsena ka kotloho SABC 2 le SABC Plus. Ho tloha ka hora bosupa hoseng wa Sontaha sa la-30 Phato. Hollywood Best Durban 10 km road race. O ikisetswa ka motlotlo ke SABC Sport. For the love of the
4: game. Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM. Tsadi papadi ho Lesedi FM.
5: Mamre motsene so so idula hantle ho ele shumele betsume raro ne ke re hle re kene di ntla kholong se hlaletseng ka mahetla tse ipetsang di papadi mona fela he sentseng super mabenkeleng ka lebaka le re ketse tsena ke a khutla
6: nahana fela u bitswa bo ba se tlopensa di Springbok ke mokotlisi rasi Rasmus u iketlele siya Cheslin le Avon se tsantsong sa sehlopa u bina tina ya sechaba o le haufi le Brian Havana lo shebella bo mampuni ba le fatse ka o tloloa le di kakapa tsa di boke reka fela coke pack e fika ba ife ena le se tsantso sa di Springbok o skene QR code ho kene la tshirisano nyo ka hapa monyetla bo u bitswa hore o be e mong wa mafokopoko ka Coca Cola kona le dipehelo.
4: Sadi papa di ho le Lesedi FM.

0: Nahana fela o bitswa bo ba se tlhopensa di Springbok ke mokotlisi Rassie Erasmus. O iketlele Sia, Chaslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela code pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tshedisano. Mme o ka hapa monyetla bo o bitswa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Hola le dipehelo.
1: Ka dimetsa le yo sebele FM ke molelwa. Motswalle wa

0: Mabile motle e re ha o le tsena e metso se dira ma shuma mabedi le metso go bedi pele go ra borobedi ke bela go potsa tla gore go renya borobedi ha re tswa kwano o tla bateng ngwane so a ngwana ngwana na la bo hlalo beke Ao le kula ka mohedi rutlo re nthodi eme jwang ha re tswa kwano re nya borobedi fela he mamedi pele re fitla mo ke itse le sumbo na dia chisa di fresh di bolengweso mme ha jole tsena ke na ke kena mo emane makwata sense ke na le weso kwano sani mo letsani mwana se mwana se le ka tlhau sani
1: hi bidi le kai
0: ke tong ka hle gatola ka ophetse
1: ke kutlwana o se jang bidi
0: Ah, ngwane se bona nthodi monwane ngwa botshelela ausi ho thile hlophisitse ho sane no nyana ditla dula batho ka mona ka makhwati mme di papa di mona ke sentete ke o fete wa tseba itsele ha ke fumana ditaba tsena ke re tla di email mona ka ga he le a lwana mme ka letsatsi le leng a go dumedisa mamedi wa tshebeletso wa sedi wena ngwane se mo jetse hore ke dife tseo le di peileng ho sane ka mona ka makhwati e bile sentse ke tseba hore o etsa kgoeletso hore bohle ba tle ba tlo boha dipapadi ba tlo boha bana ha ba etsa magabane
1: dumela le kae ba mamedi ba sedi ya fone ke mme sane jwalo ka ha ausi sebedi a boletse ho sane ka di 22 re na le dipapadi tsa tsengata fela ene re ne re kopa fela gore batho ba tla ba leng teng a ke ka tseba gore sane o tla bo hua mafumbiditse hua kae ga ba kgutla ba ka nna batla ka monana ho sane re kwala kgwedi ya basadi ka mona ka mmakgwathi ka ga o re itse re tlo etsa dipapadi tse latelang re na le netball re na le football e leng ladies football and then re na le volleyball re na le rugby aerobics gymnastics re na le chess di nate usapane mara he hoseng ha re qala ka hora ya borobedi re na le fun walk e lo qala mane stadiumong and then re kgutlele hape stadium re qetele teng di diska le bona
0: sho ngwane so ke bana ba bakae ba o le ba lebeletseng dipapading tsena mohlomong jolo ka ile mona o se o ntse o nyolowa ka dikhoutu tse fapaneng
1: ha ka lo bidis ha o nako re ke re ntse mix re na le nako ya bana ho tloha hoseng go fitlhelela maybe ka bo 12 e tla bona le bana ba tla ntse ba bapala and then ho tloha moo re nka bose ba baholo re tla re ke di young adults kapo ke yona ntho ba baholonyana re se ke ra kwalla batho ba baholo le bona kaofela re ke re kwaleng kgwedi ena re le kaofela bomme mara he ntse re sa lebale gore re na le bontate ba ntse ba keng ba re supportileng mono ba sports confederation ya sammakgwathi mona bidisa
0: Ai ngwane so ha e betsebetswe ntle hle fela ho botsa mongwamedi hore dinako ho qalwa ka nako mang le tlo sebedisa mabala afe mme ho phethelwa ka bona koma
1: dinako tsa ho qala ho sasa bidisi re tlo qala ka 80 ho seng ke fane ho ya rona ya qala ka 80 ho seng and then re tlo qetela ka bo ma 4 re lo bapala stadium sa motse ba bangata ba se bambare ke Loftus
0: Mwane so re le buila ho lohle ipaboleng dipapading ho sane mme re repele ya pele basadi le bontshe magabane nakong ena o lehlele lona le phethelang kgwedi ena ya basadi ke le buila ho lohle sane moletsane ho fitlhela re buisana hape nakong e tla ngwaneso ke le buile ratolaka mamedi ke yana ya ditshwereng a hlakoreng la o dikopanya dipapadi tsena lefapheng mane la dipapadi ao ha ba rongwa ba itlolaka mme ke mohe kaofela ke yena ya di laolang gore ka nnete o sane ho sebetsehe ditshebetse hantle dipapadi e ga lotsela metsotso e le mashome a mabedi le metso e mene mamedi ke e wotla o tle ntho tsa ka re tlo kopana le moporesidente wa Bolo University in South Africa borwa ka tla o le tshuo Hanka mrauka mona.

0: Mamedi metsotso ha jwale e le shume le metsi go bonga pele hora ya borobedi. Era ke pote ka mona. Taba ke na Mamedi. Ka Spina Zonke price drops ya Hollywood Bets. O ka hapa si ya bongsa 2.5 million rands. Bet a ka 2 randa ka pa ofeta. Di papadi ntse kgethileng tsa Pragmatic Play Games. Manta ha o mong le o mong. Labobedi le labone ho tloa ka 12:30 ho fihlela ka 10:30 mantsibuya. Bet ha hona jwale. Hollywood Sportsbook, ke motsamaisi wa betjha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Sadi papa di ho le sedi FM.
0: Mamedi a re tswa kwa no he o reng ya borobedi tla batseng. Award winning. Lebo mawela. Ah mamedi e ga le tsena he ke kopane le khaitsedi ya motho re tswele pele ka puisano ya gona ne sentse ke hela weso o hloeme meemo o reng ya borobedi ya re tswa kwa no o tla nka monate topi topi. Khaitsedi ga ke boska o mola pona ngone so no tlo le ntleng ena ya o lebohela University of Johannesburg ka tsebetswe ntle ba e bontsitseng ka tlasa botsamaisi ba coach Dunga.
2: O fela le joalo LCCBD ke ne ke file ke lebisa madume ditangile le tebo ke hlile ke le boa yena coach Dunga Ntabele Modiko ke tlimise le ba mamedi hore re tswa masipale ngolo mong ka maleka mokhaka ihlo sebeditse ha go le ramule boela rabule ke tsale botle dipapadi dipapadi tsa yona University of Johannesburg ka opona re ke bona ba tlotseng ka dintla tse hlano ho le fela magaola gang a yona banana ra babomme mali kama le ka Johannesburg re ne re le ka mo ka lapharo re tlile re bone papa di ntle tshetso e hlile batswile ka bongata rena le tshetso e tlwang mali Fastcock vice president a le teng le yena wa bona ka mo le ya ikarabellang papa di ya bole ya maoto ka tlhokomela la bomme ka mali ka Safa Medon Lubisi rene re tlile re le ka ofela ka mo o tla tshetsa ona mosebetsi ona o motle o etsa halang dithutong ditseng tse phahameng tsa thuto ka mona ka Afrika Borwa ha o tla gopola jwalo gore re ntse re eteletse pele jwale ka mona ka tlhokomelo la papadi ya bola maoto mme le ka mona ka basumaneng di a thagoga e tlile a di bua le wena tsena go na le tsentseng di bapala naga ka bophara re tlile re ikatile re gotlhe mme ba bang ba kwana kapa ba bang ba ka mona ka Freistata ha ba bang ba le ka maleka Gauteng province ebile go na le Tshwane Derby pakeng tsa University of Pretoria le yona Tshwane University of Technology.
0: Eitsera motho re le bohle gore ne o re fe ka tshebetso ya lona di university tsa Afrika Borwa mo o tsebe fa le ba bang ba banyenyane ba ntseng ba tla ba hola morolo wa go ba sebetse ka thata ba kene di university ng lore ha tse ba le ka hare ba tse bore tla nne ba gone ho ntshetsa talente tsa bona pele ba neng ke mona ba utlwa le bona go hela o ntse o gona go o shebane le dithuto tsa hao ka mona na o notswele pele ho etsa so se ratam di papadi mona o di ba ile kgaitsela motho me sentse re pele ya pele hle ke a dumela re tla buisana le wena ha o finyana o onyulwela neng San City
2: o fela le jwalo ke nke tsoba ka tsena ho le bua ka monyetla le re fa ngona le tshebeletso e phahameng ya le tsedi FM ke a tshepa le nna hore re tla ne re tshohle le magolagang a bashimane ha fitla a kala di 4th October re tla ne re tshohle jwalo mme le wetela pele le ka tsile ka fonta ha ho seng ke tla be ke le moyeng ke tlile ke lebile ka mane ka Rustenburg o tla hopola gore re mengwe ke ena letona la tsa dipapadi ntshetsopele bonono le botšhaba e leng ena ministera Gaitin Mackenzie gore memme banna ke bone mesebetsi ya lona tlogong re tlo thabang re ketekeng ga mmogo ka male ka San City Rustenburg ke tsebisa bamamele gore ka la sontaga sena tse re re se lebile re tlabe re le ka male ka Rustenburg re tlile re keteka o tla gopola gore thuto e phahameng go na le dintshetsopele tse ngata tse re di boneng ka moo di-product tsa rona di ngata mme ke a tshepa le go leboa tabeng ena ya gore ministera le botlhe ba sebetsang le ena ba bone boleng bo re boetsang mme rata go ronka monyetsa bona re lakaleletse university ya bokgone bophirima e leng Northwest University o tla gopola ba ile ba qualifyela yona second first division e leng yona leake e tlang ka mara PSL ba tlaba ba qala papadi ya bona ya pele ka male ka Northwest University Potchefstroom e leng yona ya leake ga e sale ba qualifyela ka male ka mothata re a leboa re ba akaletsa ka tlone matlhonolo kwa nnete e tlile ya kgona go phethagala taba ya gore motho a bapale papadi a e ratang a boele a ntshetse pele le dithuto tsa gae re a leboa gagolo lesedi feme ka go tshetsa usa le go rata seo re se etsang
0: ga itsela motho ge le buile na ngwaneso
2: re a leboa go setsebidi ga e be bosi bo monate.
0: Thank you, Khaitse Diaka. Katlao Lechuo, mamedi yana ke chairperson ya Bolo di University nga sa Afrika Borwa. Ha jole metsotso e dula ho ele 13 pele ho ra ya borobedi. Ge ke etse tsena mamedi ke one letse ditaba tsa bohlokwa kwana.
1: Tshebeletso e ratwa. Lesedi FM.
0: Ke nako ya la bohlano la jackpot ya loto. La bohlano lena ho. O na le monyetla wa o hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 100 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang-hang. Mme mohlodi e ka nna ya ba wena. Shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bohlano lena ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC 2. O ka ba e mong wa bomadimilione le boradimilione ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha dipapadi ke tsengata menyetla e mengata ha ile di milione dibapala bana dibapadi di tshwanetse ba di mo tse 18 le o feta bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya
1: Dipapadi.
0: Le sebidi molefe. Mabidi metsotso, ele shumele motso le monga ya borobedi. Ya hore sha papere jole mamedi. Re sentse re lukisetsa o tla wena. Ne ritse re tlo nka gaitsela ka Matthews Mpete ka MTN 80 ho hang. Ho bona le hle re na le bothata ba o ka mofumana. Ke ipotsa hore na e be hatse leng fela he ha o sana mamere re tlo thabela utlwa maikutlo ha o busumbo na go utlwa gona o di bona jwang di boke le New Zealand dikitsena he di aba pala le tsona ha o ke sempete ke o feta mamedi dipapadi mona tseba he mamedi hore busumbo na ibile re fana ka ditekete tsa papadi ya Siwelele FC le Chipa United e tla bapala backing e tla ka le bakala o sentse re o mema tle o rim o atamele e bango batla o fumana ditekete tsa e o papadi re tshware mo mamedi nako e sa dumetse tjena re tshware weso re o fe ditekete o lo boham masele ha tiana lo no amhela Chipa United e ka mona ka province ya Freestata ke sempete ke o feta mamedi e re ke tsena empatla mabenkele hape hape hawe
3: e bang una na uru ke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E ufa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: bersama Sapo Hubeng.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM. Sa dipapadi ho Lesedi FM.
2: Mamedi metsotso ke e robong pele hora ya borobedi. Ho pola hloreng ya borobedi o teng topito pi levo mawela. Re tlo sia matsong a mofuthu ai ka lebaka leo hlo itukisa Mamedi ho ba nenjwa le o tlo tlameha ho hlobe malala la ntse ke la mhlano a tsela go sa di rige bo jamane. Ha ke sa mona o se wa get down. Ao, a ke sa bua. O itse jo sa Mamedi ngwane sore ya ke mo nketse matla go tla utlwa wena. Ha ke yena se ya le moyi monana ke mo kenya hantle jolo he ka kotloho mafelong a beke. Ke re ke a o tshepa girl, ke a o tshepa. Etsa jwalo Mamedi a thabe. O be monate jolo fela kwa no tshebeletsong ya lesedi. Re ke tsa tsena Mamedi sense ke lukisetsa ka mohala wa hao. Ha ke se bentho tsena ba le ba neng di etsa tsena. Ka pole yona tafole se utlo re Bloemfontein o monate le yona e batla e tshintshwe. O kene ntsha. Re ke tsa tsena Mamedi.
0: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ke tsa halo ya le tsile o fela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho. Molemong wa bohle naheng ena, Lesedi FM le re pele ya pele mafumahadi ke molelwa.
1: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
2: Ba bina ha monate ba sebetse mo ena mo me dipina la bogago ha etswa ile maobane ha sa bontsho le monate jwang ha re kopane ka tshebetso re le ka ofela ke re jwale batho nga re sa go bala ya ba pina ke yena pina ha ba gwane le yona mamedi ke nka mahala wa ka mora mo
0: Adi papa di ho Lesedi FM.

0: le o tla sala ka ntle wese gona ka matha mamedi re tsamaya le tsona ga re nna ntse re tšhetšhelela morago mothating wa jele he re bone tle Mamelodi Sundowns Golden Arrows o di bona jwa moamedi o se o kgethile setlhopha letsa tsebe mona mo ke te mona ke le ka o reka nako moamedi o na le nthwanyana e nngwe e ileng yare ya batla eng re kare butle o etsabang jwane o ntse o sa lebale he ore papadi e nngwe gape mamedi e tla bapala Sekhukhune United e tla teana le Orlando Pirates goreng ya boraro tsatsing la osane ebe he Mamelodi Sundowns kana le Lamontville Golden Arrows goreng eo ya boraro sentse ke na le wena kwano mogaleng tle dumela le kae ntate re tswile tle ke ntate mang go kae
1: ke mosebetsi wa lepakane ya mona mshopasentaatamebedise
0: a o paka shushu
1: papadi ke ena ya osane ngwana mme o tla opa le sekhukhune ka makgetlho a magago pele go di ene fela ane ke must win is busy
0: fela wa e bona o e bona e etsala must win ke a e bona empa o bona ile phetala osane
1: ee tle tsala ka mora papadi ya trino tere bapetseng beke fetseng bashimane ke onana ba thuile mogolo ba tlile ba qala gampenyana ka dinke thago tse fetseng mara beke fetseng ache ka trino tona chipa ke bontle ka gago e tla ba tsosa mogolo bone ba bapala beterenyana lebe
0: ba e ba re di-cup game fela ke a utlwa paka sešwa re bone o sebetse ya jwantle o sane leng kana le sekhukhune ke a leba utlwa
1: ka ke a fana le Mamelodi Sundowns thank you bedise
0: ke o kopa moye manta ke labile kgaitsedi ya botho sebile o ipona finaleng go sa ntsane o tla loto la bobedi ee mamedi e tsapo ya ntate dumela tle le kae kgaitsedi ya motho re tswile tle ke bua le mang go kae
2: tefogatebe ka mautse ka rosena
0: kgaitsedi ya motho o e bona jwang ena o sane papadi
2: na fela lekgosi ditsilemore Orlando Pirates mana
0: o tsamaya le Pirates o go etsela
2: baesile ke tsamaya le bona bedise ba kopane bona batse
0: bona se kampa cabana le mapakane le makgosi a mangwe
2: ke lekgosi mara kore se re latela bolo yona a icon e batla kopane wa tse mapakane
0: no o ipuela nnete wena kgaitsedi ya motho ya ka mokgwa o e bonang ka teng ba o tlwelele se ba o ngwapa obane mona mo o teng mona o bua seo wena o se bonang seo o se utlwang ke lebile ga o le kgaitsedi ya motho tle matlhonolo he makgosi paka shushu go sane Ai, ya bona no sai livella. Thank you così paga shushu. Dai. Esso. Ma vedi che nalwana mhala ntube la hle?
3: Khoto me.
0: Le kae ntate?
3: Awalo, awalo ka.
0: Bona tena ntate ke bona mang ho kae?
3: Ke tsaba shapa ka gambela se tsebe.
0: Abu tsaba.
3: Ya, nna sa ka tswile magae. Ke bona go dilo tsopa tse ba ka se sopa tse ma tla.
0: Tlepile ha re qale mona sa ha o ke sefe sena setswile. Awo phepitle ga itse ra motho mamedi hopola hlegeng tsa fana ka diteketi sa papadi ya sibolele FC le Chipa United le sa hlebang batla tekete go sete o be monate o be jolo fela ke tsebo ba ne mehala ena e kgaoa e re ke le ke ka mona dumela hle.
4: Lava.
0: Le kae lava?
4: Lava tsetsetsetse.
0: Re tswile ga itse ra motho ke bua le mang ho kae?
4: O tsere mora na ranti ba ka mora tsima le lava.
0: Abuti.
4: O sa pa dise ba ba just kiss and say goodbye sa hola le pare. Ke mo kutse sa bona wa suna.
0: Oh, bana ba se ga utla ke atsa. Ba o tshwana ne se ya tsa dubedube lo sane.
4: Ai, pare se ba pala pa pa di ente la ba arti le ba kona kona ba shima le bana ba very very motivated and ba ba pala ka ba shima na ba nyane and ba le dilo. Ke tsere gore ke bona e le e tsoa pala le tsere tsa ya le bana ke tsamile. Ka re tse e tsoa finally. E bile ba tsale ba na le nya ka hore la ba ba ka tsena tsa sekolo tsa ka ke ke tsere tsa pala papa ke tse just kiss and say goodbye and ava o tsere tsa re tsara ni.
0: Ah just kiss and say goodbye. Ke le bila o lotla. Ba be le ke tsaba hi se le mon wa utla ke go se le kae go re di tlhopa tse o sa di lebelang go ba tshetsi ba tsona ba ka re ba tsa male mapakane ya ke yena o ikutlwela yona ka kotlolo kwa no tshabeletsong ya lesedi Mohammed Dumela Mamedi khotsa hello le kae weso
5: re dzibiri
0: hi ka talent wena bona e tempelo fela
5: bya tamatentu tsa makebula ka
0: ezimnyama ngenkani jwa lo ridi kae hele o tlonela pelosane
5: e o sane a re a wina sibidi

Hane na go bomamedi ya ho tama melala tsantsi sa motshawotshile wa rona ile munyaka ya ke jelo khaolo ke a diketse tharoma khulo se pile le mashu ba ba vedi mtumung mina ke ntabise mujaki ke tama le moloko mothapo le lindiwe nqothwana.

0: tseba mamukwene ke lebohela ketelo ya hao ka jeno gobane e bolokile mosebetsi wa ka.
1: Hela, ke o thusitse ka difaele fela.
0: Ga o tsebe wena gore departmente e mpatla diripoto ka mona basebetsi le bona ba mpatla dikagabo tseo ke senang tsone. Ke ne ke phatisane manneo ko o bolelele ke sa tsebe gore na ke tshwareng ke tlogele eng. Ke tlameile mamukwena gore ke iphumane ke le gara mathata a makanakana. Nagana fela gore tene yotlhe gaona le aile reporto e le nngwe e ileng lefapeng ka nako yao ditlhotse tse nene di sa
1: etsagale.
0: Nna ke mona gore ke mo thuse wa tseba o le a etsang mamukwena tsholwane o ile a nqhelela ka
1: thoko
0: le nna a njelelela ka meno ebile a thibela go pheta mosebetsi oo nna meditse ko hiretsweng bona gona jale go
1: tsone. Empa ke rona bana ke rere o kwedile mme fela ga o ka potlaka wa fitlha lefapheng ka nako wa ba o ba neeletsa tsotlhetse o ba dikopileng ga o a senye ya letho
0: mo teng opile kgomo lenaka. Ao tshelwane wa batho e ka be o ntse a ya jwa motho se o tshaba le go ya botsa sentia go ya ka moo a ileng a re ntsha a relela kampi.
1: Tsholwane o ntse e tla gantle ebile ke nagana go ya mmona mantshibueng a na tlabe se ke fetisa le ditumediso tsa lona empa ga e le sentia ena ke kopa mo tshwareletle e ngwana wa batho o imetswe
0: jale ga imetswe a ikimolele maima a gae godima gone
1: maybe sewe na wena gola ga mogale a ntse a o tlhekefetsa o ne o tshwere batho botlhantlhe
0: ga
1: o sa gonkaraba ke sa bua mebisi wa tseba letlame o gopole gore trome ena e na le gatlhamelo e e jwang go batho bao e ba apereng sentia o bone ntho tse e tshabjang tse mpe ngwana batho ka matlo mme motho e mongwe le e mongwe ga seto go thola karabo malebana le ntho e ne e motlhopang ntho e bobebe ke o supa ka monwana tlhoko bo batla moo bo ka beyang molato wa e tseba le wena tabena gore e jalo la o ka ba iphapanya yona.
0: Ee mme mamukwena mo o buile nnete
1: eya ke bua nnete le jale.
2: Somi ke so o nkwatetsetlhe wa tseba e sale kere ke tlo o tla tlotlisetse meriana e jwang flu ya
3: gao dijena lona bagotsi motho ko go tshwanetse a shwepele
2: amphotlho ka se bue jalo o seba mosebetsi wa
3: utlwa lentswe la ka gona jale
2: ele ke yone nako ke e fumaneng ena he ebile wena o ka se kgolo ntho tse motho o kopanang tsone wa bona ga e le nako ya dikgetho tse a o na le batho ba latlhelwang ke kelelo tšhomi
3: o se o etsetseng jwa le mogotsi
2: ba bangwe ba bakgetho ba ikemetseng ba batla go fana ka tsotso basebeletsi ba IEC gore ba etse botsotsi nakong ya dikgetho ba tse botlhoo
3: otlwaaeetsang kadile tsotso empa dikgetho di le November
2: wena o bapalela batho wena ba batla go latlhisa motlhala gobane ba tseba gore ga nako yane e atamela matlho a molao a tla ba le tšhatsi a tlanke gore melao ya boitshwaro e leng code of conduct a telwe nakong ya dikgetho a bone batho ba tshwanang le banana ba tlola melao e tsamaisang dikgetho ba ka iphumana ba patetse fine kapa ba tshwere mme ba tlhola tšhankaneng dilemo tse kae tse tat
3: butlhe pele ga se o ntshitse matlho dinameng tse moje se ka mpolela go batla fuputsa taba eno o one ka yone moje go kotsi
2: a tšhomi mosebetsi wa ka ke a tshwa letho gobane ke a tseba gore ka gara melao ya boitshwaro e leng code of conduct mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ba tlameya go dumela go bua kgatlhanong le diketso tsa dikgoka ditshoso tse e tswang ke batho ba nana ba mekgatlho e mengwe kapa ba tlabe ba ntse ba tshosetsa batho ba IEC batho botlhe le boraditaba ba tlameya go tshireletswa. Code of conduct e etsa bonnete ba gore motho e mongwe le e mongwe wa tshireletswa.
3: Ke tsebe ke re o sebete kapa o sethoto wena te
2: o ka e se ka ba teng re tlameya go etsa bonneteng pa gore batho ba ikobela melao mme ba tlhompha le maatla a IEC ba be ba sebetse le yona gantle gore IEC e etse mosebetsi wa yona jwang gantle tsotlhe di tlameya go etswa mpho ka tsela e nepagetseng o e leng gore batho ke bone ka ga ba utlwisise ba tlameya ba etse bonnete ba gore e bang go na le diralo kile bona ke go tsa gore o tla bontse o na le mekešanyana ena ya dipolotiki ba etse nnete go ba ba transparent ke yone fela ntho e batlalang and le motlhang sephetho se tlhagang ga ba sa kgotsofala ba e gotla ba lo ipelaetsa teng ga o tlhoka le go ba nne ba etse ntho tsena tsentse ba di etse
3: ke utlwisisa mogotsi go betere ga o le jalo empa moje o itlhokomele
2: ke a o kopa gontshone ke itlwaetse ga sekgetlo la pele ke etse
4: e monasilas monna kgomo e beetse o ele gape bona gotlhe mona gona go tshwauwe mo ke mmale mogobedi fela ne ko wena mo
5: ke shebile bosilas
4: no man ga ke bone ka o shebile gante obane wale bona koloto tsa gona direka wa e gopola 5000 le ya ofete butle ga ke ya 5000 ke bantho rekiwe ka 500 ya motlhamonene gobane tsena ke tsenyane dikoloto ke bone tlheka wa diphalela tsone o
5: dipatalaye
4: monna shebala ane a thene tsena tsotlhe tse mona rona ga o kopanya gona tshesenyame mona gona ke tšhelete e kabe e kolota mo Max, I go save it now. But lot of it is a complete table. Scholar Salmon, Sidu 47,850 Max.
5: Max. A thumpe ile tla sa diphuputso monna
4: hela
5: go rwala so mpukile jwa ka re nke le shodu ka pa mo sebetse fela ya tsatse phaleng sila so nana gore ke ke mo lotsala monna
4: a ke tsen thoi yalo ntse e bua monna a ke re na lona re ile ga dumelana gore ke thebe ga go hle mo monna re dumelana jwa
5: taxi
4: rali ntwe ke ntse fela go ntifatsa fela taba tsa ka pele ke tla go wena monna
5: oh okay. I bale yohle he melatu ya ka e wena ya tshepahalang ya hlompheileng.
4: Mamela monna. Wana ke bana ga ihle go ka tabena ka pita man. Uno sa ka kana lo go o nke tabena ka matshwafo.
5: Ai ai ai ai.
4: Wa tsa go ya ha monna e ka ho tsama. Lo ya nontso iponela go ke se tike ka go tota mo. He?
5: E
4: bana. Go ja ne le wena. Ya sa kolo tike be ho kolo tana. Uno lo etsa sona sene sentse ke setsa wena. O e ba tshele tene ha bua.
5: Wa tsiba se.
4: Ke mona ga go bo mona man.
5: Hixi.
4: Dula man.
5: Ai che. Wa tla wa mphoqa he.
4: Ha go phoqa ke re tshelte go tla.
5: Wa tsiba nna monna nako e ka ofela ke dzikiri re metswalle. Pele o kgwebo ye ya rona.
4: Hai, ai kho. Ke pa ya bona re ke ne ke thetsitse fela ka wena monna wa.
5: Ka jeno tjena jwa le ku wena o tshang ka tsietsi ya ka Silas. Monna he, a go mpolelle hle mo. A ke re ke wena o tsema mathataka.
4: Eh, ke a tsela hantle me ke lalwe. Fela ha ke tota ke di a kgwebo. Kalba kala mabaka ha a o sitwang ho rokwa le tshelata te.
5: Iyo.
4: Sena seo ke sentse mona ke molemong wa rona bohle mo Max.
5: Che, Silasto, wa khona ho fetu. O mphoqile bla wa.
4: Jwa,
5: jwa le o reke nna di a ngwebo jwa.
4: Max, na ka neta ke sa tseba hona. O etsa ka tshele. Hona jwa le o nkile 3,550 and I want plan like out. Ke be ke nyefiti.
5: Ha o mona ke nna le mabaka.
4: And how ka ha ba ngwala fatshe. Ho ba nngwe sa ngwala fatshe.
5: How monna Silas
4: go ba no sa ngola Max mplele he
5: tsho
4: baba

0: o fitla hantle mehlaleng yaka ke qeta go beya beke fatshe no e segale ke re ke tshele metsing ke etse tee ke theole ntho kutlwang e dutse magetleng mo
1: o ka thabela sa o phuka le wena
2: nna ke batle teetseso gao tseo ga e ba o na le go thatanyana go feta tee le juice nthonyane nka e otlelang fela tlhogong ka tseke kore e ntsitsenya mmele le kelelo
0: lerato ke nka gompatla jala je mosadi
2: e tlile nkutlwile gantle ke batla go relaxa kelelo le mane stresse se ntshwereng ga o tsebe wena
0: ke stresse sa eng jale lerato go na le botlolo ya gale ka mono ya whisky ntle le moo ga ke na letho le le nne nka kaofa le ona re tla tlameya go loreka
2: e yona yo e lokile ga e tla kwano kere okay
0: bathong lerato wena boloto fela je o na le motswako ka mane ka tshwatse tsentle bula fridge lerato
2: wena o nsenyetsa nako ma batho ntho e ka tlhong yaka ka moo ga se ya mona le mona
0: batho lokile ga e le moo o se o sa batle le galase
2: galase yone wa ka nna wa itlisa ga gona bothata
0: tshwa a ise ke ene
2: okay le yona e sharp gantle ntse ke e batla e tsotse e le jena unlike my life I like it neat o tlo utlwa bantse bare batho ba bantse bare I want it neat ya kona e
0: lerato ga o ka tse le kotse bang ka yone nna dintho di lokile lapeng ose moketsi le yona ba gantle
2: a ba sebakeng ana ma batho so ga o tsebe ntho e tsagalang gatle ga o tsebe ke ne ke batla fela go phomola ganyane o bona kore ga gona tsa sela mahala gaka mo max ga leng teng ga gona tsa sela mahala
0: mabathokore
2: banna mare ke batho ba mofuta o feng mare a ko ntswetse
0: lerato
2: a batle go nna le
0: nna o go etsagalantle ga o le matlheong a kana-kana mamela mang lerato o ko bone letsatsi le itshweretheteng jwang go etsagalang lerato tlhoko bue
2: mangwarie
0: wa tseba
2: mabatho ke ntse ke o bolela ke batla go phomotsa tlhoo gannyane
0: ke a utlwa
2: max one duba ma batho ba nna ke ntho tse jang ke ntse ke o botsa ke mofuta mang wa batho mare batho banna eya ba tshwanang le moeketse jena yo wa tseba ke wena o those jackpot ka selase ebile batho ba bagolo ba ne ba nepile ga bare go letlhogono le mosadi a sa tswalang
0: jang bomela moo bo nosetswang lerato matlhakore otlhe a na le mathata le maima a ona ga se ka thato yaka sena gore se etsagale sa gore ebe ga ke napeleng
2: o ntshwarele a sekise ke ne ke sa nagana ke buile fela ka bowatlanyana baka ke ne ba fela ke bolela gore tswala e na le mathata a yona mabato
0: gobaneng ga o bua mantswe ache lerato
2: ntho tse o moketse a di buang matsatsing a ke re le satane o sa bile a bapalela kelelong ena yaka kojoetse
0: lerato
2: a sebaka jano le ke mofumane a korotseng thati morati waka ka leitlho le ntshositse ma batho ka leka gore ke e tlose taba ena mogopolong wa ka empa jo a kgona ntho e ka kelelong yaka ka mo
0: lerato max o korola ngwana jang jale
2: ausi
0: ga mong ka jalo ka ngwana hayate
2: ga o tseebosi waka ke lebe ka qabana le moradi wa ka wa sebakeng ke leka gore ke mo jwetse gore a apage diaparo tse fitlhang mangwe leng kwana tse kwalang le difuba tsena o kile a bone sele ke se ke batla ngwana a ikwaele kare ke ena nane he yo ache
0: ke a dumela gore ga ya wela ga monate
2: gohango
0: yena taba e
2: gohang ausi ga ke so jwetse taba tsa ka jalo ke ngwana
0: e bone rato
2: ande o nkutlwe ke mo utlwisetsa gantle mo a tswang teng nagana fela se ke bolelela ngwana a mokalo gore a ipate ga le ka tlong ya mmae le ntatae moketse ke ntate wa gae he
0: ke tseba gantle lerato
2: yo moketse a re na a dudiseya ka tlong e ka tsela yo ngwana o ne a aparang ka teng ngwana a etse ma batho a mokale
0: lerato o tseba moketse ke monna wa gago ga se motho wa mofuta oo
2: ga ke gane epa leitlho la gae ngwaneng waka
0: gantle go etsagalang ke eng e etsagalang bua le moradi o kope tshwarelo ka tsela eo o buileng le ena ka yona lerato ga o feta o mmontshe mabaka jolo ka ga e le moroetsana a godileng di le moo etsa bonnete ba gore o ba teng ka nako tsotlhe ga ba le mmogo ka tlong o utlwa gore taba e
2: ke tla e kgona jwang taba eo mabatho ga e le moo ke nkile mosebetsi o mongwe gore ke thuse ka tlong
3: mo mamedi e bang o fitile ke engwe re gaolo tsa monyaka ka pa batla ho ipheta o ka etela www.lesedifm.co.za wa imamela yona hona mo

0: motswalle wa Makgonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng go fihlela re isa masapo go beng.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo

0: Bohubeng. Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. Ebile kaleho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamo la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 rand fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela boikemisetso tjantjello. Ba bang bona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Bir ya semmuso ya FIFA World Cup. Etse di sebo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya badile motse ka tlase ho tse 18.
3: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
4: Topi ya FM.
5: Lebumawela.
4: Topi FM.
5: Lebumawela.

0: na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Le seria fa. Mo fire.

Maranyane ya leshume le tsere le jalo hashtag party time e le bomawela topi topi wa FM mme ga se re fetotse mchane jwale wa tsebo ga haena yona ha le korilo lena le otla le ra

0: ke ke phathe ba le mnikazi wemali khadi khadi ke na boeng ha jale ha o ka fetwa fela o ka re sintibalo wa FM ke sentse ko hehla ka le mahla le tso ho kire helanga e ba le nna sumbona tsama le nna sumbona ha ke ba tlo re tlo fitwe ke tso go tshwagetse ntsona tselo ka ha huile wa tlhophiswa ka jeno ke wa tseba he monati monati monati bana ba le ka monati le bo tsere bonati re tsamela di ba go se fetwe ke monati bo ithabisa mo nyaka o go tsara sengona a si mbona re ke etse tsera fela mo amedi kere hey Heidelberg le hokai
1: Heidelberg toropo e ka bo robo tshabela go Gauteng mo go rena mfutso le sedi FM le fumane a go 87.7 ka ba ke na go SABC Plus app ke mo lelwa
2: Topi Topi ya FM Lebu Mawela
0: Wa utla go sontso lo hobe he Ke ile ka o jwetsa hore nya de pele ka re a wa mapa Ke itse ra wa mapa me hona ba le ha sa na wa mapa Ja le sentse le ha re kena he ke go thutha jotle

0: Omele mitsotso ke le shumele metsi mene pele ga fitla o ganyane ya borobong eh. Mme ne go ke tsotsa lo mai sa tsama le boss fiani le bele ka bomo. But her face the pigeon mode le jalo impilo engono ke Freddy the vocalist ke bona mona ntse ka letswa le X Pro. Unzo le jalo ho party time le top level 7. O ga ntse ba se good niggas we man and patron man. Kena tenga jeno ke vela bahleke mo mini ha ke tla ho sa bo so seli. Ah po se wena mo ga na ke vela bahleke. Jwala ha ke tla ka nnete po so seli tswale lebe u dimo ambi. Ah o sa bo so seli kwere na le botata. Mi he mo mini mitso singene re leng ho yona ke mo go nela tsanja tsa ikho mmpeli. Ha ho le jang ha ke shebile buithabiso. Helang. Ho na le ntwe bitswang ka hore ke ka mantswe a ke nga sebedisa ngata ho thwe bad publicity is good publicity. Le mpesa sebedisa happy kids of fit mona. Empa he ka jeno ke bua ka yona wa e sebeditse. Ho mme ho na le setshwantsho ka mane sa di filimi. Sebedisa fela ka hore ke new lie. Tsala le lemela ka lepak new lie me he sentse sene mo medi SK ke sa na hayane ya China ho buletse ha ile go ho hang fela ke sentse sentsweng ka chelete e tla se ka tsile makasang ha o ka jun tokilo budget u bua ka sentse sene se bitseng ka gore ke new lie me he se tshwantse sene se leng hore batho ba ne ba bua ka sona ba senyefula ba senyedisa ba re ho hang fela ba kekeng ba se shebella ba bolela ka mogodi tshwantsho tso ne tsa bona ha le ndi le go thoka teng a ntwempe a kalo ho tuki sona sa shebelletsweng ka ofitisisa ho ba malle mangone a batla hore a lo ihodisa u ka ntwe jwalo malle mangone a batla lo ihodisa ga ene ga go kwae go memori phela ka ni tsa e jwale se number 1 ona jwale ha re bua tsena muamedi mehem sena se tabisitse haholo baitse ba di filimi tsena mehe se tshwantse sena se ntse ke mme le mora wa hae se ntse ke mme le mora wa hae me ba ga re ne re sna le chalete ka lo ka nete ya ka kopa kopanya fela ba re ya kopanya re ntsha re nka le mino o entsweng ka mona re sebedisa dibini tsa China tse leng hore di sebetsa ka manekana heng ya America mme ya bagetsa setshwantsho sena ka nnete mme ke mono setshwantsho sena mo abedi ha jwale se entse $80 million empa ka nnete se entswe ka 7000 fela se entswe ka 16000 se entse $80 million senza ga 16000 awoka e kopanya le wena ntwa ha mono ya ba re ntsegere uwa e hle ona na haneng a hle content ya se lentwa ha ya motshwanele fela a ya ba re malle mangwe ba tla lo bona hore ha ke ntlontso thule bo etsang ka le mana ho ya ho ya le shume mo abedi metsotso ra le bile hore nyane ya le shume ka tsela o party time le top level 7 ke se ke ntse bese good e fela bahleke me nka thaba hulu ha ka utlwa go lwela mo du tsinte o ke a bona ka di voice note ho go khotse pele ka ne ke di ke molele mana wa ntse ba ya ke re ke sebetsa ba mbusuje ho ba ga di e mona ti ne busiu
1: na go ntse ta hlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshudi forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Le seria fan. Aqui mole.
3: Chega, vou dizer tudo. Já pá.
2: Chapa mo di sa mkuli kana to bi to bi. Tebe long khoba ka le bi brande ka mona. Ala ala. A le radio.
0: Wa bona le nkopanya hlo he. Ke sina le tshwene. Ba re bana ne mama. Stop it DJ.

Come di pinene ga tjo jolo ke ausi mo CDC. Ish ke lo tsise ne. A ke le betse se fane sa hae. Marope ausi mo CDC Marope HBK live act DJ 9.8. A we ga tsaka tsela makatsang a yo yo kopana hlobo. Kopana hlobo ausi mo CDC Marope ka pinene ya andina imali ki anginayo imali. Bani mitsotso ke le shume kamera horena ya le shume. Ba o sa tsabulela sa le mase ha o khotso hle o rutse le sibuhudi le bo mawela ra hore nyane ya le shume le metso e mmeli ke party time ka la bohlano ke a tsaba he bana ba strata bana ba nya ka go saka saka saka ah kona ba itukisa nge ka na kwe ba tla kena ka 12 mme na le ba kena nge ka na kwe la go ke ntse ba ithabisa se papa ah ke ra ga e ke re ga se se a tle ka la go tsena ho kena bana ba iphafile

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Top Slammer 7, Topi Topi. Ha o le jwalo ho jwalo, o tshwere sekolanyane Clocolan, known as London, ko tshwere lekomola 89.0, le kaofela night shift. Adiwe, mafitsi di aka. Danko.

0: bakhanni ba makoloi mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana. Motsotsong o mong mmila o ka bonahala hantle empa ka o latelang mogodi o teteaneng wa fifa tsa pono ya hao. O seke wa kganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao. Kganna fela haeba pono ya hao e hlakile. Haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka sebaka se fetang dimitara tse 50. Emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufisa ho emisa diteraka. Dula o fadimehile, dula o phela. Lekola sebaka seo e leng ho sona, o hlabe ba bang malotsana. Bona, mme o bonahale, ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng. Molaetsa ona o utlwisiswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
1: Tano topi topi, nu wa re kakalatsa wa lori di a ka kopi.
2: Ooh.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Heidelberg toropo e ka borobo tšhabela ho Gauteng moo go renang kgutso lesedi FM le fumaneya ho 87.7 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa Soweto Mosi wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setšhaba sa rona kgaolang le iketle leqhubung la 88.4 kapa le downloade SABC Plus app ho mamela lesedi FM ke molelwa
2: Hala la top la ma7 o mametse ke mapale sa hlao le botshabelo teva Alle radio.
3: Au topi topi la ma seven. Au topi si. Au topi wana. Awi tswere ntwa wanga. Yeba, faga. Au topi topi. Ai wanse isa busimu bona wa fetola busimu se ari wanana. Mema lvita goste nerio sumunyala la topi.
1: Tebeletso e ratwa le sedi

0: Ayyobo, you're out of way. Levuma wela we ay ay ay ay o tsere ma rumo mo re ka bona ka munya ke vessels froni adi ba je
1: ke bitapi eh a ke na lizile o go betse a betsa ai ya di a bua eh lili eh a ke tsidiswa ka moti ndala ka mona ha ke bona ka fela topi ai ka di busa ka ofela hai tsasa manabo
2: ay ay ay ay lebza ke wa le tsona ngwana ke thulane mo pheti mona thabantsi
3: tinti ba le wa ga di yo he o retsa joang ah ke tsoga se thola ka bona ka seneka
0: a lebuma wena a tsamayantle ngwaneso tsamayantle bosibo botle tsambaye bohlokong Bethlehem fo Gelfontein
4: ennawe a o selebue a tsangwana mme ka galo ke enanka e beya ka thoko ka mona ka ema ka jaefa ai khona selebu o bua le pitsa ka mona ka borongoro ka moo

ha re kopane. Ayayayay. Re le bona tsho ba bile re kopane. Ibile re thabile, ibile re etsa mosebetsi kana go ya lengwe. Mamela ipila e ke ile ka okela na pesa na mano a tla tshilo mo li mahu. Bo silo ke e ne. Ranga jalo pila bisa ka re ke kae kae. A correct snake. Easy E902. La tsiba ke re ha ile mafera beke jena ke gerra. Na kha fetsa puo mona le ma.

Kame tla ke kere engwe fela tsebeletso leng gore ha o imametse kana kwena o tla utlwa ka mo mase radio motsea. A ke kholo Afrika Borwa. Ke ratwang Afrika Borwa. Tsebeletso le ke buang ka yona ke elelwane. E mamelo le ke di tsebeletso sedi. Di buhuritsa ho mamelo ke di buhuritsa edi. Aha mamelo ponto wa selebo. Hare mamela le sedi affair. Ama shema ma bidile mese mede mese so ka mara horala shema le mese mme. Mese so nyele shema le mese mese na pelo horra pero tla ntese tsa kutlo rena o kae? O nana ma. Mese so nyele shema le mese mese hlano pelo ho horra pele. Anka no ho rapile triple play kabalite nguta rjo tsorna re kira kae fema felonga be ke ipotsa na ho kae ke ipotsa na ona la mang ke ipotsa ho rena o etsa eng empa ja tse ba ka microphone ona fera ke tlotse ba la hali ke kin la khona o kena ka bongata di ba kentse fa paneng ba me tsela seri fe ka ba ka Facebook ponto wa sala ba te ponto wa sala bo ka ba ka X ka ba ka Instagram ponto wa sala ka ba ka TikTok.

o tse bona le motho ya sa galeang ka le baka fela la ino wa hona jwale ya satswa mofumana a ke re bile ke matsatsi a matsha o sa ntse bona hanne ha holo o nana o reka metsuzu ona ya o se le pondo se ile a re nyolo se wa celebrity motho

Mamedi re re habile na konya na go ya boithabiso jwa le he ha re ipoloke nthle dingata nthotsetsa langa na go nya mikiti e mingata boithabiso ha re thabeng ka boikarabelo nne nga u kwa ho ga e khona mona hona le nthwe reng ska ka skaya ha moya o qala o laela fela hore ai khona nne no lo ke la tsapa maikutlo a Imamela ponto sekagada se di efemo le teng go thabisa ha lo wena ho hlemela go ruhona teng.

Mashima mabedi la mese mehlana metsotso ka mara go ra ya le shimele metsimedi o le seri fa bine na bitsa ka gore ke le ratolaka di CPLR ja le haramo go peleng bo pelo bo ntlafetseng ke utlo rula a me ya kotsinya kolo yena mo shimane no di CPLR se bi ni se tsomane na hinyala sotho. Wala se sa tsantsa pine ngwe monna

0: 086-000-3084 Ntetsetse 086-000-3084 What a city affair. Re bala te ponto wa selabo batho bana ba teng dumela
1: le ka ponto
0: re te le kae
1: ha mla te ponto nna te go le la ga tsene nyo le nyo le le mo shuma na ga tu mo mo fuke e tla ka tao tsa le la ke ntle le tshebeletsi re slimona o ma meti ka e khubula 88.0 ke ntate ka di ga matsantsang ka bona ya le bo a ponto
0: sa silo mona tsa utlwa
1: thank you ntate
0: ma mesela se di FM dumela
2: Era pondo
0: ritela kae
2: a tsile ganta dipedi a wa ga dipedi pondo engwe ka ka mokwena ka mona ka bolata thaba di mahla thaba di muhuri go jile ga tere ke le ka mo ho ho to a ke mo tsela go ho to di paka metsi
0: a tsile mona a thuma me tsela se di FM tume
3: ala ala ta pondo ala ala
0: hello
3: ala ala
0: eh chapojwa
3: a ke tsona Kale kulela matloka na rurule kulla.
0: Ke ratwa ke llelo.
3: Eh, kale ke lla.
0: Ullelang.
3: Ke lla ta ponto wa.
0: Uno sa batla ke ya matatsi ka phubulo.
3: Ah, ne ke kwatile. Mama jale fan tan tubisa.
0: Motswalle wa hao, mama jale.
3: Eh, a ke dulo tlan rekela stoko bitsi.
0: Wi tsa o tshakela ne mama jale.
3: Ke tsheke ke ke nna ke tlo ya mono bo tsao. Ke me tsimo tsanya na atlo tla ka kutuba.
0: E amma mele mamu jalefo. O ntse madrasi ya neng gono efa a go baletse. Ska ya go khutla ke bona ke batlo go khutla kwa.
3: Ma ga ke lo fitlela hai.
0: O bani.
3: Lo fitlela mo radi. Ke ba kitsa ma le mo radi ya ngisa ka kolo ya mamu jalefo.
0: Tshekela mma ja afta lo xoxa kwana.
3: Eh lwana ntse ku shebele tsimona ta ponto mbana.
0: Ke le WhatsApp tsile mona ta utlwa.
3: Ei dada.
0: A ke utaba ma mesela se di FM dumela.
1: Eh ponto.
0: Re tele kae?
1: Ke tshile ke morenaka.
0: Ha monate.
1: Ntate mukwena ka moka thokoza.
0: Ntate mukwena thokoza.
1: Ya ke ipaka mesi kimametse fela le se di FM fe.
0: Una lama.
1: A lonely.
0: Askisima.
1: Okay
0: mrela. Ebile o ibitsa. Ebile o ibitsa ka sego.
1: Ebile
0: o ibitsa ka sego. Ya tsela mo rata.
1: Thank you so much.
0: Hey, mo ba tswa ba di a go pa. A ke da la ba re ke longly. Dumela. Le seri. Dumela.
4: Ke dinta ke.
0: Re tele ka.
4: Ho manda se ke le moya nya ka long, ke mkhono mama bele.
0: Mkhono mama bele ke le bo utlwa.
4: Thank you very much. Monate busibo monate.
0: Le wena busibo monate.
4: Thank you ntate Pondo.
0: Mametse jalo sebeletse re ratwang. Dumela hle.
4: Wena ka Pondo.
0: Re teng le kae?
4: Ah, go bo mametse ntse re bua ka nna mo lolong go ne.
0: La ke nna la tella. Eh.
4: Go andle.
0: O go itsolo mo ka jala stoko go bitse.
4: Eh, a ke tlo mo ka jala stoko se se tsa slow mo mona.
0: Eh, wante.
4: Eh, ya janta ponto.
0: O kae o nala mangwena o na jwale?
4: Ah, ke na le skuna re tsaka fela mo ke ha ka ka tu.
0: A go ntwetse ba na o tswa botshabelwa kere.
4: Eh, ke dira botshabelo mo na di e.
0: Na ntwetse tso thunki bo tseone di bitswa ka go ke di tebelo di ntse di le teng mo lo lebelwa mo fuibela a bina bo sudo.
4: Ah, isaliyo, arisaliyo.
0: Tla bo sutse o hetswang mo fuya lapeng.
4: Ah, re tikete sela ka bonu ka tbuna le ba mtate ba le botse ka ntle.
0: Le rutse ipela ha e ka pala ituetse ka kae ka le.
4: Ba ba mba ditse ho yena ba ba ituetse ba ba ituetse bo ntate ba le botse bo mbe dipikeng ka ntle.
0: Ke tlo di tse. Empa ye ya go thwe. A lo gabela hana le le ya ka le ya ka dithipa mo hlaileng lefu.
4: Ba lo phila.
0: Le a mphilo na mphilo ntletse le ya.
4: Na ke mphilo banana ba teng. Ala ala ponto.
0: Oh, ke le botsa tsile bona tokwa.
4: Ala ala ba ba.
0: Tsebele tsenya re se di a bana ba di a ke mphilo dumela le seri. Dumela.
5: Ha lo nka tsamanta.
0: Re tele kai. Hello.
5: Ka mo ha o le kae?
0: Ke bua le mang kae?
5: Well, mama gana maloka se mona zinto ke thabane.
0: Mme.
5: E se tsaka ne tsa mona ti ke mame tsa te pon.
0: Mame tsa pon to wa selebu ona le mang?
5: Ke tsaka ne tsa mona ke pitika ke le mong tsa te pon.
0: Oh, pitika le mong. Phephi a utlwa.
5: Ke ha ntle ke tsa ke tsa rata.
0: E se bele se nya le se di tumela. Le se ri.
6: A mana le ponto wa se le budget.
0: A mama le ponto ke bua le mang kae?
6: O tsore e skola ya metlokolo re mo ne London 89.0 wa nna.
0: Ke le bua le tsa sile monate o ka mo sebetsing.
6: Ke ka mo go di tlhaka thata wa nna. Ka thata.
0: Sebetsa monate mo le ba sebetsing mo wa utlwa.
6: Eh mara ma droda ha ya ke wa tsio pa ba moya e.
0: O ka ha te wela.
6: Ah ha te wela. Ha te wela o tsa ba moya ke tsene na ke ga ya ke tsiwa.
0: All right, mo dumedi sa utlwa.
6: Ke ka di tsamela e tsa.
0: Ke o taba. Sebetsa nge rato nga dumela.
7: Eke.
0: Eke mangai?
7: Sidi FM.
0: Dade mahlatsi nwe.
7: A o tswa nna wena. O bong a o le tota. Ka cross tota ka di nwe. Bye bye Ponto.
0: Le sa sile mona tlo tlwa.
7: Ala shoot.
0: Mame se Ponto wa sala botumela hle.
8: Hello Ponto.
0: Eke mangai?
8: Eh ke ntate Moloi ga mo khu ga mo Salfante.
0: Ntate Moloi.
8: Da se a ke di di sala le pon jo di se re ke le mo fela wa na ba sa tsi ba ile hana kwa na mo go

0: O ka etsa mahe ona ba leshe.
1: Eh bond.
0: O wa iphela.
1: Ya phela, ya ithatsetsa. Ke san dongo le ngwe.
0: King o bona hanyenyana.
1: Next.
0: Au.
1: O so fe.
0: Modimo o etsa hantle o utlwa.
1: Ka le mongwa sona no fela bond ya sele.
0: Mamedi king ka ba ba raro ba o katela. Dumela le seri.
2: Ke bond.
0: Re tla nka.
2: Le tsa pontsa.
0: Ha monate.
2: Koma ma ka nna ma ne se ka 9.0 ka mauteng. Ke ra di bua ka tsa matsatsi.
0: Le tsa sile monate.
2: Thank you pontsa.
0: Ma me se jona se bele tsa re se di dumela.
3: Bona pontsa.
0: Re tla nka.
3: Ha monate le ka.
0: Ha monate.
3: Ke di ke pile so sa le komo monate bo.
0: Eh.
3: Ah, ke di tsile pa le ponto a slap.
0: Le tsa sile monate a utlwa.
3: A tsile monate le wena ponto.
0: Ke sa letse ke ba ba be di dumela, la seri.
4: Dumela ponto a slap.
0: Re tele kae?
4: Ke teng.
0: Aha monate.
4: O bua le Khalim le tsaka go le potso ka
0: mo. Eh.
4: Ke na le wena fela.
0: Le tsa sile monate Khali.
4: Thank you hlamoneso.
0: O mabetse le seri FM wa o katela dumela hle. Le seri. A re nge motho teng kwa dumela. Ritele kae?
5: Ke teng wa nezo sa.
0: Ha mona ati ke bua le mang kae?
5: Ah Richard ka mo ga rona pe.
0: Ntate Richard.
5: Ya nne.
0: Le tsa sile mona ati o tlo wena ona la mang o kae?
5: Rona pe.
0: Ke batla o tlo o na le mang wena ona jwale.
5: Ona jwale je a ji o ri je se se di vim pondo.
0: Ke le bua tsa sile mona ati o tlo.
5: Dangi
6: copycat di gara king king haxa trope haona twencha lidikindi atsebo ram king haona next

Mamedi pina eo ke o siang ka yona ke pina e monnate kwano. Ke tlo sia ka pina e bitsang ka gore ke Ngio Sabela. SG Music Ayanda M. Maqhubunga gaso 87.7 o le bajala 106.6. Ke tswa bona. Ke tswa dikana nngwe tla ba le teng se bongile sonopo. I guess bosh bosh bosh ka ba fetwa. Tswa ho reng ya bobedi ho ya jolo ho reng. Ya botshele natifelo ke manane ohle a tla ngwela tela tshebeletso ya lesi. Bye bye.